0: Ikalaneng o Lesedi FM.
1: Kadime tsebe go tsabela pinyane.
2: Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeki. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Go fihlela re isa masapo go beng. Tembisa. Ho batho ba le motlotlo ka setso sa bona.

0: matsatsi a itseng ba sa o bone sekolong ba o nka mmamedi ba o lata ha ba o botse ro baneng o sa e sekolong ha o ntse o ituma malemo ya kwana ba o gotsetsa marauna eng o tswang yona ha o tlile ka mosebetsi ha feta nako itseng ba o lata ba o botse ro o baneng o sa e mosebetsing ha mohlomo tla bo rae ke matsatsing a phomolo bopaki ke bona okay ha ebe o ituma ka malemo mosebetsi o fedile o utswitse mosebetsing o ba sa ituta bao ba o gotsetsa morago empa Afrika borwa mona motho o tla re ke tla sekolong ha a tlwa o sa butse di-saloon o sa butse di-tech shopo wa tlwa o ya hae o lata bana ba gabo o lata mosadi o lata nkgono go sa itulela fela empa molao o sa dumele ne ke shebile le mane Durban KwaZulu-Natal sepolesa se ba e tlositse baphaphatei bana ba neng ba e dutse ka ntle sepolese mane ba re ba tshaba ba tshaba ka maphelo a bona eng kae gore ba nna dintho a di etsa le ka molao momamedi ga o na le tlhoyo ga o na letho fela e tlang ka molao ke yona ntho e re dinaga tsena kao fela momamedi ga di ba batle batho ba senang ditokomane mme sena ke thuto go dimasepala bo majoro ka kopanelo le ba home affairs bana be kenang ka molao e tlang ka molao re le tsebe le bo mang Afrika borwa e tsebe o teng o tlile sekolong o teng o tlo sebetsa taba tseno ka ofela ntho ena o ipata di-fridging ga e no sebetsa gobane jale re ya onka re o late ka ra fridge re o late marulelong o ipatile gobane ga o tlile ka molao o tla re o ipatelang marulelong odimo kwa momamedi a iyo ntho engwe
1: ga mosebetsi o le sio bogolo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John Rikiti ka kabelo ya bona ya go ntshetsa pele naga ya ha borona le Sedi FM ke molelwa
0: mamere metsotso e le shumele metse e tsheletseng a kamera horena ya boraro e veile ka jeno sebedi jo utlwa e tsoro se buhudi ai ke buile ka jeno mo mamedi ka nnete hobane ke kholla yona tabeno mo putsi wa ka mona mo mamedi o itshitlaile hana o bue mona ha ile hantle Mamamedi re jalo ka Mamelodi Sundowns re ya tshepa ka jeno ba tla tsamaya me hantse ke hle ke bala buka ka mane Bible ya ka itsa ke bula fela ya ba Mamamedi mahlwa ka mathela ho Isaiah 41:10 memo ya waka wa re ke fe Mamelodi Sundowns ma Afrika borwa le batsietsi ba ne ka nnete Afrika borwa e ka mora bona Isaiah 41:10 ere o seke wa tshaba hobane ke na le wena o seke wa tshoha hobane ke modimo wa hao ke tla o fa matla e ke o thuse ku tise ka letsoho la ka le letona la ho loka haka. The Brazilian, the Yellow Nation, Mamelodi Sundowns, ke le fa vesi eno banna Isaiah 41:10. Le hodimo le lokile.

0: Mamadi mwana ke pine manati, Gloria Bosman, are too much heaven. Mwana hole sedi ya fe morbe ya jwalo hele shumbele metsuro bedi metsu tsu bile watla horani ya bune. Pijana huye na kilega wapala pine manati, thank you ya MT, mamadi tumelang. Jwale re serhle re hamalla o phethela mgahlelo na wa bobedi wa nana o lena la dikalaneng ka jeno mabedi wa tseba mgahleleng wa bobedi re tlo qoqa re tlo jalo komo nna le wena misong ya ka jeno mona ho le sedi FM mepele re qoqa a ke re shebe fela taba tsepedi tse itlhommeng pele o tloa maobane mane a o banna ke a leboa mme thabiseng ke mme ma Victor mane bolata a re ke mametse ka nnete mvololo molaetse o maatla re a leboa mada re a leboa gagolo mme ka o bathong re a leboa re a leboa mamedi e nngwe ya dikampane tsa makoloi masepaleng wa Nelson Mandela mane Eastern Cape o lo thajwalo o hafola basebetsi ba yona kanne di hotata mo mamedi mane Nelson Mandela Bay e bile re bone ba hlile ba ntse mo hwanto ka ntle ho company ena maobane nakong ena e ho leng thata o le bima mamedi tlhokeho ya mosebetsi maobane letona la dikgwebo tsenya ne le ntsetso pele Stella Ndabeni ha bua parliamenteng ditikanyetsong tsa ditšhelete tsa lefapha ore mamamedi ditšhelete ba lwang ho 79.6 million e sebedisitswe ke lefapha ho potolwa lena ya Afrika Borwa bakeng sa ho tsietsa dispaza shop jwale ke bone boholo ba batho mane ho social media ba botsore ke difeng kai jwang hobane rona re so bone letho ke tsona mo mamedi he e re ka jeno ha re tlo jala ko mo mamedi re bone kgweding ena theko ya mafura e phahama haholo mme tebello ke ya hore le kgweding ena e tlang ya Phupjane re tla bona theko ya petrol le diesel mo mamedi di nyoloha hape ke batla utlwa gore maemong ana a bima mona mo re bonang theko ya mafura e nyolo haholo mo mamedi na dintho di jwang lehlakoreng la hao na o ile wa tlameha gore o fetole maemo a hao a bophelo mohlomong o le motho e reng beke le beke wa eta wa kganna o ya moo o no le motho ya tloetseng ho ja bo kae kae o no le motho ya tloetseng ho etsa jwang ke batla utlwa fela gore maemo ana a o nyoloha mafura mo mamedi ka kotloloho wena a o amme jwang bua le nna o nthomele voice note ya hao mano 0797585066 ntetsetse mo mamedi ho 086000 3084 mwana hole sedi FM re ke re jele ko mo mamedi re ke re iqoqo se bana ko ngona le motho ya bipetsa nenga ge o veli ho ha ke batlile u bua fela re iqoqa mo mamedi re utlwa re motho e mong ena o reng hona le ntwete wa ngwa tse bana ko ngwa ha o bua wena a o amajwang maemo ana a o nyoloha re ntse re lebelletse re kgodinge ne tlang ya June a re utlwile e tla nyoloha hape petrol mamedi bua le nna ho 086 000 3084 nthumelele voice note ya hao mane ho 0795850 re jalo ko mo re mona
1: ke nako ya o tshohla tse molemo lenaneo la dikalaneng fela
0: tsebe mo mamedi ha o phama mafura tsohle di a phahama temo mane di hwaitsa di tla dumelana le nna ba sebedisa bo diesel mora o tjena ho jala o kotula o etsa ntho tse ngata o ka tla wa utlwisisa mane mo hetswang dijo mane mo re jalang teng poni sebediswa mafura metswala ga di Toronto ro batla dumelana le nna ba tsa maisang dijo ya mabengkeleng a fa paningana maholo mo re rekang teng e ka ba nama eng ka paing ba tsa maka petrol ba tsa maka ka diesel bapalami ba palama di taxi le di bese ba khanni ba ka nna di taxi ba tla dumelana le nna metswala ga re mvololo ho ho be ka nnete ho ho be chele dineng re be ha go di ntse tsiletse le mong tse pedi tse tharo ha o sa tshwana ke ka hona le rona re tla mang re nyolle tekesi re nyolle di bese Renyo le transport ya bana ya ya sekolo. Bi mama Mohamedi. Mae mwana o tshwere jwa. Ha una motho ka bona vele 0860003084 nomora mahala mo gidutsing teng. Mona ho le sedi FM ke ya bona di voice note tuti ya ke na Mohamedi. Le tsona re tla ding ka Mohamedi dumela.
2: Ya ke mloi.
0: Mo tshompe.
2: Ha go hlonipe mo yena ga se.
0: Ndadwaka.
2: Ai kwana o thata mae. I am very muri kanete abata sireka ka mudimo a sireka lo to a pamshin ke u timo ha holo jwan kamala ping ene ha holo holo di jong bana le bana ba di kolo bana le di family ke sa sebetseng mwari muloi go thata mhlompe
0: hubima
2: hubima ntatwa ka ja ubulela ntse Emole emwe inyoloide itaba intaba ile garona ina rona hai mari mloi ai khona banna ai khona kanidi agatse mina ka itai agarala human khona galela in uba kimo kifina ndo hari tere ka metiki tikamono he ke mutata mari mloi mwana nne ndage mishopo le wina mwana ngake
0: Kiale bo nda Bishop sebele tso gele sedi mo mamedi dumela mo mamedi mo en dumela mo mamedi khotso mo mamedi dumelang
2: le ka nda ka mloi
0: ke a pela ngwana mme o petse ntate ngwana mme
2: ba tlo ile le tsagambo go tla ela o tsaka go tsata ba
0: Mwana mme mahala wa tsiba wa ga wa rutlwiletho.
2: Eh.
0: Ke a utlwa o tsileng jwa la rutlwiletho wa ga wa mwana mme. A go le ke hape.
2: Okay.
0: Thank you mwana isi. Le sa di dumela.
3: VM.
0: Dumela ndate.
3: Ke pitsi o pitsi.
0: Ke a phela mwana mme ke thaba utlwa lo yona ndate o pitsi.
3: A mona di komrisa ba tsa tshedisi mme ke ntse se tro.
0: Ndate.
3: Hobi hopa ba ntem ba di nyolla tsena ba di nyolla bona ba hole mona to bona tshelete di tena ibile ba sa di ntshi photo tsa bona e le bona ba bona halantsela go ke bona ba ile mbatho ha hona ntho eo e leng hore ka nnete ha e ya nyolwa go go bohloko lo bua go a tshwala ke go nya moshate wa ha ma uphoso wa ikwela uphoso empa he ho lutile ha le uwe ka tla ntse ya pele ke a leboa VM
0: ke le buile ntate Thaddeus
3: How they go?
0: Hey, my mate, how much show man? Let's say, did you man?
2: No,
0: I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the
2: hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to
0: go to the hospital. Dr. Jambo.
2: Ntatemolo ihubi mamanande hubi mabudi mabuka tabenya etole hubi mantate waka
0: mmm
2: a tsela ha ke hopola 1990 ha ke tsala ke khanna taxi le ke tsata go yo itse tsoko mani ke a le sotho a fika le sotho le ke tsata ka sitigale a ka tsena hubi ba ntate waka ha ke tloa go tsata ke mosebetsi bona ge ke tsela go 500 ha ke go tsaya pele go tsela 500,000 ga ntla ke mo khanwa Toronto ro mao ba mona ke tsela 800 feet ya ya 25,000
4: Outa ho company tse ngatang tse tsho kwa lang tsa ka bakala mai wa tso. Ke go tsela ke tsheni.
0: Aish, ntade.
4: Ke go tso tsala ke mo se de tsa tso mo. Ku bi ma wa ni tse tsa ma ka tsheleke. Ha e dui ha ka le di tsitse ke nye wa ni ba kwa go na patala tso. Wow.
0: Sho. Dr. Jambo ku utlwile ngwana mme ku utlwile ke le buile ha holo.
4: Ke mona em tsho tsa ka tshidi ka mona ka twa.
0: Tsa ma hantle ngwana mme.
4: Ba ke mlo.
0: E tsura ma ho supile mfela ma medi metso tsupile ho tla hora ya botlhano ho buima mo mamedi. Ho bua nnete re sentse re bona company tsengata. Di a fula ba sebetse. Ba ra re sa gona. Ke motlakase ka mona ei mamedi o buima melang
5: ntate mbolo
0: dumela ntate le ga ngwana mme
5: a mona dikidi bishop tshepa ha
0: e ya bishop
5: ntla kholo ke a hore jwale ha re kopanye matsoho ibe ke yona tharollo ha re kopanye matsoho re mone hore na runa re thusa la jwa go bane jwale ha re lla o sina selo runa re re gone ke o tsitsa re fukotse ka mona re kopanyeng ka mona re mona rena re tsela gore bophelo ba rona bo tsebe gore bo bo skwadi wa ka mo gore re leng ka teng ntle re beile tshepo rena o di mo ka modimo ka mehla yule le ha ile re ntengwe ya ho qetela ke bua le ntse mulu ka hore ha re pepese ni plakate re tse le ntjula gore o ho Trump ra ko o go go kobetse maikutlo ha modimo o thuse hore re boela hape re gone hore mohlomo le yena ha ka bona hore setšhaba se alla a ka kgona gore modimo a kene pelong ya gae ebile gore jwale wa re gauhela kgotso e ba teng jehofa sololofatshe ke a leboa ntate
0: ke a leboa bishop lesedi dumela momamedi weng dumela e re ga etsa jalo mogalena momamedi re tloela bishop re nke di-voice note ka mona tsena tseo di rometseng
6: jo veli a ntere hlaetseng ke mathata veli jalo rona ba 2400 ke sono ka rona ke sono ka rona o so hlopha mo le mo ha o ka ba le phofo le sepa se hlatswang ka tlung se re fukuditse nthotseng a ta veli ha ho thata veli hona jwale ho thata le di taxi di nyuluile o tsebe tshelete ga e palamela ge lata hey ka tshelete ngata o veli ho thata ke o khone ba se bataka le ga tswana
7: o ka ka shabile se petersten ba re ke ne ku jo ngwane so na ke sa o di mo le class ha ke sa ya o di mo le class a ngwane so se ke ju se tele le di jo di tura o re veli a e ka nete la o eta o tla ha ka o tsebe tshwantse o tshwele o tshware le kholonyana ka pokotho ke a leboa thank you bye bye
8: Eh belisto madume ngwaneso Paul Macau de Vent Reservoir bima butho bima ai nyolwa di kolo petrol tse di diesel tse re bona ra sa fa rona ba re ka di shop mo no ntia ntwe ya nyolwa le tsona hape la yana ke tse qete lo motlo ba jwa ka ya kana ko ena ke bana ke school fees ka qena ntate ke di jo ai ke transport ba bana
9: kutumane mveli ba le mole bo hente men ka tumalo paris na ka nete ho nyolo ho na mafuka ho ntse ga tlokolo kholo go go bulelle ba ne di nthoka ho fela di nyoloile motlaka se veli hle ha re ba le la khaseng khase le yona ke ena ka mona di jo le tsona ke tsena ka mona a e khona ho buima na ka nete ntse ga bohloko ka nete ke bona re tetibetse haholo ka nete ntse ga bohloko
8: Hela mvololo ai khona ho thata mvololo batse ba di thoso di nyolo sa tsena nyolo se le bo di gaso nyolo se le bo di parafini ho nyolo sa di taxi tsalto na ha nyolo we mara di ntho di nyolo sa ena jalo gona batho ba itsebetsang ba rekisang tshe a ntato ba tawe thata nyana mvololo ho thata se fapano ho thata mvololo ha ga tsebe muso gona ga totetela tsegentse jwang ka ntho tse tura ntse na kana Hai mwana so bua le David Motaung ka mona ka blomo ka hidedan mo bua na ho nyolositse ntata na ho nyolosa dintho re rekisa re nyolosa dintho batho ba lwana mara me re di rekang teng di a tura ka dipalamela ntho tsena ntate ga palama taxi taxi di nyolositse o thathanyana ntate tangose mvololo
10: vm o phetse ha o phetse ke phetse comrade sabata 36
11: ke mo re vacation hai petrolo no check nnete e se itura plan ha ke ba tlo bua setela petrolo fela ha ke hane na ke mogani wa kolo ke tsenehela le batho ba sebedisang diparafini le parafini e ka bo e bom buti modimo jwale kgwedi e tlane teng jwale petrolo ya ho tsa thema manganta jwale le dizele batho ba tseke 43 jo ba 43 rand jwale ka nnete ha ntwa ena na e etsahalang ka kwa ka nnete ke yona e etsamaya emo a betjena ke ntwa yane e bo president Trump ba e fehlang ka mane jwale the more e tse tswella pele ke the more dintho ka mona di tura so e utlwisa mohloko le megolo ya batho ha e eketse empa di-transportong tsa setšhaba no e se eketsehile haholo ba batla etsa ka nnete ba transport ya setšhaba obane profeta heno ba teng danko
12: velo mvoloisto otia strata otsmanna ka nnete hebele nthile ya onyologa petroleng kene ga bohloko gampe ne ke le motho a ratang go ya toropong letsatsi le letsatsi mvelisto ke ikele toropong ke le o ja monate mara beleng gona bele ke bona gore ke tšhentšhile ka nnete mvelisto se ke bona gore ke tla ikela toropong ga nngwe fela mafelong a kgwedi mvelisto ka nnete mvelisto sepetogolo ya re bolaa mvelisto bua le ntate motholo ka mona ka Carlton Ville tanke mabolobo
8: dumela te molobe dumela motswadi ai ka nnete theko ena mafura e tla nyoloa e theowe e nyoloe e theowe dikoloi tsona galaka tsa nyoloa di nyoloile ene e gamea bohloko mona maetong ntate molobe e gamea bohloko maetong dikoga sare di a nyoloa ntho e nngwe le nngwe ya nyoloa moputso ka nako ene o tlase ke ntate nkosa ya bolaka tsene mona ntate molobe
13: tshobela tshobela tshobela tshobela wa rrambololo a ya ra le bona la moepa monyolosa thapa gape jwale ga o nyologa makhura ka mogo vedi ga re sa tlo dijo ga ke sa bolela gore di o bitsa bokae wa rra obannte ngwe le ngwe jane e itlo dura ene re ka se ba sole batho ba tshabela ba ubara dingwana 88.4 Tembisa thank you
14: dumela vedi ee nkamme ka tsela e makatsang thone ya petrole gobane le mo ke sebetsang teng ga ke gole ke gola di-peanuts ka mona tlamehile ke reke dijo ka mona tlamehile kore eng amme ntate wa ka eng amme ai yo bele ke botlhoko gampe ke taba petrole ngwaneso thank you ke dineo ka mona ka batla
15: Ee, belisto, wali mi wanesu. Ki Paul Makau Devin Rezova yelo. Ay, abuche kwan obi. Obi ima weche na abuche. Segile ki hapote zedi nsa jintu tene gidi yeta. Ki petrole dizil zile nta te di reduzi mwana. Awa mi lwa dizil zi petrole zvedi vidi adu mi wala zonwa. Kankene ki wane ke school fees nta te. Ki uniformu. Ki nta te ki transporto wana hape ke obi ima.
16: Otong bololo ai kila go mamedi mo tsena ka ofela ke tshebetse tshifya go sinse ke mo sebetse ndo ala bale bololo o taba ena e mpe ha go lo go bane bale ha ndo ntse di nyolwa ke na magwa ona ha nyolle mogolo ya gona na go le na go tsohle ha di ntse di nyolwa o bane bale di ntho tsena na tsona ntse di nyoloa disopone ditogolo ntse di nyoloa ebile ntwa yana yaka kwana le yona e ntse e gana go lala emeje re bia tsedi nga go lo ha go bobebe go magwa go na gore e ga a ntho le lo le bona bi ba ga nyollela megolo e ye ga ma ha go lo ntlo go mo tumo kana go motho go na le go tswa ka po go etsa nyempa e ya ma ha go lo ba jetsa go na motho lo ba jetse tsi go etsa eng ga ha ntho ntse di etsa le kena na e gaola ntse tse ba motho lo ba jetse tsi di etsa
17: ntate mbololo gotso ke mosia ka mozo e ya ntate mbololo ya ya mafura e ntse mathata a mangata gobane go na le batho ba bangata ba ileng banka qeto ya gore ba sa sebedise koloi tsa bona se ba dile ba kopa lift koloing tsa batho ba bangwe motlhala jalo ka bo kerekeng batho ba sa sebedise koloi tsa bona se ba kopa di-lift bathong ba bangwe jale motho ga a na sebedisa 20 rand ba kerekeng o sa sebedisa 90 rand ka lebaka la batho ba bangwe ba e leng gore ke ba kresten mo le ena jale e botlhoko gobane jale ga ba thuse o tshela petrole ke gore nna ke sa tse ba bona thuso ena ya gore o tshwanetse o thuse batho ba tlhokang e sebediswa jwa
14: kgotsong falolo o bua lethata masina ka mona ka fepenare so e nkame gagolo folole gagolo ke sebetsa fepenare ke dula Bloemfontein ka mora fo days engwe le nngwe ne ke kgona go ya gae jale gona jale je go ya gae e sele bothata goba ke tlamehile jwale kore e ja pokothong gagolo ka nako eno ke isa le ngwana sekolong ka yona koloi ena kore e ntse etse petrole ene ke itshela pele ga e sa etsa papang gohang kore ga ke batle go bua maaka e ngamme gagolo
18: ntate molo e dumela a bona ke bothata ba ko ba kgomo ka nnete ai ga re tsebe na pheletso ya lefatshe jwale e ya kae ka nnete go batho ba sa sebetseng ntho di a nyoloa empa tšhelete yona ga e nyolohe mo re sebetsang teng ka nnete ke bothata ba ko ba kgomo me mamoloi ka mona ka Medalkop tanki ntate Veli
19: e mbolola o che strata a gotmana ka ntshwa dipetrolo di-diesel o nyoloa ke re thefutse gagolo mo ke bonang gore le rona bakganni ba dintshogontshogo le mesebetsi re ka nna ra beiwa fatshe tseng tsa dikampane se di kwetse mbololo go apakile dilori ba lla ka kaba disele a ba bone commission tlamehile ba re patala le moo le nna maobabeke ka beke e fetileng ya ba mantlhonyana ka ga ditshosetso ga re tlameha go zama go safa disele araba e se yanong tlameha le gore dipake company e kwana jale tšhe ga ke na ntho ke tlameha ke etse ke tlameha ke tsamaise thepa sandi masompa wa kanana okne mokganni wa ntshorontshora
10: kgotso vele ke meketse mo losi ka monana ka fišina lapeng ke kopiso e vele ke mathata ntate gona batswadi ke mathata gona a vele empa go lla o thuse vele gobane batho ba ntse ba nyolola ntho tse vele ke gola bona ga bo tlo bima bo go botlwang empa o ele a baka ba ga naganele vele a vele motho o sa sebetsa fela tje vele a ke mathata ka nnete ntate ke mošimane wa kopisi a beileng kopisi mapeng ke a kokobela vele
20: dumelang ntate molele kae o bua le matseko modifo dipolaseng tsa fitlhiwa ke mpoko so ntate moloi ga o kena le ka dishopong le toropong tlhoena gao e a jema batho ba ka ba ba bona o wa fatshe bu ga gona ntho e sa nyoloang ntho e nngwe le e nngwe e nyolile yo
21: bonisto ausa strata maopol marumo ke nna ka pretoria a bonisto nna ke phela ka mokgwa bophelo bo tlang ka teng ka nnete ga ke na le ya go reka maka a mabedi ke a e reka ke ipesetsa nama mvololo ga ke batla go reka senomaphodi ke a se reka ga ke batla go ya kae ke batlang go ya teng ka kodi ke tshela petrolo ntate ga ke batle lo nana a beke baneng se salang ga gona ntho re tla etsa ga gona tshwanetse o phele bophelo ka mokgwa bo leng ka teng nna mvololo a ya gona phapang ga ke na le tšhelete ke na le yone ga ke sena ga kena mara ga ke kokelele tlong gagolo gore ke na leng ga ke a ja nama kapa ga ke kgone go tswa ke kgone go etsa gae ga gona taba maopholo marumo ke nna ka pretoria
1: e la mbololo a ke mathata fela o tsebe nna ke sebedisa tekesi ya msebetsi ke patala 400 kgwedi e nngwe le ngwa ke mathata ngwana a mme ai ke a leboa lekgoloko
3: yo kgotsa mbolisto e mbolisto o boima mbolisto a petrolo dinyologa tjena aya lefatshe le a bokhutlo mbolisto re sa tseba gore ka etsa jwa mbolisto ka nnete mbolisto re tlo jana le go jana mbolisto ke malatsi ka sosolo mona tango mbolisto a re ye ora botlhano
22: vedi moloi ae ntate go anyolosetsa le mafung go tlo ba thata go tsamaele batho re ye mafung ka taba tšhelete transport e tlo go shapa botlhoko ka diphokotong ga o gutlwa mona go sa nna yona ya go palame mosebetsing o bua le nna ke le morate mokgethi ka mona ka ntlempe ke a leboa bedi
0: hei momamedi melaetsa e kena ka bongata-ngata bona ba gaisale fela go fetseng ke nako tabeng ene re buang ka yona go nyoloa gona ga mafura o a mmejwang go a utlwagala momamedi go boima nnete ya sala ke mametse momamedi e mongwe kgaitsedi ya ka ga bua re vele ke ne ke tlwaetse ya gae beke le beke ke isa ngwana koloi ka koloi ena jalo o tsebe ngwana momamedi ga e utlwe ga e bone ntho ena gore e go boima mme o tlameya gore o tswele pele go mo tlwaetsa kapa go etsa dintho tse o tlwaetseng go mo etsetsa tsona empa ke ne ke shebile podcast e nngwe mona ya bomme ba rwatse ba go botlhokwa gore ngwana gao a le monyane le mo tse tlhano sa utlwa o mo beye fatshe o bue le ena re ngwana ka go jena o jena a tlhalosa gore bana ba utlwa ai momamedi go boima empa bana beso go solo motho ka mong go bona gore o etsa jwang o lokisa dintho tsa o jwang gore bophelo bo ye pele e botlhoko ke ena wa utlwa le metswalle ya ka dintho rondoro ba re e vele company tsena le tsona di a ingelwa tse di ntse di pakile dilori ba bangwe ba re banna ai go boima e botlhoko momamedi mesebetsi ya fela re ntse re na le bothata bo ba tlhokego ya mosebetsi diperesente di le odimo empa tshepo sa le teng gore go tla loka mamedi ga re sa fitlha molaetseng wa gago ka jeno re neele matsheo metseng fela nakong e tlang le wena re tla fitlha wa gago metsotso leshome ka morago rena ya bone re fitlha bokhutlong ba setlhogo sa rona ka jeno ke a leboa go momamedi e mongwe le e mongwe ya kgonneng go kena le wena ya neng a lakaditse o kena re a leboa ka jeno ga o mametse le sedi FM mamedi re mokgatlhelong wa go qetela ke mang ya golang ka jeno kgwedi ya motsheanong e tlhola matsatsi a 20 re mo lakaletse ka tlwelo matlhonolo ba bararo bo o tswang o ba gopotse le bona re tla o fa monyetla metsotsong e 30 ka morago re na bona re tla kena mane go tswang dihwai re tlo bua le motho yo motšha monang ke sehwai mannenwa re tla utlwa taba tsa gae re a leboa momamedi ka jen mme se ka bakae kapakae tla re ga re tswa momamedi re tla ke re tlo o fa dikeletso jalo ka re le setleng sena sa maria gore ke dijo di finger nnete tse o tlamehang go dije gagolo bakeng sa gore masole ao a mmele a dula matlafetse

0: bua ka kana mafeka wa report ke tsosa a se thati se bahle magetha ka melody infusion ya ke tsose so le mo le ke nthogane ke qetela ka ngwane so ke letseka mo lefe tang di veli
1: emo se mo zo ye ba tsosa so se buhle ba sebetsi ba mona torong kopo tse go tswa ntwa ne tsheng ba tsosa ke thabi so go re ke tawo
0: Hello, Mvololo. Ke nna mamtse ke mona DJ ke tsosa Malfum Mkhaya le Betty Basholo le Mathabang ke re ha re ya mosebetsing ke bapala mebese ke palama bese le bona ya mosebetsing ke a leboha
2: Hey Lebeli ya batho ba patseng eh ke re ke di no do do Zwake zundu ke re bona a tshwarele tshwana ngwana mme ho lo fokaelwa weekend e ne pharetse tla le yona ho ne fela mantswe a
3: dumela veli ha ke ba tsosehle ha ke re masia ka qoqo ka mo malrato pitso malta sirabele makamelo finga ke mo radio mogeseng ndenzi ndenzi qetele ka ntate dinga ka Henneman ba tsoseke zundu mo Thabong Welcome Street ha ba tsowe
4: Dumela mvololo mvololo sengantsatsi mona ke tsosa me matshutetse ka extension 15 hape ke tsose le mipone ka next door yaka ke tsose le carbonina ke re tswa ntswa ke nako e lukile le lukise le bana tanko
2: hello mvololo ke kopa ho tsosa ngwana la tenki re thabile ga motshele ka mane ka masego ke re a tsowe nako ya magoa e otlile tanki
5: hira hira btifeli go tsholeka ntate e yantate ebile ne ke kopa fela go kopela motswalle wa ka kamane kase kamane e le letlholo lo mantsho le thabang bokoena ntate petelele ka phelelo ga thaba ntate tanki btifeli
6: Mamre mezotso e mashuma mabedi a mezosupile mpile o tla horaba hlano re fella mona ka jeno e motshomo ratu ya udeng o sa ne mzwake ka tshela le la bahlano le yena o tla bela o fa monyetla are baholang le ba utswang ba hopotse ha re mana ho tswang di hoimo mamedi re furalla jalo dikopo ka jeno happy birthday ha hola kapine manati Rodney Mansfield are living without a heart

0: Watlahamanati Banai, Watlahamanati, Rodney Mansfield. Are living without a heart. Hole said ya famo sengama cheke. Mamedi ha una mo ka utlwa makodula manati tjena ntlele le said ya famo ba nai man. You could have for me. My heart. I was so afraid. Mamedi ke tsware nako e tsura mahe mashuma ba dira metsume ra ro pele watla horane ya bohlano re ke na mo.
1: Kanyane ho phela le diretsana. Tsohandi hwai.
2: Wake up.
1: Lenanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi ho fela ho le jwalo ka jeno re ke na ho tswang dihwai moeti wa rona ke sohwai tshidiso mokubunga ke re bue le yena re utlwe tshidiso o etsa mona ntho di eme jwang tshidiso mokubunga dumela re o amoele tshebeletsong ya lesedi sohwai
3: ke tene ka ema voli voli voli sto
0: ke ya le bua ngwana mme o phetse hantle
3: ke phetse o seng ha tsatsi la bogago ngwana nne ka mo haura phela ha ke qane ke ho dumedise le ba mamedi bohle ba le sedi FM le fatshe ka bophara mo ba mametseng teng ngwana nne ke dumedise le moifo o potapotileng le wena mo se ke ka madume
0: ngwana mme re ya le bua ka nnete ka mafolofolo seng manna ha utlwala ro sohai tsidiso o qadile neng ho ba sohai o sebetsa kae
3: ngwana nne ha ke qala ho le bua monyetla ko fuwang ke tshebeletso ya lesedi FM ngwana nne ke qadile ho ba sohai ke na le motse 15 years ke santsane ke dula le nkgono a le motho a ratang ho lema haholo mono ngwana nne ho fihlela ntse ke ya ke hola ke ba dilemong tse tse ke ke lo tsona mono ke ntse ke sebetsa ka mo bongwana nne ke bone hore ke na le mangolo a mamaga mosebetsi o ko bonang o le motle ngwana nne ke mo botemo ke ntho ya ka e madi ngwana mme jwana ke mpa ke na le bothatha ba o hloka di sebediswa haholo ngwana mme
0: oh ntwe na o inkile ho nkgono nkgono ne le motho ya ratang ho lema
3: ke ne le motho a ratang ho lema ngwana mme ntse re tla re hola mane a ka bona hore ka nnete mo bo ke ntho e kgolo bophelong temo ke ntho ya bohloko ngwana mme ma
0: tsidiso o ile wa nkela ditshwantsho tsa montso le mateng mo le manteng ke lapeng ke jardin
3: ke lapeng ngwana nne ke le madi jarete tse golo tse pedi engwe lapeng engwe ka mona ka thibele engwe ka moeding ka mo le ngwana
0: mme ha jwale o kentse mobu
3: ke kentse bo di betruti bo le phiola go bo slide jwalo ngwana nne mo ke jetseng ke itse mara phephetso e ke kopaneng le yona ngwana nne jaretetse dikgolo ga ke na dipeo gagolo ngwana nne mara se ke le mme mono di sebediswa ke ntho tse ke di tlhokang gagolo le tsona dipeo ngwana nne ke phephetso e kgolo ngwana nne
0: re pele re fitlha mono ho phephetso ngwana mme re utlwe ga o lema o lema o rekisa tshediso kapa tšhe o lema ore lelapa leje o sebetsa jwa mogotsi
3: ngwana mme ne ke lema ore lapa leje le batho ba ba tlhokang ke kgona go ba thusa ntse ke ba fa ngwana mme
0: ao ga o rekise
3: ne ke kgona go rekisa bothata ngwana mme tlamehile ga o rekisa ne nne motho a fitlhe a go mo gelele mono ga o tlamehile a tlo o patala mono jale e ba mathata e ba dintlwa jwalo ngwana mme
0: o bana ba sekoloto
3: bana bana ba sekolote ba mathathana a magolo ngwana mme utlwe motho a sa utlwe hei a se ka njelela ka 20 ranta o naana gore ke tla ise
0: mara fela o tlamaya ngwana mme jalo ka nne re bua le momamedi mona go thata ngwana mme gobane jalo ka o tlhalosa o tlo kopa mona le gore o thuswe ka bo dipeo jalo jalo ko eshebe o gutlele o rekisa motlho mongwe o beone o beya dintho tsa gago ka tsela e feng gobane ngwana mme ga o setse jalo ka nnete go tla ba bima
3: go tla ba bima ngwana nne ntho e ntse gore ke kgone go thola monyetla ono ke tle radiong se ke batla gore lo kena ke tswelele pele jalo ka gore ke tlo go rekisa ngwana nne
0: ke bone ka nnete o na le jaretise golo monna mme ebile ke thabetse ntho ene ya gore ga wa tlwelela go mele jwang fela lerato le la temo le ileng wa leng ka gonkgono a ntse o tla o gola o ntse o le tshwere le ka jeno mme o tswela pele go le sebedisa ke ntho e ntle o se ka ba e tlwelela ngwana mme re qala ganyane ore re tsebe o gola
3: ka nnete ngwana mme ke itseng ke kebe ka tlwelela temo e na le molemo o mogolo ga ke tlhola ke sheba ngwana mme
0: o na le bothata o na le diphepetso ngwana mme phepetso re ke ena ya peo motlhomong go momamedi a mametseng le fa phala temo le mametseng Freestata mo o hloka dipeu tsa mofuta ofe ngwana mme
3: ngwana nne ke hloka hana jwale ke hloka dipeu tsa maria tse jalo maria ke hloka bo spinach bo di wete bo di beetroot e yena ya dikutulana bo green pepper bo okra bo di tamati jwalo ngwana nne ka ofela ha hona bo cabbage ha hona mpeu ke sa ijale nthongwe lengwe ke a ijala ngwana nne
0: jale wa kopa ka nnete motho mo samaria melemo ya ka bang ya ka gonang ho thusa ka dipeu a o thuse ngwana mme o tsebe o dikenya mobung
3: ke tsebe o dikenya mobung ngwana nne ke utlwa bohloko mobu ko ke le nne ke pepile mono ngwana nne ho na le mo o sokang ho kena dijalo ha ke na letho ngwana nne ke hloka le tsona bo disebediswa tseno e bo dijojo ngwana nne a ke mathata fela ha ke na letho ngwana nne ke le qeme mene mmetsi a nsokodisa tlamele ke tlo tshella
0: ho motho ya lakatsa mohlomong ho thusa tshediso o fumana jwa
3: ngwana nne di na le dinomoro tsena tsa mohala nka fana ka tsona mo
0: e o ka fana ka tsona ngwana mme
3: ke 063 48 23 533 nka di phetha hape ngwana mme
0: di phetha tshediso
3: 063 48 23 533 ngwana mme ke tholala hona mono na bentsi ngwana mme
0: o dula kae
3: ke dula thibella ngwana mme tseseng kwaqo
0: thibella tseseng kwaqo
3: e ya ngwana mme
0: mme motho ya roletsetsang ke motho ya tlo o fana ka thuso ya dipeu le disebediswa tse ding tsa temo tsa ka gonang ka tsona e seng thotse ngata
3: e seng thotse ngata ngwana mme le bopaki le bopaki o bo te motho a ka tla go sheba jagete ngwana nne o rena ke nnete gore ke a le mana ngwana nne ba kana ko ngwe batho ba batlo batla dithuso fela go se jwalo motho a sa le melo le ma ngwana nne
0: ke bona nthumeletse di tshwantsho ngwana mme jwale o kampetse hantle mo di gomu ha di je
3: ngwana nne di phethetso ke tsona tseno ha ke na le bo di sefrata nko ne ke thabela le tsona gore nka thola di sefrata jarete tsele tsepedi ke kampele ngwana nne le nete ke ba le phephetso bo sefako le tsona nka thola bo di nete tsena ka kwaela ka hodimo ka mona ngwana nne
0: tshediso ngwana mme re le buile sehwai le ha o di phephetso di le teng fela ha wa dula fela o itse ke tla tswela pele thuso ke tla e thola ke ntse ke sebetsa ha re tshepela no dumela hore ngwana mme ntho di tla loka ho tla hlaha batho ba uthuse ke tla leka le nna nke ke bua le ba usi modie mane le fapeng la timo re ke rutlo rena o na dipeunyana a o na le ba ka wagela ntsona ke le buile haholo
3: thank you ngwana mme nka thabela haholo mono la o ka kgona go kopanya le batho ba sitha ngwana mme ke kgone go register ga ke mathata mo ngwana mme
0: thank you ngwana mme re le buile
3: ke le buile tsatsi le mnate o sebetsa ntle le moifo ka mo ngwana nne
0: ke tseo di taba hemo mamedi ke tshediso ke sehwai di phepetso di teng fela ha hona ntwe monate ya hore motho a reng la di le teng di phepetso mvololo empa mosebetsi wa tswela pele fumane dipeu la nthumela ditshwantsho mona tshediso a re mvololo bona mosebetsi o ko etsang jarete ke ena e teng ke lema hana lapeng mona ao ba thumba modimo ha re tshepela no dumela mo mamedi thuso tla ifumana
1: ka yane ho phela le diretsana tshohandi hwai le nanong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi re sebeditse wa tseba e le shumele metso mehlano metso tsopile wa tla hora ya bohlano morutu di utluleng ke mona o teng hore fa mafube metsetsong e mehlano pele wa tla horane ya botlhano tla ra re tswa le moruti di utlwileng e be re nka thapo tsena re riagalela moifo wa lenanao la makumane a mona le mane ba teng bana beselo ka jeno ba ditshwere di tšhesa di le jwalo mona go lesedi fm mamedi dijo tse o tlamehang o dije haholo setlheng sena sa maria tse tlong o thusa gore masole ao a mmele a dula matlafetse hle etsa bonnete ba gore o ja ditholwana re bua jwalo ka dilamune bo dinarki le merara di thusa haholo di fana ka vitamin C ngwana metsa bonnete ba gore wa dija a ginger etsa bonne do teng ka tlung wa tseba wa itshela di jo mane wa gona hore we bidise we nwe we hlafune fela jwalo jwalo garlic le yona mo mamedi e thusa haholo hore masola a mmele a dula matlafetse le sweet potato ke patata ya le yona e ntle haholo e fana ka vitamin A e thusa ka hore letlalo la hao le dule le le hantle wa tseba maria tjena mmamedi letlalo le a omella jwalo jwalo jwalo ha o ja sweet potato ao ngwana mme ntho di tla ba monate jwale ke tse ding tsa dijo tse e le gore ga o ya o le o reka dijo mane e bang o ne o di lebala mo mamedi o di kenyeletse morogo spinach ao mamedi o motle gaholo le ona o thusa go fana ka iron mmeleng wa gago ke tseng ding tsa dijo tse o ka dijang gago olo maria tjena le yogurt no o je ntho tse monate mono gore o dule o matlafetse masole ao a mmele mo mamedi a le gantle bakeng sa o qoba bo sefuba jwalo jwalo mamedi ke ntsha o lekane ka jeno nna la ka lebitso ke Vele Moloya a ke mvololo re ne re sasang ka mesong starateng se segolo sa lesedi FM ke outia strat nna di fela ke manane o tlatla o latela a tshebeletswa lesedi o fitlhela re kopana nakong e tlang ana mona go lesedi FM siaga pine monate Carl Thomas are emotional bye bye.

0: Ke beile tshepo ya ka ho Jehova, na le ka re ho moya wa ka jwang, ba lehela dithabeng tsa haeno jwale ka nonyana. Hobane bonang ba kgopo, ba koba diqha tsa bona, ba tjheha metso ya bona lesikeng, ba phosetsa batho ba pelo tse lokileng lefifing. Dumela hle moratuwa. Dumela ngwaneso moreneng. Wa hao wa kajeno le wa kamehla tshebeletsong ya mafube, morapedi di utlwileng o ho dumedisa ka lebitso la morena le mopholosi Jesu. A re fumaneng molaetsa Psalmeng ya 23, re bala ditemana tse tharo tse qalang. Temana ya pele ho fihla ka ya boraro, ha re fumane ka thuso ya Modimo e baleha tjena. Jehova ke modisa wa ka, nkeke ka hloka letho. O mphomotsa makgulong a matala, o ntsamaisa pela metsi a kgutsitseng, o hlabolla moya wa ka, o ntsamaisa mehlaleng ya ho loka ka baka la lebitso la hae. Lena ke lona lentswe la morena, re boka le ho tumisa morena ka Jesu Kriste morena le mopholosi wa rona. Amen. Baratuwa moreneng, hoseng hona re qala letsatsi la rona ka kgodiseho e kgolo. Morena ke modisa wa rona. Modisa ngwaneso o hlokomela dinku tsa hae ka lerato, o di hlokomela le ka mamello. O di hlokomela ka boinehelo bo felletseng le bo tileng. Sena se bolela hore le rona, bophelong ba rona, ha re tsamaye re le bang. Morena o tsamaya le rona. Ho ka etsahala ngwaneso hore o tsohile hoseng ha letsatsi la kajeno, o tsoha o imetswe ke mathata, o tshwenyehile ka bokamoso. Kapa mohlomong o ikutlwa o le mong, empa lentswe la Modimo le re hopotsa hore ha re na ho hloka letho, e seng hobane re na le tsohle tseo re di batlang, empa hobane re na le morena ya re fang tsohle tseo re di hlokang. Morena o re etella pele ngwaneso ditseleng tsohle tse lokileng. Le ha re ka feta diphuleng tsa lefifi, maemong a bohloko, tahlehelong kapa mathateng a bophelo, ha re a lokela ho tshoha hobane re na le Modisa. Hobane Modimo o teng, Modimo o na le rona. Modimo o a re tshedisa, Modimo o a re matlafatsa, Modimo o a re phahamisa le ha re kgathetse. Kajeno, ha o qala mosebetsi wa hao, hopola hore ha o tsamaye o le mong, o tsamaya le Modisa, Modisa ya tshepehalang. Motshepe ka tsohle, motshepe ka mosebetsi wa hao. Tshepa Modisa enwa ka lelapa la hao. Tshepa Modisa enwa ka bophelo ba hao kaofela. Ngwaneso ya ratehang, tlohella Modisa, tlohella Modimo a ho etelle pele, mme o tla bona molemo wa hae ka letsatsi le leng le le leng. Morena a o hlohonolofatse. Ntate a matla ohle, re a o leboha ho tseba hore o teng jwale ka Modisa ya nang le rona ka mehla yohle le ka matsatsi ohle. Tsoha le rona o re kgantshetse sefahleho sa hao, o re etelle pele, o re phepise dikotsing. Mme mahau wa morena wa rona Jesu Kriste le lerato la Modimo Ntate, kopano le matshediso a moya o halalelang di be le rona bohle jwale le ka hosaeng kae. Amen.
1: Re a leboha moruti di utlwileng mafube, re kopana le ena hosane tshebeletsong ya lesedi. Mamerintle le tshenyo ya nako, re fetela ho Moifo wa Makumane Mantsheuwa Mofokeng le Moifo kgaitsedi a ka Kitsebo.
2: ke le buile holo gaitsedi ya ka Outer Strata mamedi ere re le kole hore mona ho makumane ho sengona re tswa ka dife
3: ke le ka lefua chelete ya dilemo tse tharo ke sebeditse dilemo tse 30
2: se suti ha ofile se ya le maetsa ha o tlo utlwa sello se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le karabo e o muifo o mo fumanetseng yona atho tseding ba le la pala mufusi thiba thibane sa mehleng sa bafana bafana le Orlando Pirates senzo meiwa ba file kantoro ya mo president ya matsatsi a supileng ho araba ditletlebo tsa bona Afrika borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng a makumane le le dina henge tsa machaba ke a dumedisa nna le bitso la ka ke mansiwa mofokeng ha re tiane ka morati tabatsana tsa hora ya bohlano tso re di balwang ke Rabosana Madiehe.

0: Mamedi a ntlefala metsotso e mashome a mabedi le metso e mmedi re a re lebile horeng ya botshelela. E re ke fetise mabenkele ga ke gutla re tle lokola ditaba tse amang naga ya Lesotho mafelong a kgwedi e sa tswa feta mmuso wa naga ya Lesotho tlasa boetapele ba tonagolo Sam Matekane o ile wa etsa diphetogo kabineteng ya naga. Mona ke moo go ileng ga kengwa matona a mang a matšha ga tloswa a mang a isa mafapheng a mang ka letlhakoreng le leng ha rolwa a mang a mafapha ao go tlhaloswa gore a kopantswe a le mangata golo. Le ao jalo ntlha ena ya go fetola kabinete e bakile dipuopuo bang ba kgotsofetse ga ka tlhakoreng le leng e ka sena ga se a dula ba bang gantle. Ke re buisana le mmuso wa Lesotho re be re manolole taba tsena le CTV re keetse tjena.
1: Nka karolo ho the beautiful game ka Spar Limited Edition Soccer Bond ya mahala. Ha o reka ka 650 kapa ho feta, o kenyelletsa le disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 145 gram Doritos corn chips. Reka dife kapa dife tse pedi ka 40 randa. O boloka 8 randa kapa Cadbury 5 star lunch bar PS Astros kapa crunchy. Reka le highly dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 8 randa. Ditheko tsena di fumaneha ho fihlela ka la 24 May. Spar fela, hona le dipehelo.
2: Itheolela tsa di bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jwalo ka kgalala o le ka showering. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. O na le melawana le dipehelo.
0: Re hajwale re tshele mohokare re lebe ka haranaha mafelong a kgwedi e sa tswa feta mmuso wa naga ya Lesotho tlasa boetapele ba tonagolo Sam Matekane o ile ba etsa diphetogo kabineteng ya naga. Mona ke moo go ileng ga kengwa matona a mang a matšha ga tloswa a mang a isa mafapheng a mang ka letlhakoreng le leng ga rolwa a mang a mafapha ao go tlhaloswang gore a kopantswe a le mangata gagolo. Le ha ho le jwalo ntlha ena ya go fetolo ga kabinete e bakile dipuopuo bang ba kgotsofetse ga ka tlhokoreng le leng e ka sena ga se a dula ba bang gantle. Re ke buisane le mmwe le wa mmuso wa Lesotho ke Boitolo Gatebe. Ntate Gatebe kgotso o ametse makumane tshebeletsong ya le CDFM. FM
3: ga dira motho re kodumedisa tlhakedumediso mamelo wa lesedi FM o sengwa le bapila ka jeno
0: gantle. Sepheo se seholo sa go tliswa ga diphetogo ka gare go kabinete ya Lesotho ke sefeng, di susumeditswe ke eng diphetogo?
3: Re ke leboga golo ga ke re shebe mphompe itona golo Ntsukwane Sam Matekane pele a kena pusong o ne a na le pono a na le toro ka naga ya Lesotho. Le ga a kena pusong go ne ntse go tshwana fela, mme toro eno ya gae ya go bona Lesotho le babetere moruo wa naga o gola tse bang e le gale di sotla Basotho di batla di rarolleya mathata go tlana tobane le naga a rarolleya. Go eno ha ya e fitlhele o e etsa ka matso wa gae e leng matona, mme nako yotlhe jalo ka mokwetlisi papading ya bolo ya maoto o dula a shebile ga e dira motho gore na se re le ga kae, mme ka gare go molao wa mo dumelela gore a ka fetola mo na le mane go latela gore na seo a batlang go se fitlhela ka naga ya Lesotho ke sefeng. Re na le dikarolo tsa molao tseo a di sebedisang, mme gangata kapa go fitlhela ga jwale diphetogo tsa mofuta o naga a di etsa di sireleditswe ke molao e le gore ke mokoko wa gae le motlotlei ke keletso tse a di fang motlotlei tseo he ka nepagalo di sa phengweng e le gore ke tse mona tseo re sa botseng le go botsa tseo go utlwisisang gore toro ya gae pono ya gae ka naga ya Lesotho gore a e fitlhele o utlwisisa gore di lokela di etsagale ka mokgwa letsela ona ono.
0: Re a tla letlhakoreng la melao eo tonagolo e ikamagantseng le yone, ke a e utlwa tlhaloso ya gago fela na o ka re netefaletsa gore diphetogo tsena di susumetswa ke tlhoko ya gore di etswe le tabatabelo tsa Basotho e seng dipolotiki?
3: Ga ke nagane go ka ba bonolo gagolo go agola puso le dipolotiki gore diphetogo ga di etswa go shebue tsona dipolotiki gobane ketelelong ya letsatsi gore re tle re fitlhele sena seo re se batlang ka naga ya Lesotho se hloka tsona dipolotiki.
0: Mohlomong ke tshwanela ho hlalosa hore ha ke bua ka dipolotiki, ke bua ka baetapele ba batlang ditulo ho feta ho sheba hore ba sotho ba hloka eng, ba tshwantse ba fuwe ditshebeletso tsa mofuta ofeng.
3: Tsonono le teng ha jwale ko hore e sa le puso ena e tshewa ha re so bone mathao a seno. Ha re so bone mathao a seno. Mohlomong le khatla pele ko ana ha hono hona le phetho ya mofuta ona. E ne le ha hono ho amohelwa jwalo ba lekana ba batjha pusong. Empa le kgetlong lena ka nnete ha hona ba lekana ba batjha ba neng ba kena. Hono ho sena matshwao ano a lometsang a ka etsang hore a qetella ntse o ka nahana hore a ka qetella a susumeditse ditaba tsa mofuta ona. Ke ka etsa mohlala fela hore nako e telele ho na le makala eo mohlomong setšhaba se neng kapa kaolo e kgolo ya setšhaba ba neng ba bona e ka mohlomong ho kopantswe makala a mangata haholo nqa e le nngwe, mme e le sello sa nako e telele kapa dikgothaletso tsa nako e telele tsa setšhaba hore mona e ka re o ka ka ha golo ga tloswa ga isa kwana ga isa kwana, mme ke tsona diphetho tse entsweng dibekeng tse tharo tse e fetileng. Lekgatheng lena go gantsela ga gona keketseo e entsweng ya makala kapa di-portfolio ka gare go puso. E ntse le taba yane fela go akofisa service delivery ditshebeletso di ya setšhabeng.
0: Re tlhalosetsa golonyane ka ntlha e bonagetseng e ba ka setlhogong ebile e le melomong ya batho ba bangata e amanang le go tloswa ga letona la mehleng la ditaba tsa selegae, sepolesa, ditaba tsa marena le mebuso ya selegae le bona lephema a lebiswa lefapheng la kgwebisano le industry, mme ka morao o se itlale e tshebetsong a hatiswa kosene ka mmanta ga ke tonagolo. Go etsaetseng gona tonagolo o molelekile ikamagantse le molao ofe wa puso kapa tsamaiso?
3: Ga re ke nshebe seo ofisa e se sona eleng e le ka se le ka pele go yona ke taba ya gore na phatlhalatso tsa ofisi ya tonagolo dire le gore na o sebedisitse molao feng e le ntlha ya botlhokwa e o e botsang. Mtlhompho ya tonagolo ga e tsa diphetolo gopola ke bontshitse gore ga o sheba kgaolo ya bo 80 a metse supileng ya molao wa rona ya motheo o sheba karolo ya bosupa di ya yona e a bontsha gore mtlhompho ya tonagolo a ka eletsa motlotlei nako efeng kapa efeng go tlosa letona lefeng kapa lefeng mosebetsing a sa tlhalosetse mang kapa mang e le gore o tlhalosetsa motlotlei fela e le gore ene ba puisano e tsagalang dipakeng tsa bona le motlotleng. Ke a tseba taba ena ka gore go bile le diphetho tse etsaetseng dibekeng tse tharo tse e fetileng tse neng di kenyeletsa letona le o buileng ka lona, mme ya boela ya e tsagala letsatsing lane la maoba ke yone e ka nnang ya ba e bakile dipuopuo. Nnete fela rona re le mmuso re leboa mosebetsi o maatla o mohlomphe le bona lephema e sa leng a o etsa ka gare go lekgotla la matona dingata di amagale tse re ka di supang tse o a di fitlhetseng ka gare go tshebetso ena, mme gwa ona fela ko go leboa mo teng e nantsa a tshwere teng le go feta mono le mosebetsi o mogolo o re utlwisisang gore o ntse ana le ona jalo ka moetapele wa setšhaba jalo ka moemedi wa setšhaba ka maane ka lekgotleng la setšhaba ka maane ka paramenteng, mme re ntse re tshepa ebile a fane ka tiisetso wa gore le ona ka tsela e tshwanang o ntse a le o etsa ka makgetha a mang ga e sale.
0: Fela o tlhalositse gore gobaneng a sa ka iponatsa tshebetsong mosebetsing o moja.
3: Ga re sheba re go tloso ga matona go etswa ka tokomane e bitswang legal notice. Legal notice e ileng ya tswa pejana dibekeng tse tharo tse e fetileng e tlhalositse ga mohlomphe le bona lephema e le letona la kgwebo mesebetsi e megolo le godiso ya dikgwebo. Ke ka gona he le maoba ga a tloswa a tloswa a le lekaleng leno. Tsena tse dingwe ka nnete ga setse ka ofising ya gaeso. Ofisi ya eso e mo bona e mo sheba e le letona la kgwebo la mehleng ka rona ga ya Lesotho.
0: Lefapha lena leo a tlositsweng go lona le bohlokwa letlhakoreng la ntshetsopele ya tsa kgwebo gara tse dingwe, diphetho tsena tsa ka pelenyana boetapeleng di tlo ba le gatlhamelo impact e jwang morero ngwana ha wan setso pele national strategic development plan le kgolong ya lekala la le hai la gwebo tsa private
3: ha re jaba tsamaiso ya puso ya Lesotho e hlakile ka melwane e tataisang nako yohle go hopola hore go fetola ha matona ha go bolele go fetola kwa mogalo wa puso ona netesale o ntse o tshwana di meolwane e tataisang puso di policy re se re buile jalo ka mogalo wa godiswa ya naga jalo o ntse o tshwana e le gore sebapadi se feng kapa se feng se kenang ka lebaleng mothating ona se matha hantle mererong yona ya mokwetlisi kapa ya moetapele e leng Ntsokwane Samuel Matekane
0: ha re phethele taba tsena tse amang lefapha lena la bohlokwa ka hara naga la kgwebisano le industry ga di tlo ama ditherisano tsa Lesotho tsa ntšhafatso ya botho ba naga AGOA le ditaba tse dingwe tse amang tumelano tsa matšhabeng
3: gangata go etswa ditlhophiso ga go etsa ditaba tsa mofuta ono tsa bo go ntšhafatsa AGOA le tse dingwe o tla tlhokomela gore go na le ntho tse di jang di-task team tse thewang tse bopuang jalo ka bahlanka go boetse gape go na le tse thewang le di-subcommittee tsa cabinete e le gore ga se motho a le mong ya tshwereng ditaba tseno ke setlhopha sa bahlanka ke setlhopha sa matona a itseng mme le ena taba go gang fela e netlhile e tshwere ke ditlhopha tse e fapaneng e le gore go fetofetolo ga tsona go gang fela ga go tlo ama dikamano kapa mosebetsi ono se ntse o entswe e le gore ya kenang ka ofising o sanka Lesokwana a matha ka lona a ya pele ke ne le e tsano e jalo gagolo ga diphetolo tsena di sa tlisa motlhomong ke digulagulano kapo dikabang e le gore botlhe ba nentse ba tshwere mosebetsi ba ntse ba le teng go ka tataisa le go ka fana gore na ba ne se ba le ga kae ka tshebetso
0: Tate Gatebe, Tate Rabele, Ntshwarele Mohlomphehi, re lebohetse nako ya hao.
3: A lebohile ke nna mantho.
0: Re lebohile haholo ke mmueli wa mmuso wa Lesotho Boitelo Rabele. Mamedi, re ramanolle ditaba tsena le setsibi, ditabeng tsa dipolotiki ke Dr. Ditlhare Rabele. Dr. Rabele Kgotso o amohetse ho makumane tshebeletsong ya lesedi. O gawile moeti wa rona re tla mmatla kwano re ntse re sekaseka. Ditaba tsa naga ya Lesotho re tshetse mogoka re mothating wa ga jwale go bile le diphetogo tse bakileng dipuo di gana go fela ka gare go naga ya Lesotho moraong tjena se ke boletse gore gara tse ding ke taba ya go tloswa setulong kapa go lelekwa ga letona le letšha la lefapha la di-industry gona naheng eno ya Lesotho fela jalo ka utlwile mmuso o na le tshepo ya gore tsotlhe di tlane di tsamaye gantle gobane tšhego ntse go na le baetapele ba bangwe ka gare o naga ba ka nnang ba tswela pele ka mosebetsi o motle ka gare go lefapha leno e re ke mo amogele moeti wa rona ke itse ke setsibi ditabeng tsa dipolotiki Dr. Ditlhare Rabele Dr. Rabele o amogetswe go makumane tshebeletsong ya lesedi
4: Good medicine to a limifo le ba mamedi ba lesedi.
0: Ke a leboga mme. Maemo a renang ga jwale ka gare go mmuso ba naga ya Lesotho ntleng ya go fetola ga matona le go hatiswa ko sene ga amang e tlhalosang go ya ka tekolo ya gago.
4: Ntlha ya pele e nka ka e tlhalosang ke gore ga go makatse gore ebe tonakgolo o entse diphetogo kabineteng ya gae jalo ka ntate mmueli wa mmuso a ne a bolela. Ihle ihlakile ka gare go molaotho wa naga mme tabene ga e tsa le Lesotho fela re bone Aforika Borwa mona maobanyana mona go le wa tloswa letona la thuto e phahame kapane le motlatsi wa letona la thuto e phahame gaufinyane mona go qeta go tloswa letona la ntshetsopele ya setšhaba mme tabene e bolela gore moporesidente kapa tonagolo boemong ba Lesotho o na le maatla aofuwe le wona matonana a nka kano a tseba gore ba ka gatiswa ko sene neng kapa neng mabaka a boletswe kapa a sa bolelwa ke matleng ao molaotho o fileng tonagolo Ntsokwane Matekane gore go be jalo ke ya pele ya bobedi ke gore nnete e salang ga mmuso o ne o nka ditulo tonagolo o ile a fokotsa cabinet ka go fokotse cabinet ene tla bile mafapha mangata ngata mashume shume me mogalono ke bilela go nyelo go le ka fokotsa di chelete tse sebediswang tla sa lekala a bokella makala nka ile ngwe le le la wona ke lona lena le neloka metswe ke ntate le bona la tsa le hai ke le kala le le hulwa holo ha ba o tla sheba mohlala ke re nthutsa home affairs ke lo di kopantseletsa sepolisi di kopantseletsa magena o di kopantseletsa puso ya le hai kapa local government di ntshatse no tse nnetseng ka botsona e sentse ile mafapha ka bona a buima a matla ne le hana le ka hore a fokotse boholo ba cabinet ka nete mona go ne re ise dile re le ka thukore empa e ka go tla ba buima ba mona e ka go hlokagala mosebetsi o mongata jele ke a gola he lebaka le leng le re utlwileng ko gore re bone go makalano a go tsoga iswa kwana le kwana le kwana ke ntho tse tonagolwa ka di etsang ka maatla gae fela e nngwe ke gore re ke ke ra iphapanyetsa nnete ya gore mega ya dipolotiki e ba le go lwantshana ka gare gale kwana metleng ya galenyana o ne o tla ba golwana BCP le BNP kapa ANC le IFP gona tjena mega ya dipolotiki ke ba le go hulahulana ka gare mme taba ena ga e makatse o hulahulana go o gangata ke go tsekisana ditulo gore na ke mang e tlo ba moeta pele re gopotse gape gore lesotho le tla ya dikgethong motlhomong mafelo a le mosetlang sa 2027 kapa maqalo wa 2028 mme merusu ena ga e makatse chef ke ka re merusu taba tsena tse tsena ga di makatse gobanene ga go tlo lokisetse go kona go ua dikgetlho boeta pele bo tlo ba jang e ka nna yaba pelaelo ya ka ke gore ka nna yaba ke dikgulagulano tse ka gare go tsekisanwa boeta pele ke pelaelo ya ka mo ke leng gona teng fela ka nnete motlhomphe tonagolo o na le maatla a fuweng ke molao gore a ka fetola cabinete le tsona ditho tsa cabinete ba tseba gore ba hirwa kapa ba tebelwa mosebetsing go latela molao gona o file tonagolo maatla a makae empa ke belela o feta tsotlhe le ga re thabela gore bonyane motlhomong re tla bona lekala la leno la tsa lehae le taba tseno tse dintse se ke ditlhalositse motlhomong tla sebesedisa ka pele gantle empa ke belela gore taba ya gore ntate le phema o bonagala a sa thabela boemo bona bo teng ga se taba fela ya gore ga a rate o ya lekaleng lame ke belela gore go santse o na le dikgulagulano ka go moga tse tla tlhaelela ga nako e ntse e gore na ga e ba jale go ya dikgethong ke mang e tlo ba moetapele wa moga
0: o santse o buile ka yona taba ya dikgetho re tla tla tabeng ya monghadi le phema ke batla go utlwisisa jalo ka motlhophole le setsibi sa dipolotiki gore maemo ana a renang ga jwale ka garona ya Lesotho a ba le gatlhamelo e jwang phanong ya ditshebeletso tsa baagi
4: ba tsena ka nnete taba ya matona go tloswa ga e a tlameha go ba le phetoo e golo gobane go utlwisise gore ka tlase o le tona le motlatsi wa gae e leng batho ba beiweng ka sepolotiki go na le mongodi e mogolo wa lekala go na le diofisiri tsa mmuso tseo tshepo e le gore ke bona ba tlamehang go bona gore lekala le a sebetsa goba le ga letona le tloswa tebelelo e ntse le go ntse na le diofisiri tse ntse di le ka godimodimo tse e le gore le letona le letšha le fitlhang ba tla nne ba mo fa ditlalelo gore ne se re le mone ne se re le mone ne se re le mone jalo ka ke bontshitse ga re a lebelela gore go be le tshitiso ya phano ya ditshebeletso gangkgang bogolo ke ka gare go moga ka mane mo ba dutseng e le boetapele ba moga le ditho tsa moga gore na taba ena ga e tlo ba arolana kapa go santse go hulahulana jalo go tsekisanwa dithuto tsa gore na ke bo mang ba tla etelela pele empa phanong ya ditshebeletso ka nnete tshepo ke gore go na le bahlanka ba mmuso ba tseba mosebetsi ka go lekala ba tla tswela pele ka mosebetsi
0: ka mantswe a mang Dr. Gabele seo se tlhalosa mona ke gore taba ya le bona le phema ya hatisitsweng ko sene jalo ka letona jalo ka ha ile e mongwe ba theiba RFP e ka nna ya lebisa gore maqhama a dukehe ka hare ho moga ra ba ra bona mohlomong ho ba le moga o mong o ropuang ka thoko wa ba sa kgotsofallang tsamaiso ya ha jwale
4: taba eno ke ntho ka etsa halang ha o sheba hape nalane ya megaeme ngata ya Lesotho re tla sheba ke sa emo ga wa holo emo ga wa ABC o le wa gaoa ya ba hotel wa BAP re le ga bona LCD le yona ba bang ba tswa ba thea ABC gore ke se bopeo se seng se le teng sa mega dipolitiki ya Lesotho gore kae kae go tla ba le ba tshopuang e leng taba ya ne ke reng ke bothata bo ka gare go diparty ka botsona ga ona party e lwantshang e nngwe ka thoko empa ka gare go mega go tsekwa ditulo le maatla kapa bona batho bane ba eteletseng moga ga ba utlwisise molaotheo o ba iketseditseng ona o le party gore na molaotheo wa bona o reng jale ka nako nngwe ga o se o tlhokomela gore empa jale mona molaotheo one ga o dumelele gore ke tswele mo ke batlang ba teng ba ka nna ga bona ba bangwe ba sala ntate le phema morago kapa ka ga ke motho wa dikgwebo motlhomo wa ka nna kgetha o ikgutlelela dikgwebong tsa gae empa dipolotiking tsa Lesotho le teng ntho e neng gore moga o ditulo o tshomowe bana ba bese ba ya ka letlhakoreng la boganyetsi kapa ba thea moga gagolo ga dikgetho tse di tla ba gaufinyane tseno mme taba eno re ke ke ga makala ga e ka etsagala
0: Dr Rabele re leboetse nako ya gago le ka mosomme re le buile holo ke sitsebi ditabeng tsa dipolotiki Dr Ditlhare Rabele mamedi ha le gabola jwalo le bolela hore rona moifo wa makumane re ntse o lekane bakeng sa letsatsi la kajeno re a leboga ha o le mametse la kajeno motlhophisi wa lona ke Lerato Sa Rabele batlhagisi ba lona ke Mokete Monyebo le Naka Moloi moloko mothapo a re laolela gaso ka bokgabane bona ba gaesale mmantsheua ke lebitso laka a re teane o sane o seng ka pakeng tsa ora botlhano le hora botshelela mo nalapeng ho lesedi FM rabosana madiehe re ba leta ba tsa ora botshelela.

0: bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Hekel na neo leo beyan se shosholo. Lena, kil na neo

0: Dumela. Dumela hle mamela tsabeletso ya Lesedi FM. Re wa madume re tla wena ka o tlolwa ka jeno. Di papusin tsa gaso Bloemfontein re tla wena ka o tlolwa Johannesburg. Dumela hle re wa mela tsholo ka di atlatse mo futu ta go breakfast show. La ka le bitswa ke monono. Ke o sola khazang ke sentse ke tshoke re a reng ke o reng ena ya botshelela re lo e be hantle re nya borobo. Mo ifoma kumane re le bo hle le tsamaile le rona le re sile kwano. Lentse le re fa ditaba le re bea se hlohlolong sa re hotso ho etsa halang a o mamela tsebeletso ya Lesedi FM ha re hle re wa ka ke tsamae ke le monka jeno jolo ka motsiano ye hlolo batsatsi a mashuma mabedi e ka mora hora e mashuma mabedi kgweding yona ena e o ratang a ke tsamae ke le mong ke na le kgaitsedi ya ka kwano ke mo zwa ke kachela e motso moratuwa ke mo ratang kgaitsedi ya ka dumela
1: monono
0: Hala,
1: no
0: hala.
1: O bile sebele tsole sedi tumele hle ke tle ke o dumedise. E ka jeno o laboraro o bekeng la ka le bitso ke mzwa ke ka tsela. E motso bratuwa ntumele hle ona mabile tsebele tsole sedi. Ke qala pele ka o le bo rama sedi mphatlalatsane na le dia miso ra bo sa fele mo gana o khotso ka mpho ya bophelo. E ke laboraro bekeng ka jeno re qala letsatsi ka matla. Mme re tswela pele o tsipamisa maikutlo a rona nthontse bohlokwa. E motso bratuwa ke tsamakile mo teng tshe parte Johnny Tota kwa breakfast show e ke di 20 twasa ke rata ma teacher ka ofela e ke a bagata ka pelwa ka yohle tshe parte
2: moro zwake se moro ka mono DJ le wena comrade Johnny Tota ka mo haule ka jeno
0: hallo tshe parte ntwa di lukile tshe parte asana le ntse a tamela
2: Hai Arsenal se e fitile gaitsedi ya ka se le bona bompudi ka mogao re Manchester City ba pale ka o lekana maobana.
0: Ah, je pati ke rata o tshojwa. O tswa je pati o tswa thabisa batho ba bomme.
1: Hata ba tswasa ho hang je pati ba ntse ke moluetsa kere. Ke re ho thwena yetsa la man Premier League e tsona le ntwe tlatla yetsa la lapeng mona. Ha ke tshovalo ke bona a sa be le khotso man. Ha ke tsebe. Botata buka.
2: Yena mona e hlakile mwana. Yena mona e hlakile. E tsa sebeletsa marumo ka lanse aba ka ba ba bohlala.
1: Ei. Ai, ke bona. A wathaba che part. O tuntso itima dijo, o se batla le matsatsi a supileng jwale.
2: Eh,
1: hle thapelwa ke matla holo. Fela ke tsimo gapelang he, fela ke ikutlwe menyenyetsi ya go ntswa gapella ntho. Eh, mane ka go binyana mane Pretoria nya. Eh, ke ntse ke ka ntse. A o finyana mo.
2: Ntodi monate. Se le metse fela ga ba pale papa di a o qetela. Ho tsebo o loka. Hale ma.
0: Ha ke tsebe ke utlule ka re Pep Guardiola wa tsamaya selemong sena sa dipapadi. Ka re wa qetela ka mane ka Manchester.
2: Eh, hona le mene ke mo mametse le nna ke utlwa a ga ka nnete o entse ho lekane. Jwale ke ipotsa fela gore na ebe banna ba tla fumana ma Manchester. Empa ne ke nahana ba ka lata Hulane Mokwena.
1: Ke bone papadi ya bona ya maobane ka morao ho yona basietsi ba bina pine reng one more year ba binela ena mokwetlise
2: ke nthwana tla etse o e bua go tla eketsa ka sele seng ebe wa dula empa kgetlone nao aco
1: tleditšhele
0: ha a tsamaye lenyalo le fedile kwa nna le mesebetsi e jang manyalo
2: a bohloko
0: ona wa hae o jele lenyalo la gae kgona a tsamayae gae
1: se sa feleng se ya tlhola
0: le Manchester United e ke fumane o hema ae kgona
2: Ai ke fumana ho hema kgaitsedi ya ka. Ai ona ba petedi tse monna eno.
0: Di le botsa le shume kgaitsedi ya ka ofela ai kona tsaba.
2: Ah ona ba petedi tse.
0: Ai fela he re a le bua che party o di tshwere wena kgaitsedi ya ka re tla utlwa kana kwa teng.
1: Ke tsona tse mo bira tsebele tsole sedi ta go breakfast show e motso moratu wa monono che party bo hlopiseng ba Johnny Ito e re na kwa ka ditse mona mabira tsebele tsore ratwang ke o seng la boraro bekenga e ke a tshepa o so qadiletsa tsile ga monnate e ka jeno mme o tle o qadile ka thabo khotso le nyaka lo hopola o mhlodu hlotsa tla hlola kana go tsohle re ke re thele ka dilomong ka mona ke ya gotla
3: dumela santi Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Wheat Bix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
4: Cement ya ne cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta, ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pele. Ka Afrisem, o atle ha di sa tloha ha o aha. O bana ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem le tsebitse maemo Afrika Borwa hore tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.

0: work, work, work, work, work. Rihanna, sebeletsong ya lesedi FM. Wa ratwa Rihanna le ha jwale fela he. Ho monate ho bona bophelo ba leng ho bona hona jwale. Wa tsiba o swentse di billion, o tsiba bo Rihanna ke batho be leng hore ba ntse chalete tse tshusang. A santsana nga le monyane, boemo ba leng ho bona hana jwale. Ihle ke mme wa lelapa o atolosa lelapa la hae ke a bona hore ae o sebetsa hana jwale tjena ntho ya tshwereng ka thata yona ko ba mme
1: mme ke bone ka nnete ngwaneso hore o entse ntho e ngate e kgolo haholo eo bongata ba batho baholo bana ba sedikodimo sa mmino dibini tsena tse tummeng haholo America mane ba sa etseng yao tsepamisa maikutlo haholo a hele lelapa e le ntho e makaditseng batho ba bangata haholo mo a tlileng a hlalositseng hore bohlokwa ba ho ba le bana bohlokwa ba ho robele lelapa hore tšhelete motho o ka ba le yona wa ba le ntho tsena tse ngata ka ho fela ga tsona tsa lefatshe empa qetellong o tshwanetse o be le sepheo le morero sa ona ho baneng o phela a re ha ebe ka nnete nka sia legacy lefatsheng mone ya gore ke binne fela ke bona ke tlabe ke sa felela go tlhokagala gore go be le moloko o tla nneng o shebe morago mo o ke tswang teng le ntho ya botlhokwa haholo.
0: Re tshwanela re ke re tlo e bua taba eno mzwake obane maemo a tshebetso hangata ha dumelle basadi hore mosadi a ka tlwella mosebetsi a lo etsa ngwana. Basadi ba bangata ba tla o jwetsa haholo ba sebetsang dikgwebong tsena tse bitswang corporate hore ha o ka ba le segeo CV-ng ya hao ya dilemo tse pedi kapa tse tharo go ba thata o kgutlela mosebetsing la e le go na le mangolo le boiphitlhelo. Mme Rihanna o kgona o etsa ntho ena e etsang obane a sa tlhoke go theoela a sa tlhoke go sebetsa. Go na le basadi ba bangata ba tla o jwetsa gagolo ba nang le ditabatabelo go tsena tsa kgwebo ba begelelang ka thoko taba ya go belega bana ka lebaka la obane motho a batla go aga lebitso la gae tshebetsong ya e etsang le yona ena ya basadi ba shebelwang fatshe gobane ba ikgethela gore ga ba batle go ba le bana e be setšhaba se ba tshwara e kae kare ba nena kapa gona go se batle bosadi ba bona go se jwalo nna motho ga a na boikgethelo mozwake
1: gagolo jwang gaitsedak ebile diphepetso nakong e ne re phelang yona dingata golo tlo fomana gore batho ba bangwe ba sheba taba ena ya tlhokego ya mosebetsi le dipalopalo tse sa tswa tswa beke e fetileng tsa tlhokego ya mosebetsi jwale ge ntse re shebale ntho yane ya financial sustainability le taba ya independence ya gore basadi ba ikemele ba be le lekelo le nepaetseng gore motho ka jeno motho sa re a ke tlo kgona go ba le ngwana ke sa tlo kgona go motlhokomela ke ditaba tsena tsa bo ditlhalano le tsona di batla di kenelela mono ehle di susumetsa qeto tsenana tsa gore bongata ba basadi ka nnete motho a re ga ke sa batla gore ke etse ngwana kapa ga ke batlo etsa ngwana ke soka ke ba le boikemelo bo o nepaetseng
0: kapa ga ke batlo nyalwa e tlile go na le ntho eno gape gagolo tabeng tsa rona tsa botšhaba mo e leng gore ga mosadi a ikgethela nna a ke batle lenyalo e se kae ka re o etsa phoso kapa e se kae ka re o a fosa kapa lebitso la gago a le no ba legolo mme ke ke thole ke sheba motho e ka reng Oprah Winfrey e leng gore yena o kgethile gore ga a batle o iketsetsa ba gae bana ebile ga a batle o nyalwa fela o shebe gore o agile eng mme motho yo mongwe ga a sheba Oprah o re go thusang ga a na bana fela o godisetsa malapa a bangata bana ba bona gana jwale o agile sekolo maAforika Borwa a una molemo go na le malapa a emeng Oprah Winfrey o jere malapa ao ka gore a godisetse malapa ao bana nna ga se go bopa le go aga lebitso la gago gantle ka bogabane gona go etsa jwalo ga se o sebeletsa setšhaba
1: nako e se re phela yona thos mamedi a tshebeletso le sedi ya ka gopola gore ge phela nakong tsa disarogesi mo motho a reng ee nna ka nnete ga ke batlo o ba le ngwana fela nka nehelana jalo ka lego le itseng go kae jwalo ka lehe pepi ka lehe ke tle go be le motho a nketsetsang ngwana jale ke mabaka a fapafapaneng e mo motho a mme a ka re nna e motsho moratua ka nnete ga ke bone ke ipona ke ba le ngwana e mongwe a re nna ebile ka nnete ga ke bone ke godisa ngwana wa tseba go na le basadi ba bangwe a reng fela e

0: na ha wana la fela ke kutluga ke tlotla ke tlogona a ke tlogona pele mabaka a fapa fapana ga itse ya motho ge ntse ke sheba lona ya adoption ge sa ipapanyetse yona ona le batho ba banga nete ba dumelang hore hona ha anka bana ba hudisa mohlomong ba lata maheng ana di khutsana ntse lo hona ha kenya letsoho ntsetso peleng yana ha ya Africa borwa go lo jwang tabeng yena ya nka ibitsa go go nehelana ka bophelo ba ha o thuseng go tlisa phetho maphelong a batho ba fapaneng
1: bo jwalo ai mamela tsebeletso ya lesedi shebe mashuma mabedi ana metso robo metso tsopelo hora ya busupa ke twasa le emotsu moratuwa ke khatshela hopola hle hore ka di 15 tsa May 2026 ka mane ka Kimberley Northern Cape ke bone ka nete hore le tona la ntshetso pele ya kgwebo tse nyane le tse mahareng Mestela Ndabene Abrahams o nahlile a phatlalatsa Imbali for her business development fund ene le tlole le reretsweng ho thusa basadi ka hong ya dikgwebo tsa bona ho letso hore kgwebo ya mosadi ka mong e tla fuwa tšhelete kana ka dimilione tse 5 bonyane mme e bang o sheba 300 million e beheletsweng ka thoko bakeng sa seo gona go bolela gore ke dikgwebo tse ka bantse mashome a tsheletseng e bang kgwebo ka nngwe e fuwa 5 million tse e leng gore di tla fumana ditshietso fela ntho e kgolo e ba tsepamisitseng maikutlo go yona ke a dikgwebo e seng dikgwebo tse nyane gagolo empa dikgwebo tse bontshang bokgoni ba gore di ka gola tsa ba tsa hira batho ba bangata ke ka go na le tšhelete e kalo e beheletsweng ka thoko re tlo leka ka gotlhotlho ikopanya le moemedi o tswa lefapheng ke re tlo buisana le ena ka Imbali for her nakong e tlang fela ga jwale re tlheka mabala re tsebeo ya o chepat
0: mabala tsebeletso le se dithego breakfast show re tlheka mabala ngwane so re tlhegeng ke pele monate ya golo baby boo sondela re ya go chepat ka dipapadi.

0: abre pila ke bona tia ho lo tsebeletsong ya le sedi baby buson dela re re jo me mona na kwa ka ke tle ke fetele vele go cheer part
1: dipapa le sedi fe re la di cheer part
2: o meri wa tsebela sa le sedi fe ama ke bola kwa mo le hle go le boe ka mono DJ thwasa go le wezwa kemene le comrade my comrade comrade jonito mamiri taba ke tsena hetse go tswang ka tsona tseo re di fumane maobane gore Arsenal ke bompudi ba English Premier League ka morao re maobane Manchester City e ba pala ka le kana le Bournemouth ka nngwe e ka nnete ile tsa ba pala ka nngwe le nngwe la ba thata me Arsenal ke bompudi tsene ditaba maobane ke ha se hlopha sa Mamelodi Sundowns se hlolo ya go tsamaya mamedi ho ya mane Morocco ka lebaka la tumello ya ho tsorama boe mafofane ba Morocco ba ba ifumana mme motho ao sheba sena e sentse le yona nthwene o thweng ka sekgowa ke mind games ba leka gore ba tlhokise botsitso ba fitlhe ka papadinyane ba sa ba etse mpa ga ba tlhokomele ga o tlhokisa motho botsitso ka ntho empe a e gutlwa yena e mo sebeletsa ga e fitlha ka nqa mme re tla bona gore na e be e tla fela e sebeletse masanda wana kapa che mme sefofane sa bona bana ba sebedisa sa bona he sefofane se ba isang gantle ka botlolo wa Rabat mme Sundowns e tla tsamaya ka jeno le ha fela he o bona le se hla hletswe ke letsatsi le leng la boitukiso lo ja mohlomong he ba ile ba etsa di plan tsa go ba tsamaya ka bohora ya bobedi kwana ka bohora le shumele motso le mong le shumele metso medi le go seng ba ka ba iphuthulle misifa empa he ba tse ba rona ba etsa jwang ntle le mono he mamedi hona le tsana tsa CAF AFCON qualifiers tseo ke tla nne ke one letse tsona rona di hlopheng di se di hutswe jwang hlopa sefeng se tla bapala le sefeng ira ke tloela tseno ke di fogala ke di fa mokoko o tloke phamole tsena tsa papadi ya cricket ao Indian Premier League e le papadi ya bo mashume a tsheletseng ana le metso emene go tse mashume a supileng ana le metso emene mo Royal Rajasthan RR e neng kana jalo le Lucknow Super Giants LSG mme maobane ke a fumana he Royal Rajasthan ile hapa lo thabeng ka qeto go batla kena ba baole mme ile ha ba romella jalo bana ba Super King Giants ya belo re Super Giants fela yetsa magolo mabedi le mashume a mabedi antle botsekeng ba lahletswe ke di wicket tse hlano over rent tse mashume a mabedi ile ha ba kena bana ba Royal Rajasthan bana na bela bete ba fika ba iketsetsa magolo mabedi mashume a mabedi na le metso e hlano seng letso ba lahletswe ke di wicket tse tharo mme bana ba ba petse di over tse re shwene la le motso e robong fiolane nngwe ka mantso a mahe tsena se tlhalosa go ba hapile jalo papadi ka di wicket tse supileng bana ba Royal Rajasthan mme ba sietswe ka dibolo tse hlano ya ileng a itshupa he ka mono ka makgabane ke Soria Vanchi wa Royal Rajasthan ile ra ba mofabete o latlha mathalebelo a ba etsa mokolokotwane wa dintlha tse mashome a robong a na le metso e meraro a tobane fela le bolo tse mmalwa tse mashome a mararo a na le metso e robedi atika mane ka English Premier League ila tsa bapala he maobane Bournemouth ila tshwara jalo Manchester City go fa sebaka go fa Arsenal sebaka sa hore e hle qatsoe e dule pele mane mme he ke mo hen lo go jala ka tlhalosetse gore Arsenal ba ila baba ila ba bompudi he maobane mamedi ka magale motse ma shoma mabedi ana le metse mmedi e ke le motse putswa ba ntse ba la Africa borwa mona ba re ke le motse robedi ba soka ba ba hapa league hawa ke nthotseng yana Arsenal ke ena e dutse jwa le mashomeng a mabedi ana le metse mmedi maobane Chelsea ya tabola jalo Tottenham Hotspur ka ntla tse pedi o ile nngwe mme ile ga ke le kola fase mane ke fumana gore Tottenham e santse e le ka pejana di ya lekana jalo le West Ham ka dintlha empa ka dipapadi empa e sia West Ham ka dintlha tse pedi ke ya dikwajela ne ke re ke aya empa ke a bona gore a e kgona ntho tsa ka di tlantshwara le ao le jalo ga ke re utlwa gore na Betty Halla ka diphepetso tse teng mamedi papading ena bolo ya batho ba tlalang ditadium o reng a ke tsebile ba mo tlo mamedi wa ka empa ge tle ke motshware ge tle ge fitisa fela tsena tsa Total Energies CAF under 20 moteng maobane Morocco ile tabola Egypt ka tse pedi we lengwe Ethiopia ya o tla Tunisia ka ile ngwe ho noto a thimo khatlelong wa bobedi Cote d'Ivoire ya bapala ka o lekana le Uganda ha ile hlopa sa Cameroon sa feta o DR ka ile ngwe ho noto tsho mathela opening
3: Dumelang Zanti Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
4: Samente ya ane cheap ine ka ke a magonthe ha o jwalo. Ho fihlela mapatso a bona hala. Pele mafelo a beke a feta, ba re ha ho tse fumanwang ditunusitse, mme ba ne pile. ka Afrisem o atle ha di sa tloha ha o aha o bane ntotse chipi ha di tshwarelle hape mafelo a beke ke a di braai e seng ho lukisa me a ho botsa atle ha di sa tloha ka Afrisem e tse di tswe maemo Afrika borwa ho re tshwarelle kopa Afrisem the A1 choice.

0: Kabaretso ke le sedi mamere metso tsi dula hantle ho ya mashuma mabedi ana le metso supileng ka mora hora ya bosupa ne ke thotse ke shebile taleo ya Spotify ena nge bontsha hore mmino wa Afrika Borwa o a hola lefatsheng ka bophara ha holo mmino ona wa puo ya sezulu ho bona le hle o ananelwa lefatsheng ka bophara le dipina tsa rona tsa dipuo tsa se Afrika e ka ba Sesotho ho bona etse ka nnete tshebetso e le ntle me ya bontsha hore internet hle e butsi lefatshe ho etsa bonnete ba hore mang kapa mang a ka itlhaisa ka boyena ka mogwa leng ka teng me mamedi sena se bolela hore dipuo tsa rona jwale di tla hola e ka nna ro le kae ka lefatsheng wa kopana le motho ya gonang bua puo ya heno o se ka ba itshebela fatshe ho hang me bile ke bone na le bahlankana ba bana ka mane ka motsekapa ba ntse ba sebetsana jwalo le ho thusa artificial intelligence hore e ithute dipuo tsena tsa rona tsa se Afrika ke gola wo ele lore le dipina tsena tsa AI ha di kapudisi mantswe a rona hantle empa ona le batho ba sentse ba ikemiseditse ntho eng kutlisa botlhoko fela gore ntho tsena ebe jwale di etswa ke magwa ntse re le teng ke bone bahlankana ba ano ele magwa ke ntwe ntle nna ke a e babatsa fela ke ne kere e se kae ka ga le rona re ka ikitlaetsa ka nnete re be le kabelo nthontse jwalo butle re hle re kena o tsona jwalo ka gile a ga hlaga o hlokomedisa gore re bua ka tabena ya ho tsha ha holona go nyena e o batho ba le ka ngiphuthumatsa ka bakala serame se na lo kenela masapong sister doli ngubuka kena mwedi wa rona ke area manager me o shebane ha holo le lekala lena la ho tsha ka mona ka Pelonomi tertiary hospital me o santsa le teng kwano mohaleng sister doli ngubuka khotso hle re a moela thata kwa breakfast show se pa utswila ntle
1: Kyalebo a tsa kyalebo a kitile hantle ka mohau e be le yona na go ele ha tse tsantsi re bua re tlokomeletse batho ka ho chatwatsa
0: Hey hey sister Doli ke utlwa hantle ke ntse ke hlalosetsa mzwake mona hore ne ke hlapela pela stofu sa mashala ya re motho a re bula le mati nna ka re ke suthela le mati ka nthikisa mmele stofu Maqeba ele hey hey hey sister ntwe bohloko jwa maqeba le atisang wa bona na go nye ya selemo ka mo ka lekaleng le le shebaneng le hotsha hangata ke maqeba a mofuta ofe
1: ya le botho wa saka putso ya hao ke la ka le tsiki go re ke rata go komedisa batho re go tloa go di tsena se tharo se fitileng se re na le bomme ba tsitsi 20 bomme ke ba lekane ba bona ka bakala ka mana tsa marati ke sa tsamaeng hantle ene ntho ba etsang ba ba tsitse ka difahlego re na le bomme ba tsiletseng kgodi tse tharo o ke o ntse o na ha bomme ditso tsa bone di tsamaya ka baka la ho tsha re na le hape ba tsiletseng kgodi tsena tse tharo ka baka la ho tswa dithapo tsa motlakase re na le ba go ba sebedisang dithethefatsi re na le kgodi tsena tse tharo re na le batho ba robedi Jale o batho ba ba holiday serena le batho ba ba tsheletseng hape ba tsheleng ka mabaka ho kula a ho swa tswatwa a ke re ha ba theya hangata ba wela mollong le bana e getting hona jwale ha re tsara ke tsha sa Maria Zela empa batho ba tsha tsile mo hopota jwale ha tsha tswana le pili twasa
2: Ai, ngwaneso, taba tsena di nyarosa mmele. Ke hlokometse gaitsedi ya motho hantse ke sheba taba tsa ka mane ka Chris Hani Baragwana Academic Hospital. Ba hlahisitse ba di presente tse ka bang mashome a robedi le metso e mehlano a dikotsi tsena tsa ho tsha ho tloha le mo sansa 2015 ho ya ho 2019. E ne e kenyeletsa bana ba ka tlase ho dilemo tse le show. Jwale Freestata mo ha ke tsebe dipalapalo di eme jwang ho latela taba ya batho kapa mohlomong. Ele nane la batho ba fumanang ba ba le dikotsi tsetsa o tsha holo ke bana batho ba tsha ka botho ba holo
1: ha holo holo o tsha bana ntate wa ka ntwe te mona di palopala ya ho dimo le motseng le tseng ene me kha ya ho tsha ya fapana ka dileng hona jwale bana ba tsha ntse le ka mabaka a metsi a tshisang ke yona di

0: Zanzi. Taba tse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
1: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Now so le customer ya Standard Bank. Ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Na o batla ho sheba tekatekano ya TV license ya hao ka boiketlo? O se kgathatsehe. Tshebetso tsa rona tsa SMS di dumella ho etsa seo. Ka ho romella molaetsa o kentse ID kapa nomoro ya hao ya TV license ho 44210. O ka fumana tekatekano ya hao ka potlako ntle le dipotso tse ngata le ho emiswa. Hopola, ho sebetsa ditifiso tse tlwaelehileng tsa SMS. Nka monyetla ona hore o se fetwe ke ditaba. Nolofatsa mokgwa wa ho patala kajeno. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Johannesburg, motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le qhubung la 88.4. Kapa kenang ho SABC Plus app. Ke molelo.

0: Ena ke nako ya o thago ka tsa dipapadi. Manta go isa ka labohlano go le sedi FM. Hashtag ke molelo.
1: Mabereso mabereso ya le sedi ke nako a teng ke nako ya gore re shebe tsona tsena tsa dipapadi. Out the Gunners ba thabile jwang bathong ba Morena. A le nna ke ba thabetse ke la ka etsa tshepiso mathwasong a selemo sena sa dipapadi. Ke ba shebile bana bana ba atheta ka mokgwa bana ba etsa ka teng gore ha e ba batlwe hapa liki ena jezi ya bona ke tlo e reka. Ha ke motho e leng gore ke sala dihlopha morao, ke motho e leng gore ke rata meralo. Mme ke tlo jwetsa ke motshetsi ya mogolo wa Pep Guardiola. Mme ntho e ke nna ke dumela gore boetapele ke ha moetapele a tswala baetapele ba bang. Mme o tla tlhokomela gore atheta ke mongwe wa baithuti ba Pep Guardiola o tswale hafing la hae. Mme gore e be o entse sena se a se entseng e mpolelela gore thuto tsa Pep Guardiola ke tsa nnete ebile di a sebetsa le ha di sa etswe ke ena. Nna maatla thuto ke a bona mono gaitsedi ya ka mo e leng gore ga o nthutile ntho e itse motswake e ntswalele ditlamorago tse tshwanang le tsa gago. Mme ke a mopaka Pep Guardiola ebile ke lebogela le atheta ka mokgwa sebeditseng ka teng.
2: Gaitsedi ya ka ka baka opola mantswe a mang a motho e mong a re wa bona ga o le moetapele o ka shwa o saka wa ba le motho e re moitswang successor, motho a tla tlang ka baithoni ena a matheka yona tla bo o shwile o le motlholei.
1: Ya nna ke nka jwalo gaitsedi ya ka ke ka go ke tshwang ke re ka ga ke motshetsi wa Pep Guardiola. Pep Guardiola o tsamaya Manchester City a na le ditrofi tse mashome a mabedi tse fapaneng, a gapile ditrofi tse fapaneng. Jwale
3: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena, ga oa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim. Dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
4: Ke nna papading e tsotehang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 175 gram Protex Hygiene Soap, mefuta e fapaneng. Reka dife kapa dife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di-rewards. Kapa 2 liter Spa Full Cream, kapa Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk, ka 32.99 fela e le nngwe. Dithako tsena, di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela, ho na le dipehelo.
1: Na tsamela tso ya le sedi ne ntse re bua ka tabena ya ho fitisetsa dithuto molokong o tlang, mme bohlokwa ba ho etsa jwalo hantle ntle bokgoni ba ho etsa jwalo ke yona letshwao la boetapele. Nthwena ya hore ha o le moetapele jwale o ipokele ditseke tsa hao ka ofela ko wena fela o le mong, ha o tsebe jwale o tsetela lebitso la hao. Empa ka nnete ntho e tsahalang ka mane ka EPL e tshwana hantle le ka kwano ka lape mo re bonang boetapele ba kwetlisi be ka re Monghadi Vela Khumalo e leng gore e hlile o tsepamise maikutlo tabeng ya ntshetsopele ya papadi ena bolo gagolo letlobong lena le letšha mona mo e leng gore o eteletse sehlopha sa naga sa Aforika Borwa sa bahlankana ba dilemo tse ka tlase tse lesome le metso e supileng, mme re bone hlile a lla semeimei ka a bontsha gore ka re ditlhophiso ne di se maemong a nepaetseng ka mona ka Morocco. Papading tsena tse e leng gore ba ntse ba di bapala gana jwale. Re tlo utlwa golwanyane jwalo ka ga santse le teng Monghadi ke Coach Vela Khumalo, ke mokwetlisi wa under 17, mme papadi tsa AFCON di ntse di bapalwa ka mona ka Morocco. O santse le teng ke a dumela. Coach Vela
5: Twasa.
1: Ei, o hlakile coach, kgotso o tswile hantle.
5: Ke a phela Twasa, ke mozwake le Jonito le ba mamedi ba le Sedi FM. Ke a phela le phetse hantle.
2: A bona ati coach.
1: Re phetse hantle coach.
2: Mokwetlisi a jwa maemo le godimo ka moo ka Morocco.
5: A matla golo. o futhumetse ka nete o futhumetsa go lofela o go tlentwe re e batlang e re hlopa ke letsatsi ka mola le nyamela ka bo 18 mantibu ya ka South Africa ke bo 6 a ke ka monana ka bo 18 tsatsi ntse le tshabile
2: mokwetlisi
5: ke la fela ntwe ba tang re panye ka hanyane
2: a re le bua holo coach re bone ka nnete boitlhopiso ba dipapadi tsena tsa AFCON under 17 ka monoka Morocco ka nnete ho ba le dipepetso tse ngata haholo engwe ya dipepetso e bile nako ya ho hlopisa bashanyana bakeng sa tournament ena re bone ka nnete papadi ya pele ba hapa papadi kgahlano le naha ya Senegal ka morao mono ba hlolwa ke naha ya Algeria na papadi ke ena e kgolo ba tla tobana le naha ya Ghana boitukiso ke bo jwa mokwetlisi o fitlhela ka
5: ka nnete fela ke tabena gore re ikwetlisitse re itukisitse haholo papadi ena na ke e reng ke do or die tlamehile re e wine ka hohle re boemong ba bobedi grouping ya rona if di ka felang tse di eme tjenana tlabe re qualifyile go ya World Cup mara he e batla re be re itukisitse haholo re lekile ka nnete o itukisa haholo mhlomo motho a ka ba re o thusitse loko le ke setlhopha sa hae se winneng league maobane bosiu se re file tshepo tseba Ghana se of London ba re file maatla ana ha esale re bona hantle le rona re ka utlwa
1: ke a e rata tabeno coach Vela ya gore be batlankana ba fumana morolo ba bona gore le ga o le atheta o se Pep Guardiola le wena o ntse o ka nna e tshwaga nthwena le sebeditse papading ya lona ya pele le ne le tlholwa mme la nyoloa la gutla la ba la hapa papadi ho nka eng o bahlankana ho etsa ntho e jwalo motho o elellwa gore ei o na le wa moya ga o se o eteletswe pele be go se otlhile o ba thata o bona e le eng e le sebeleditseng papading eo ya pele
5: ke boitelo twasa ke nagana bashimane bana ba ne ba e tlhoka gagolo gobane ga o tlhokomela le mo sefetseng re itse go wina game ya pele go fana ka tshepo e golo so itse ba hopola mantswe ao gore last year re batletse di Egypt ra wina game ya pele ene ke yone e re batlileng e re beya hantle so approach ne le the same approach ga re winneng game ena ya pele e re beya hantle gore ga re ya di-gameng tse dingwe pressure tlabe se se golo haholo e re thusitse re sebeleditse empa ga o tlhokomela pressure ga e fele bolong le gana jwale anything can still happen re tlhoka dintha tsena tse tharo ka gotlhe-gotlhe ga re batle gore re bapale draw and be sentse re tloetsa re calculate and re na le monyetla gape wa gore re wine against Ghana e tlang e le ka tsotlhe because e na le point e one so ba tlotla ka gotlhe-gotlhe go tla go rona go bona ba thotse dipointe gore mtlhomong di-calculator ditso le rona re re ga re batle go bona di-calculator ditso ga ka ra qualifya fela to World Cup empaneng e tlo ba thata golo kathosa
1: e tlo ba thata golo motho o shebile gore bahlankana ba Ghana ga ke tsebe gore na ka mmele gobane ga ke a ba le sebaka sa go shebelela papadi tsena gore ka mmele ba jwang ke tlhokomele gore bana ba bo Ghana e ba batlhankana ba kweneng setlhopha se kareng sa Morocco e ba batlhankana ba batelele le tlhophile jwang go sebetsana le maemo a jwalo ka re fa fela gore mmele ya batlhankana e eme jwang mme le ntse le lwana ke bafe batlhankana ba bontshitseng ba ipabola ka magabane setlhopheng sa gago
5: nnete fela Ghana ba tshwana le rona ka gotlhe-gotlhe ba bapala jalo ka rona ka gotlhe-gotlhe mtlhomong motho a ka re fela rona go tla bole go thunphena go thwe thwasane o gele ke bua sotho se monate o tla out o technically gifted a ke tsebe he nkareng rona re fuwe re na le talent ya le bona ga ba batla ba se technically gifted rona go na le precision go rona ga re ka nepana hantle bona ga ba fitlhelelane hantle mara ba bapala jalo ka rona gagolo fela and ba atla ba mathama mmele ya bona ga lekana ge batla ge tshwana ga golo fela ke bone setlhopha sa bona gabedi ge batla ge tshwana ga golo fela mpa fela ntho phapang e tabe e le teng ke ya gore ke bo mang ba e batlang ga golo ntho enana and ke bo mang ba planning gantle ebile sentse ke nka monyetla o nana thosa gore ka wa se ke tlhalositse o geleke o bua gantle ntse ko emetse jalo ka principal a sekolong sa ka mane gore o tlotlo go kgothatsa o bo re rapelele le ka sheko thosa gore ke wine
1: Eh ntate ke sentse ke le ka le tsone lo fela gore o bua le batho ba babedi ba ba nang le address ya le hodimo e re tlahle go lo hoeletsa ka le hodimo
2: sentse ke letsa mokwetlisi ona ba re letsetsa boga go boti goneng
5: mozo ke kenya kholo wa die ya kholo lena o shege khoutu mozo ke re gono no gona ke sentse ke fitse shega khoutu phasa ke la ka kopana lena hangata ke a tseba he Nte ke sa re ke sa tlokomele go lwena o tsama tsama mo mara ke a tswa go gapella ka sheko o tlotla le sekolong sa ka mane a tlong a tlo bua a tlo thusa a tlo bua la mati a tlo encourage mati tshege le rona a ketse khoutu sekolong ba
2: e re thwatsa thwasa phahlalatse ngwane so o bona nthlatse kae ya tshepo re ha ka bua le dunne
1: o no re tuane e ke ntseng ke shebile ke bua ka
2: eh ha ne ke go hlwe phatlalatse ngwane so ba ka nete ne ke bona two mogatlhelong wa pele first half ke bona two
1: oe re iqetile gaitsedi ya ka nna le wena re dumelana ga dipa
2: go this gentse ya semoya o tlaetse ya nama le bahlankana mo
5: no ke le buya ho lo ke le buya ka monyetla le mphile ngona thwasa wa ngkolota ha re lukise sekolo
1: ntho di lukile e tsuka ba tshwenye o tla mphumana go yemetse
5: ene wile
2: o bona sebele tsola sa ditse go breakfast show re reporte e ka mona ka mabenkeleng re ya khutla motho mo ratua se mabenkele o etsa jwa ha ntlo di mahlo go ra ke borobedi ra bosana madie o re balla ditaba

0: A pita ke monate tshebeletsong ya lesedi tsa go breakfast show dinner gym poor first lane mabelo tshebeletso ya lesedi monono e motsomo ratu ma khobonga gaso ke a tshepela o dona dumela gore tsatsi la go qadile monate la boraro la ha o ke le ghetileng hopola gore o qale tsatsi la go bososela ka khotso thabo lenyakallo
1: mabelo tshebeletso ya lesedi o jwalo ha re ne re wotle ha ke tsebe gore na ba reki ba lebeletse gore ba tla lefa jwang e bang Eskom ntse sukula ho fumana tjhelete le ho mmuso ka bona. Motho shebile hore Joburg City ina le sekoloto sa 5.2 billion, mibile Eskom e sentse ibile e tsoka sephadi se tsokela hodimo hore e bang e sa lefe ka nnete tla gaola phepelo ya motlakase hobane ha wana pala hore be bareki ba reka motlakase empa Joburg City yona ha e lefe Eskom tjhelete e tshwanetseng. Ke tsa dintsa dintlha tse leng hore dintse di hlaella mamedi ditabeng kwano ke a kgolontso mametse mme re a hopola le baile ya ho hlokala ha bana ka mane ka Enyobeni Tavern mo leng hore monga tavern e hlile jwale o qosa batswadi ka hore ha ba jara boikarabelo ba ho hlokomela bana ba bona jwalo ka ha yena tobane le diqoso tsa hore ka nnete o la dumela tshubihlalano ye wa dumela le bana ba dilemontse tla so ba teng ka moo tla hopola hore ke bana ba 21 ba ileng ba hlokahala ka moo ka June ka 2022 ke tseding tsa dingwe tse leng gore di shebile go bona gore di tsamaya jwang ga re tsa tsena re hle ka mabala ha mfela ka mora mona mmamedi tla hopola gore lenano lena se le ya maphethelong butle ha o le tsena re tswele mona re atla
2: e bang o nana o roke ka wa kgona o lefella lekwetla nana hape client legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fihlang go 745,000 rand ka selemo di plane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao molekane bana le ba leloko Diplani di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E kaba di protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Lekgwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse lekgwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplani tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Client legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tsa 24. SMS Lesedi ho 39771. Ke Lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Le shuma metso tso ra o reng ya borobong tsa go breakfast show monono e motsomo ratuwa. Ei, ga itse na motho wa bona taba ena ya nyewe ya kamanika enyobeni. Ei, e se batla nkile nako e telele gagolo. Mme motho ntse o hopola gore ke batho bana ba batjha ba ileng ba lahlelwa ke maphelo ka mono ka nnete ke ntho nngwe e le ka jeno motho o ntse o ipotsa dipotso tse ngata gore e be ka nnete go latela tsela eo dinyewo e tsamaileng ka yona ba fumane ntho re ka e bitsang justice
1: fela ke a rata ka mokgwa o maqwetha a bontshitseng ka teng ka mokgwa o babuelli ba fapaneng ba tekileng ditaba tsa bona ba dumela gore le batswadi ba bana bana ba tshwanela go qoswa ka lebaka la gobane ngwana ga ntse a le tlhokomelong ya motswadi ke boikarabelo ba motswadi go tseba gore ngwana o go kae ke boikarabelo ba motswadi go tseba gore ngwana o bolokegile kapa tšhe mme e bang kotsi e tlhaga ho bona hala hore ngwana o na le mo a itaolang teng boikarabelo ba batswadi boqala kae bofella kae mme monga thavene o lla ka gore gobaneng ga e le yena fela a jariswang boikarabelo mme re tla tshwanela re e shebisane re le batswadi gore ga motswadi a robala ngwana a tswile bosiu ngwana a le dilemo dumeleletseyang gore a ka tsamaya ka nako eo na motswadi yena ka bo yena ga a tshwanela gore a qoswe na mme re le ra bona gape ba boetse ba qosa Eastern Cape Liquor Board hore ho baneng ha e fana ka di license mme sa se keheletsebe boipelaetso kapa dilo tsa ba ahisane ba ahisane le dikgwebo tse jwalo kana kwe o batletle bang hore ba nke mehato hang hang na hore be Enyobeni ne ntse butswi ntse e hweba la ile ho lana ba le ditletle bona go nye fitileng ha se engwe ya dintlatse le o ngore e bakile hore qetellong ho be ho shwe batjha ba mashuma mabedi ana le metso o le mong ke tsa dintsa dintlatsa go tshwanelang re buisane ka rona ka tsona ga le setšhaba
0: re go tlela tabeng ya polokego dibakeng tsena golo tsa thitelo health and safety o tlo tlhokomela gore ka nako tse ding ke dumela le maikarabelo a feletseng batswadi ba tshwanetse bong ka maikarabelo ka nako tse ding fela dibaka tsena ka nako tse ding o tlo fumana go etsena motho bongata ba tsona ga re tla tabeng ena license ha di kamahanye le melao le melawana le dipehelo tsa polokeo ya batho mohlomong tloketse mohlala ke maikarabelo a sebaka ka podi ba ka tsena tsa boithabiso tsena tsa thitelo gore pele batho ba kena ka po pele batho ba sebakeng seo ho etsa bonnete ba gore se bolokehile taba pele ba ke nsa hore batho ba tlebe ba be mono bongata ba tsona ha dina license di teng fela ha dina di sebediswa tsene pa itseng ba ke nsa polokeo ya batho
1: ai ke mathata gaitsedi aka mmamedi re re otlele pina ke mathata re mpage di tshohla tsena hore lwana o go nno yena hane tabena ha ke tsebe fela ka nnete batswadi ba bangata ba kalla ka hore bana ba itaola re kgone o balaola empa dilemontse itseng ngwana yo ntse le boikarabelo ba batswadi na ka nnete taba o tloela batswadi bona ba sa qoswe hai etse tabena ya hore ho hlokomela ha bana ho boele ho nyehle ke potso di hlaeletse le gotlela dingwe gona ge di bea fela kwa no sea le moyeng
0: erronkele pina mona tia holo tsa go breakfast show qala tsa tsile wa monate re hopotse molo mo ditaba hanyane aba thandi splash Kanye golden rhythms

ditaba sena sa hora ya borobong di fella mona ka boela thamela imamela tse dingape ga nako e tlabele hora ya leshome itlhabolle le Thuli Baby.

0: Na o hloka ofisi e kgolwanyane, basebetsi ba bangatanyana, sebaka se setjha sa ho sebeletsa. Kgolo e bolela botsetedi le business term loan ya Standard Bank e o fang tjhelete e o e hlokang ho hodisa kgwebo ya hao ka moo wena o bonang ho hlokeha ka teng. Ka sekgahla sa tswala e sa hlolweng, ditefiso tse sa fetweng tsa kgwedi le kgwedi le moifo o tshehetsanang ka boitelo, o ka hlophisa moralo wa hao ka boitshepo. Boloka kgwebo ya hao e ntse e hola ka Standard Bank Business Term Loan. E ya ho standardbank.co.za/businessloans ho kenya kopo. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya dumeletsweng le wa mokitlana ya molaong. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikakgela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
2: Lesedi FM, ke molelwa.
3: Mamedi ntumedise ku dumedise ka kopi ya tea kapa kopi ya kofi ho seng hona o natefelwe o qale letsatsi la gao hantle o ska le qala hantle fela o le qale ka mafolofolo ebile o le qala ka monahano o tshatsi kelello e bulehileng ka mora hore o phoke kofi kapa o phoke tea ka jeno he re kopana le kibogile kgalanyane o ka mona ka botshabela Bloemfontein dumela hle kibogile kgalaba kgalanyane dumela ngwaneso dumela re ya leboa hle ha o ile wa kena le wena wa re cup of tea ke moo ke kenang teng ke moo ke ratang teng mme o kgethile dipina tse pedi Ben Ike King so important to me a kgetha Smokey Robinson a kgetha pina ya Cruising ngwaneso ke tsena di a latela

0: ndiye kapa kofi
1: se baba so se baba so
0: lena ne ola ithabolle holy city fm fair
2: amedi ke o seng re sa iketlile wa tseba re sa iketlile hona le batho ba sa batleng mo ferefere ha ile o seng jena motho batla hore a ka tsohe a imamele tjale hona le batho ba bang o tla fumana hore so tso sa batho ka legata fela ha le batla ha le legata la mo mushung batho ba batla ho imamela ha ile o seng ba batla ho iketla ba inahane hantle hore letsatsi ke lena le tshabile ho tlo etsa halang ke qala kae ke leba kae ke dintho tse batho ba ratang hore di etsa hale ha ile o seng motho a ka bua le maikutlo a hae a le mong jwale ka nako nngwe jwale o batla ho qala letsatsi la batho so entse moferefere morusu ho monate wa bona le ho itlhabolle kwano re qala letsatsi ya monate re iketlile ke o bapaletse pina ya Ben E. King So Important to Me Smokey Robinson Cruising me kgetho ena ya dipina ke ya ke bogile kgalenyane ka mana ka botshabela Bloemfontein re le bohle wena ke bogile o re entse motlotlo ka nnete o re entse motlotlo batho ba

momamedi ke a o dumedisa le go mema go kena le nna tshebeletsong ya senolo sa tumelo ka o bala mmogo le nna lentswe la Modimo le re le fumanang testamenteng e ntšha buka ke ya diketso tsa baapostola kgaolo ke ya 20 mme re bala go tloa temaneng ya 20 a na le metso 8 go ya felela temaneng ya 20 a na le metso 9 mme yona ka thuso ya Modimo ga re e fumane e bale ka tsela ke ena jwale lona tlong le itise le tise le motlhape ka ofela o moya o halelelang o le beileng ba lebedi ba ona go alosa kereke ya Modimo e o a ithuetseng yona ka madi ao e leng a ona ka sebele gobane ke a tseba gobane ga ke se ke tlogile go tla kena go lona diphiri tse bogale tse sa tlong go qenegela motlhape lena ke lentswe la Morena a Modimo wa kgotso o le kenye ka gare dipelo tsa rona ka Kreste Morena wa rona amen momamedi ya ratehang re kopana le maapostola Paulose a kgothatsa bakreste ka nako e thata eo a tlamilweng ke moya eo a tlameyang go ya Jerusalema

antsi a re di tlhoriso di moemetse motseng o molomong moya o halelelang o ntse o mo komela gore ditlamo le ditlhoriso di moemetse empa gobane ke sebupua se setšha ga re letho ka tsona le bophelo ba gae ga botlhokomedi empa o eleliswa ba tlabeng ba sala go efangedi gore ba tise motlhapi wa modimo o moya o galalelang o ba peile gore e be balebedi ba o alosa kereke ya modimo e seng kerekeng tsa bona e ke nakong ena a ba lemosa a re ba tsebe gobane go tlatla go bona go kena batho ba e kang diphiri tse bogale tse sa tlotlenegela motlhapi e momamedi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena ka momadimabe kereke ya modimo e kenetswe ke diphiri tse bogale tse sa keneheleng motlhapi tse lebetseng gore kreste o theile kereke ya gae ka madi a ileng a tshologa sefapano e momamedi ya rategang re phela nakong tseo bao ka loso ba ineiweng gore ba dise motlhapi ona wa modimo e ba bona ba tlhekefetsang e ba bona ba tlatlapang batho ba modimo.

0: ne le pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Masele.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle re tse bona mo wago.
0: Aa, le nna ke phetse hantle bana ba ka. Helang. Le ka jeno he, hona le pali e monate eo ke tlang le phetela yona. Pali ya rona ya ka jeno ke e bitswang go e lebalang.
1: Achi mme Masepi. Ka nnete go ka bokonyana bo boka e ka opolaka.
2: Kani, o sentse o ikutlwela. Ona ke mohlolo wa pala.
0: Hey, o lokile bana baka.
2: Ba Masepi.
0: Hey,
2: tsola pege. Na ke sekretari tsa di taba tsa pala ena ka jeno.
0: O lokile bana baka. Mamelang ka hloko he. Tsatsi le leng. Khomo ilang ka qeto ya o phea dijo tsa mantsibu ya hore etle ememe metswalle yohle ya yona ya diphofolo e phelang polasing. Ho bua nnete, khomo ine ile se ya peisa mangkhonyi. Le ha fela ene ile dihlong. Ka lehlonolo motswalle wa yona go o ne a rata ho itsamaela. Ka ho khomo ile kopa go ho potolwa mona polasing hore etle ememe le diphofolo dijo tsa mantsibu. Ho ile ya dumela. Me ya hla ya tsamaya ho mema diphoofolo tse otsohle.
1: Ho ho, na le rona re amohelehile memong eo ya dijo tsa mantsibuya. Ke batla ho latswa masutsa a kgomo.
0: Hey, a hokani. A ehle. Le ha jwale o sa rata dijo, butle hle. Hao, re tla di bona hang fela ha lena ne o lena le fela. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha ho e sa tsamaya jwalo. Ile ya tiana le kolobe. Nku pere te poco dine dintse di bina pina ya poye go ile di atamela mme ya di dumedisa ya kopa di phofolo tsena hore di rute yo Mele tsona tsa tsa jwalo. Jole go ke ha e qeta le tsiare lohle. Ntse e bina pina ena. Ene e hlile ena tefetse ho ile nya le bala tu ka hore khomo o e romme hore e bolelle diphofolo tse o tsohle ho tla dijong tsa mantsibu.
2: Mme Masipi.
0: Mm.
2: Na pina ya ke yo tso ke ona yana eo re itseba.
0: Wa tseba hloni ngwana ka ha re ka mamela pali ena ka hloko. Mohlomong re ka utlwa hore na ebe ke yona kapa ke engwe na. Ha re tsweleng pele he.
1: Tshwarelo mme Mathina.
0: Helang. O etsala.
1: Go jwale e tla bolela diphoofolo neng ka memo ya kgomo.
0: E kananelo. Ke itse ha re mameleng pale. Ho ba yona e sa tswela pele hle. Mohlomong e tla di bolella. Jwale kgomo e ne e se lokisitse dijo. Le nako ya ho ja ile ya fihla e sa hana tsohle di ne di le malala a laolo khomo ile ya ema ya ema ya ba ya ema empa ke ha o seletshwao la phofolo le ha ile nngwe fela e tla jwale dijo tsohle tse khomo ine e di phehile ke ha ile tshenyo fela ke ha khomo e robala ka ha ine e sa ikutlwe hantle ebile e hlonang Tsatsile latela go ile ya etela kgomo ya e dumedisa empa kgomo ine e sithabetse maikutlo ya ba go ere
3: molato ke eng ke o baneng ha o hlona metse
4: ke ne ke phehile masutsa mabale bosiu bakeng sa diphoofolo tsotlhe tsa mona polasing empa ho le le nngwe e ile nyatla a go mpolelle mo na o ile wa di fa molaetsa
0: Ke ka nena go ena mo teng he go ile nya hopola hore khomo ene e ikupile go memela diphofolo tso hle di jontsa mantsibu ya ba go ere
3: o hle ke ile ka le bala tu ka taba yeo ke kopa o ntshwarele hle ke kopa o ntshwarele hle khomo
4: hulu kile ka bona ke rata o phe ke tla lokisa dilo tse ding hape tse monate ba ga sa busulona A ke ntse mametse. Ke o kopa hle. Ke kopa o bulele diphofolo tsohle tsa bona plus ngore. Di tle ka ofela ha tsona.
3: E fitlhile ke tla tle ke etse jalo
1: mme Matshepi ka obanego e na le lefu la bolebadi nna ke e kgothaletsa gore e tsamaye e ntse e bina molaetsa ona wa gomo gore e seke ya e lebala
2: ena ke ntlha ya botlhokwa kananelo ke dumelelana le wena
0: go lokile bana baka le nna ke dumelelana le wena kane empa he ga re ke re shebeleng gore na kgetlolelena teng e tla etsa jwang ga re tsweleng pele ka pale ya rona ga go e sa tsamaya jalo ke ga iteana le kolobe nkupere le pokola di ntse di ikwetlisa pakeng sa mojeko ile ya boela ya di dumedisa mme le tsona tsa dumela go jwale ke ga e se e nkeile ke mojeko ona ebile e se e batla go ithuta ona ka morago re kolobe nkupere le pokola di rute go jeka jwale goge ke ga e qeta letsheare lotlhe e ntse e jeka mo le diphoofolo tsena e ne e thabile go ileng ya lebala gape gore kgomo e romme go memela diphoofolo tsena dijong tsa mantsibui ke ga kgomo yona e ntse e lokisa dijo tse tlhabosegang nako ya go ja ile ya fitlha tsotlhe di le malala a laolo kgomo ile ya ema ya ema empa ke ga o se phoofolo ke re le ga e le nngwe fela e tlang e ne e boetse e le tshenyo e nngwe gape ya dijo kgomo ile ya boela ya robala ka pelo e botlhoko tsatsi le latelang go ile ya etela kgomo gape ya dumedisa kgomo jwalo ka ka metlha ka obane e ne e bona ka mo kgomo e tlhonameng ka teng ile ya botsa gore na bothata keng yona ile ya re
4: go na le dikse o tsiseng wa tsebo e se re khotlo la bobiri jwa ke ne ke lokhseditse dijo tsa mantsi bua maobane bakeng sa diphoforo tsohle tsa mona plasing empa ho le le nngwe ile nyatla aman na o ile wa di formulaetsa
0: le khetlo lena go ke ha e le hona e hopolang gore kgomo e ne e romme ho memela diphoofolo tsohle tsa mona plasing bakeng sa dijo tsa mantsi bua
3: ke lebetse gape
4: tlhoko
3: ke kopa o ntshwarele
4: aogo
3: ke a o tshepisa kgetlong lena ke tla fetisa molaetsa
4: ya go lokile he ke a o tshwarela ke tla lokisa dilo tse dingwe gape mantsi bueng ana mme ke a o kopatlhego ke a o kopatlhe memela diphoofolo tsotlhe dijong tsa mantsi bua ke a o kopa o sekempe wa lebalatlhe
0: empa gang fela ga go e tsamaya kgomo ile a potlaka go e emisa
4: ema pele go e re ko ngwolole molaetsa ona e le gore o seke ba lebala wa utlwa e re ko ngwolole ona gape molaetsa ona o seke ba lebala go memele diphoofolo tsotlhe go tla dijong tsa mantsi bua gaka
0: kgomo ile a fela ya ngwola molaetsa mme ya o maneya molomong wa go ya ba go e ya tsamaya ga e ntse e tsamaya jalo ile ya teana le kolobe nkupere le pokola di ntse di tlola-tlola kgetlong lena ga go e leka go dumedisa molaetsa o ile wa wela fatshe
1: keng seo
3: hei ke molaetsa o tswang kgomo o nkopile gore ke lefe ona empa ga ke sa gopola gore na o reng
1: e re ko o balle mema diphoofolo tsotlhe tsa mona polaseng bakeng sa dijo tsa mantsimo ya mane ga kgomo bosigo bona kgomo o re memetse dijong tsa mantsi buya
3: ee eke tshwale ke a gopola ke ona molaetsa o kgomo e neng e batla gore ke o arolelane le lona ke ona one
2: kgomo ke sepheisa magonte ke tlatlhe ke iponatse moo
1: le nna ke tla iponatsa ge se re tla teanang ga kgomo
0: ao kananelo ngwanaka ga re ketelleng pale ena ya rona tle hai ka nako eo ke ga kgomo e sentse e lokisa dijo tse di ntse monate bakeng sa mantsibui nako ya go ja ile ya fitlha e sa gane ka nako ena diphoofolo di ne di se di fitlhile ntle fela le go e neng e boetse e lebetse ka dijo tsena tsa mantsi bua go ena e nang le bolebadi e ne e fetilwe ke dijo tse monate ka go fetisisa tse pheilweng ka boitelo bohle ke kgomo ke ka mo re fihla mpheletsong ya pale ya rona ka teng ke a kgona hore bohle le ile la natefelwa ke o mamela pale ena ya rona ya ka jeno jwale araba dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlone ke manyaneng a lebala mo paleng ya rona ya ka jeno
1: ke kgomo mathebe
0: ke phoofolo efe e neng e pheya masutsa
2: kgomo mathebe
0: Wena o nahana hore ke sene sietsa hore go e lebale hakale.
1: Ke o bane ene isa ngole molaetsa fatshe me mathepi.
2: Na ke nahana hore ke o bane ha ine tena le diphofolo tse ding. Ine sentse batla wetsa se diphofolo tse ding di sietsa me mathepi.
0: Ke a leboha metswalle. Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle Etsa mbo nnete ba hore le kopa ba malapa a bolona hore ba le phetele dipale. O ba le ditla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruile ntsebo. O fihlela hape kana go etlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle mme matsepe.
6: Lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM. SABC Education Enriching Minds. Enriching lives.

0: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Motho a sa sebetse tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi Bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM. Re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
2: Mamedi e leshome le metsumedi metsotso ka mora hora ena ya leshome o ntse mametse Lesedi FM nanao ke lahaola itlhapolle mme mo mamedi motle re kena mokgatlhelong wa bobedi wa lenaneo lena la itlhapolle mme re boetse gape re re ho wena bekeng e fetileng re ile ra bua ka taba ya bohlokwa moo wena mo mamedi ebile o le mosebetsi o ileng wa letsa re ne re bua ka gore na ditokelo tsa gago jwalo ka mosebetsi ke difeng ga o fumana gore ra mosebetsi o behela ka thoko mosebetsing ka lebaka la go kula kapa mohlomong ka lebaka la go tswa kotsi mosebetsing mme re le ra o tshepisa gore bekeng ena re tla ba le setsebi ditabeng tsa mesebetsi mo re tlatla re tshotlha taba ena le dingongoreo tse o ileng wa re fa tsona ga o ne o ntse o re letsetsa kwano mme ge re tla ba le moeti wa rona mesetsong ena e leshome le metse metlhano ka mora gora ena ya leshome re tlabe re kena ditabeng tseo re na le moeti wa rona dula hle o mamele ditaba tsena ka botlalo ere he re fete mona renke press phatakahle

0: Ileshume le metso sepileng ya metso tso kamara hora ina ya leshume bomabedi motle re kena di tebentsa rona ke kgodi ya basebetsi rentse re kitika le hona ho hlokomelisa basebetsi ka ditukelo tsa bona re bua le ntate motaung ke ntate Maxwell Tabo motaung o sansa le teng kwano ke setsebi di tebentsa na tsa molao ntate motaung dumela ntate
1: tshuli dumela se kgaitsedi ya ka kapa ga e le gantle ke tlhe ke re moradi wa ka goba ntate ya o tswalang ke Maxwell a kere kgaitsedi
0: gantle jwang fela ke moradi wa Maxwell
1: ke leboa ke be ke dumedisele bamamedi ba gago laborarong le na le letle kgoding ena e ntle ya basebetsi kgaitsedi ya ka
0: re le bohahle ntate motaung re le bila holo ntate motaung bekeng ye fitileng re le rabulela mehala mona rabua le basebetsi ka hore na ebe mohlabong o ila ka iphumana a le boemong bona ba ditaba mo eleng hore ka lebaka la ukula ka pala ho tswa kotsi mosebetsing o bo fumana hore ra mosebetsi o bona e kare ha o sa phetha mosebetsi wa hae hantle me ebe o re a ko dule hae nakonyana o iphumane jwale ka nako ngwe o fumana gore e sale o dula ga o fumane letho le ditlhapiso a diyo ka nako nngwe ga a sa o bitsitse go gang ramosebetsi o sobile o utlwela ka tlhokwana la tsela gore go se o na le motho ya etsang mosebetsi wa gago go sa thu letho le gore na jwale ditokela tsa gago jalo ka mosebetsi ke difeng ntlheng ya mofuta ono jwale re bile le megala e o rileng ra buisana le momamedi empa e re ke qale pele ke re go wena taba ena e atile ga kae mme e etswa ke eng
1: ga ke leboe thule e tlile e batla e le taba e thata le go e tlhalosa e batla e le thata mme ke tla leka ka gotlhe gore ke kgona go atamela boemong ba mamamedi ba gago kgaitsedi yaka ha re ikale mona ngwaneso ha e le gantle ramosebetsi o dumeletswe ke molao gore a ka nka kgato e kareng eno ya gore a begelele mosebeletsi ka thoko ka tlasa mabaka a go kula ga ngata nthwena e etsagala mane mme re fumanang gore mabaka e ka ba mosomong a bophelo bo botle kapa le polokego e leng nthwena re bitsang health and safety kapa ga e le gore ramosebetsi o bona gore mosebeletsi yona wa gae ga a maemong a loketseng gore a ka phethisa mosebetsi a o hiretsweng o ka o etsa reng ke motlhala fela motho ga e bane mosomong ke moganne mosebetsing mme go ya ka mokgwa o maemo a gae a o kula a leng ka teng go ka mo beya kotsing gore a iphumane a le tseleng ga e bane mosomong o gannang torontoro kapa bo bese kapa le bana ba tsamaisang mangolo ka gare o motse ba sebedisa dikoloi moo molao o re ramosebetsi o na le ntho re bitsang obligation thule gore a ka begelela mosebetsi yona kapa a molaele gore a be gae go fitlhela a be a iphumana a le maemong a loketseng gore a ka tswelela pele ka mosebetsi empa wa bohlokwa ke taba ya gore ramosebetsi yona o tlameile a etse ntho eo ya go beelela mosebeletsi ka thoko ka toka e le ntho ya gore fair and consistent wa bohlokwa ke gore go tlameile go be le dipuisano kgaitsedi yaka a se ke a nka qeto a le mong go sena le mangolo a bongaka a bolelang gore motho yona wa kula ebe o sa nka qeto o sa mo beya ntle le mabaka kgaitsedi yaka
0: jwale ka ga o tsho jalo ntate motaung go na le bamamedi ba mmalwa ba ileng ba re letsetsa kwano ba tlhalosa yona taba e mong a tlhalosa gore ke ile ka dula gae e le gore ngaka ile ya nketsetsa lengolo gore ke ya kula empa yena o lla ka gore ga ka ba fumana ditlhapiso tsa letho empa a tswile kotsi a ntse a le mosebetsing e mong mme o re ke ile ka ba mosebeletsi wa lapeng ke sebetsa malapeng dilemo tse mashome a mabedi le metse mehlano mme a ba le bothata ba mokokotlo ya ba ho hang ra mosebetsi wa gae ha sa ikena taba ya gae ha re letho ha mofe letho empa a mosebeleditse dilemo tseno tse mashome a mabedi le metso e mehlano ga e sale ga se ya bona gore ga sa kgona jalo ka o qeta go tlhalosa ya ba ore fela a kae gae jwale e mong gape o ile a letsa le ena a re o ile a tswa kotsi a le mosebetsing mme ngaka eo a ileng a ya go yona ya mofa lengolo le e reng ga a sa tlhola a kgona gore a ka sebetsa jwale taba ena ga e ka ba ya thabisa ramosebetsi wa gae mme o ile le ena are a go e hae tsa mawe ya hae ya kiringa ka ya hao ire o kekebe wa hlola o phetha mosebetsi o nna ke o hiretseng ona kwano me une alla le ka hore le chalete ena ya UIF a ka ba a ifumana ho hang ha ona ditlhapiso tsa mofuta o feng kapa o feng tseo a ileng a di fumana ho tswa ho monga hae kapa mohlomong lefapha la ditaba tsa basebetsi jwale e ileng ya nkutlwisa bohloko ntate Motaung ke ya ntate ya reng o ile a tshwarwa ke stroke a le mosebetsing a re ne bile la bohlano ho fihlela le ka jeno le ha ona le sente ya ithotseng ha e sa le ya ba ha sa kgona ho sebetsa o sa dutse lapeng ke lebe ka nka le lebitso la hae hobane ke ne ke utlwisisa gore ka nnete ke motho wa moholo o ne o mo utlwela a bua gore o sokola le ka puo ntate Hendrik ka baka mo tshepisa gore e tla re setsibisa rona ha se le teng bekeng ena ke tlo o fa dinomoro tsa hae ke kopa o tlo moletsetse o utlwa bothata ba hae o tlo bona gorena o leka go mo thusa jwang jwale mona mo e leng gore dintlha tsena tseo ke seng ke di ammeng tate Motaung tsa momamedi a ileng a letsa ba siwang fela geretlha jwalo ga mosebetsi o sa o latlha fela ra tsela ga o fele ga e le 5 cent le kamane ka lefapheng la basebetsi o fumana o sa fue letho ditokelo tsa gago jwalo ka mosebetsi ke di feng tlhentse jwalo
1: tsholi ke taba tse bohlokwa tsa ha o ne o kgonala motho na ka ikarola ka dikarolo tse ngata ore a kgone go fitlhelela bamamedi ba lesedi gotlhe mme ba leng teng o ba thuse goba ka nnete batho ba bo rona ba sokola batho ba bo rona ba hula ka boima ga ikee yaka mme ba tlhoka e ne e ka re ka bua le bona beke ka lebeke beke le beke kgaetsedi yaka re leke go thusa batho ba rona ba tsedi e re ke leke ya go e tlhalosa jena bothata be ke nang le bona ke gore mesebetsi e re leng go yona e batla e fapana o fumana go na le di-big corporate companies mme go na le basebeletsi ba e leng gore ba ba sebeletsang teng dintho tsa teng di batla di le informale fela e re ke le ke go e tlhakisa jena kgaitsedi yaka go na le gore and go kula ke ntho e itlelang ga ona motho ya kgethang gore ka jene ke batla go tsoa ke se ke o tlhile ke stroke mme e tlang fa lebaka la gore ke seka fela ke sebetsa go kula boramosebetsi ba tlamehile go utlwisisa gore ga se kgetho ya motho ke ntho e etsagalang bophelong bona be re phelang go bona gaetse diaka ke ka gona batho ba entseng molao ba ileng ba tla ka dintho tsena tsa gore go ba le ntho ya gore o be enye re bitsang temporary incapacity go na le nngwe gape ya gore ke permanent incapacity ka mantswe a mang ga o le temporary ke nako ela mo e leng gore o ya kula nakonyana e telele ebe mona ke mo ramosebetsi a ka o beyang ka thoko go o fa nako ya gore o boele o be maemong mme mona o tla nne o e tsamaye dingakeng jalo jalo go fitlhela dingaka di be di fana ka report ya gore o ka kgona go khutlela mosebetsing empa ga o khutlela mosebetsing ka baka la go kula gona o seke wa tlhola o etsa mosebetsi wa ne o etseng ramosebetsi ke moo then a nang le obligation ya gore go na le gore a oleleke o tlamehile a fumane kapa a leke go bebofaletsa mosebetsi mane mo o leng teng o fumane mosebetsi tsone re bitsang light duty jaanong ena ya permanent disability ke mona mo dingaka di seng di itse jalo ka nthong ya ntate yana wa stroke mme dingaka di seng di itse ae go hang o keke wa sola o kgonne go sebetsa ke teng mona mo o tlhokagalang kapa ke mona boramosebetsi bana ba bagolo ba nang le di-insurances go covera basebetsi ba bona e bang go ka wa etsala gore batho ba iphumane ba kula goo go kekeng wa sola go kgonagala gore ba gotlele mosebetsing re re bone gangata bathong bana ba tshwereng ke bo kankere ebe batho ba se ba dula gae ba se ba lefiwa ke insurance e leng gore ramosebetsi o ile a eng ka bakeng sa bona batho bana kapa basebeletsi bana gaitsedi yaka le nakong yane ya temporary incapacity kapa disability motho a ntse a ditse gae ke bona mo insurance e kenang e re ke tla lefa peresente e itseng salaring eo kapa moputsong o mosebeletsi a tlameleng go e fumana empa ntho e nngwe gape ke lekang go e ke tla tlameha go bua ka yona thuni ke ena ya batho ba lemalang ba le mosebetsing and ke ntho e re tlholang re bua ka gafetsa gore go ya tlhokagala gore ga o hira batho ba tlameile gore ba registeriwe mane lefapheng gore go tsebagale gore ba le teng ga ba se ba registerile mo go na le peresente e itseng eo ramosebetsi a e lefang nthong ena e re bitsang quida moo go etsalang gore ga motho a lemetse mosebetsing e be insurance ena ya kgweda ke yona e tla hlokomela le yona ho lefa kapa ho putsa batho ba iphumanang hore ba lemetse mane mosebetsing. Empa ntho ke e ratang ka taba ena ya kgweda ke hore le ha ramosebetsi a sa ngodisa mosebeletsi yona, mosebeletsi o ntse a na le hona hore a ye lefapheng, a etse claim eo lefapheng, mme lefapha ha le hlokomela hore ramosebetsi ha ka ba a kapa o ne ntse a sa lefelle towards kgweda eo, tseo di tla salellana le ramosebetsi yona. Ba ke ke be ba punisha mosebeletsi yona ka lebaka la hore ha ya registarwa, mme ke temo.

0: mong a sa kgotsofala mosebetsing wa hae kapa a utlwisisa gore ditaba ga di tsamaye ka moo di lokelang go tsamaya ka teng kapa go na le mehato e meng eo a ka enkang pele a ka fitlha boemong bo
1: ga ke nyaka ka mehla le matsatsi ke kgothaletse gore ga go tlhokagale gore ga dintho ditumelelano di le sio e bo swantse o nka marumo a gago o swantse go lwana mosebetsing ntho ya pele ke kgothaletse ke gore batho ba bue ba dile fatshe le boramosebetsi wa bona informal discussion gore ka nnete o se o le tsena ngaka itse ke kgutlele mosebetsing kapa ngaka itse ke nke matsatsi a makana go buisanwe pele e bang go sena ditumelelano advice yaka ke gore ngola ditletlebo tseo fatshe o e kenye jwale se e le gore e formale o kenya tletlebo gona mosebetsing e bang and e leng thong ena re e bitsang grievance ka gare go mosebetsi kgaitsediaka e bang go sena tharollo tabeng eo jwale o so o ena le bopaki ba gore o ile wa ba le di-informal discussion o ile wa kenya formal grievance kgatlhano le ramosebetsi wa gago mme tharollo ga e ka ba ya fumane ke teng mane heme e ka reng ga o ya ka ntle go bo system e kapa o ya gona lefapheng lena le a tsa mosebetsi o se o na le bopaki ba gore o ile wa leka go fumana tharollo empa la tlholeya ka gare mosebetsi wa gagwe
0: e tlhakileng ntate motaung mo mamedi metsoso e dula gantle o ye 30 ka morago rra ya 10 ntate Maxwell motaung e re kole boe ntate re tla boela re kopana gape nakong ye tlang empa he ke tlo o fa dinomoro tsa ntate Hendrik yane ke builang ka ena wa ya ileng a fumana stroke le mosebetsing o tlo bona gore na o ka mo thusa ka tsela efeng ke le buile ntate motaung
1: ga ke diaka go le buile nna modimo wa kgotso a mpolokele wena ke tla leka go thusa ntate Hendrik ka gotlhe ka mong ka ka kgonang ka teng
0: kgotso wa botiwa ka ke le buile golo
1: a re le bowena
0: ga se mohem mamedi re nke pina e tle re ka moramona he re tlo itukisetsa go kena ka malapeng ka jeno he re tshwere lengolo la momamedi mme ke le ka tlhalosa gore itse ga ke le sheba lengolo lena ka fumana gore ke lengolo leo mme a tlhalosang gore o dula le mora wa gae ya dilemo tse 20 le metso e robong ya sa sebetseng ebile ga a bone ka rona le thaselelo ya o batla mosebetsi wa mo kgothatsa ka metlha gore a ke a kgone gore a ikemele o tlatla o le utlwa ke tlo o balela lona lengwelo lena e be wena o ikenya dieteng tsa mongodi wa lengwelo lena le go fana ka dikeletso gore na ke difeng dintho tseo a ka di etsang ke eng seo a ka se etsang re ke tle ke fete ka mona ka Sun City ke o fe ditaba tsa teng gore na go etsagalang ka mona ka Ziyakhala mo Sun City
2: Ziyakhala mo Sun City e gotlile e tshisa go feta pele Ona ha se mokete o mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zepayosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mullo, Busan Fest, Tsela Tsohle, Itabedi Etsahala Mokebelo, Wala Mashume, Amabedi, Anale Metsu supileng bukchan Sun City Super Bowl menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand tsa so sefiti ke ziya khala mo Sun City #sunfest2026 #loveeverymoment ziya khala mo Sun City
3: Sebokeng le lona le a ananelwa lesedi FM le le khubung la 88.4 kapa downloadang SABC Plus app ke molelwa

Bana ba holang ba hloka ho eketsehileng. Di aha mmeletse eketsehileng bakeng sa bophelo bo botle hore ba hole ba tsebe ho ithuta. Ebile kajeno batswadi ba hloka ho eketsehileng le bona. Nestle Nespray e o fa ho eketsehileng. E fana ka di-vitamin le di-mineral ho ba thusa hore ba hole. Bakana e diang ho fela hore tjhelete ya hao e tsebe ho sebeletsa le ho feta. E ritelea ha bonolo bakeng sa bophelo bo maphathaphathe ba lelapa. Ne ngwana wa hao se a se hlokang. Mone Nestle Nespray. Always giving more.

0: ke ntate Thori o mametse tholwana moletsane lenaneong la itlhabolle.
1: Abedi ke boetse hape ke teng ke kena le wena ka malapeng. Hopola hle sepheo sa rona sa ho ba le sekgutlwana sena sa malapa ke hore re thehe malapa a tsitsitseng, a nang le kgotso, a nang le kutlwisiso, a nang le mamellano, a nang le kutlwelo bohloko. Mme wena momamedi motle ka jano he re tshwere lengolo la gago, wena momamedi ya lakatsang ho thuswa ke bamamedi ba bang. Mme qetellong he re tla ba le Metlodin Magetha, yena ke setsebi ditabeng tsena tsa manyalo. Re bua le yena he ka mora hore re tle re utlwe maikutlo a hao tabeng ena ya lengolo la momamedi. O tla ntetsetsa ha ke qeta ho balla lengolo lena, re ke re utlwe hore na ha o ikenya dieteng tsa mongodi wa lengolo lena, wena maikutlo a hao e ka ba feng. 086 000 3084 ke nomoro ka ya mohala moo o tla ntetsetsa teng. Ke mme Homora ya dilemo tse 29 ya ntseng a dula le nna lapeng. Ke mo rata haholo ebile ke a utlwisisa hore bophelo bo boima haholo ditšheleteng, empa morao tjena ke utlwa ke imelwa ebile ke kgathetse moyeng. O na le ho fumana mesebetsi e fapaneng mona le mane, empa boholo ba boikarabelo ba lapeng e ntse e le baka. Ke patala tsohle ho kenyeletswa grocery, dikoloto le yena, ke be ke mo fe ho hong hore a itlhokomele. Ntho e nkutlwisang bohloko haholo ke hore e kare ha a sana maikemisetso a ho ikemela hobane o a tseba ke teng. Ha ke qala ke bua le yena ka taba ena, o tlala kgalefo ebile o re ke mo kenyetsa kgatello. Ka nako tse ding wa nkgopotsa hore ke nna mme ebile batswadi ba tshehetsa bana ba bona ho sa tsotelle dilemo tsa bona. Ke utlwa ke sa tsebe hore ke etse jwang hobane ke batla ho mo thusa ebile ke batla kgotso pakeng tsa rona. Le nna ke lokolohe ka mora dilemo tse kana ke mo hodisa. Ke mo kgothaletsa jwang hore a ikemele ntle le ho senya dikamano tsa rona. Ke potso ya hae eo ya e lebisang wena momamedi hore o ko mo rarollele bothata bona. O re ke mo kgothaletsa jwang hore a ikemele ntle le ho senya dikamano tsa rona. Nthuseng hle. 086 000 3084. Mohlomong re ka re shebe rona ebe na o dumellana le taba hore dilemong tse moshanyana yena enwa a leng ho tsona ebe o ntse a dula le mme, o ntse a supportwa ke mme, kapa mohlomong ho na le tsela eo wena o e bonang ka teng. Re he ha ntse o itukisa o ntetsetsa, re ke re fete ka mona re a kgutla.
2: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng, ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theo ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelo.

0: Tong re eme mmoho le Lesedi FM re ketike letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
1: Mamiti e leshume le metseme raro metsosepele horra ya leshume le motsemong 0860003084 Mamiti le Lesedi FM mo mamedi go hlompile dumela
2: Hello tle
1: Hello ntate
2: le tate
1: ke ya phela o phela handle ntate
2: Okay,
1: truly,
2: what's one man chenka and kahotasa neokayon? Kore, Morahe Osalam Hulikimu Houkis, Aguilin, Wanamunya, Nemo Loring, Houkis. Hamu wants I give it, Kimanaka, Kalamutu, Kimutasa to Tilisco, Kimutasa to Tilisco, and Osaban to a righty lesson, right? Me ha di le fate le ngwana ha ya kere o re ngwana ha o motjinetsa kore o motjinetsa
1: pretel gatello
2: gatello ha ile lo re ngwana a le jwalo ho yena ha le ke o a thole o mongwa le loko e ka ba malume e ka ba ragadi e ka ba mang a mo tlalosetse go ngwana ka konana ona le botshata botseng ha ke bua lena o re ke motjinetsa gatello ko a mo batlana motho lo reng o mo tlisisa haholo a tswang go ona na ha bua lena e ka ba malume o tlana kongwe ngwanana o haufinyana le malome o utlwisisa malome a golo ka toka gatsi ga e go yena a bue le ena motlhalose a kgone go tla a tse mo rwetsa ore a monna note dilemong tse o solong tsona o solo mogolo o ka kgona go jaletse o imolole mme wa gago and-e kore a mo bontshe mabaka a mangata bane go sane a ka tswa le siko a mo bontshe mabaka gore ga a ka tswa le siko o tloetsa
1: jwang
2: tsale ga e be e le gore ga ona motho a ka kgona go buelele kore a tsamaye di-social worke batho ba ka kgonang mo thusa
1: ntate
2: obane ka nnete fela o sale mogolo a golo tlamehile a tsebe ikemele obane ga o qeta sekolo fela nakong ya gona jwala ga o se o qeta sekolo fela tlamehile bo se ntse o tseba go ikemela ka tsele jwang le yena mme ka bo dithusong ga a ka etse gore a ka huleletse wa ganyane a ka mo phedise ka thata and a tswele o mo utlwela sono go tse dingwe tsa dintlo gobane bana ba bo rona ga o ntse o metsetsa ntho nngwe lengwe wa tseba ga ha ke tlhoka ntho itseng ga ke phamisa letso ya le yena ka leke gore a kemelele mothapa gore a ga ke tlo kgona mona a tlole mo utlwela botlhoko gobane jale ga ntsa metsa ntho fela kenana asa moqene kore a ntsa moqena ntse ga ke ngwanaka bomme ba na le nthona gore o tlantse ga ke ngwanaka le mong fela ke ngwanaka mosomana le mong fela ke yona nthona e etsang gore a qeteletsa sena thaselo gore a ka sebetsa kapa eng gobane ntho ngwe le nngwe o e thola fela e ditse jwalo
1: Kaitidak, kile bila holo.
2: Kile bila tulu, si kime itirika mana kafana de.
1: Hasimo hem. Mami di refela refite, mabinkiling reakutla.
3: Ibangu nana uruke kwa kono lifela likweta. Nana hape. Clientele Legal, yente tsebele tsa molao tse teko itlasi. Ukafumana cover e fitlango 745,000 rand. Kasi limo. Diplani tsa rona, dikenyeletsa cover ya hao, mulekani, bana le baliloku. Diplani di cover ditaba tsa sechaba. Bohloko tsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMSa lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
4: Ke nna papading e tsotehang ka bolo ya maoto ya mahala ya Spa Limited Edition. Ha o reka ka 650 rand, o reka disebediswa tse tharo tse nkang karolo. Jwalo ka 175 gram Protex Hygiene Soap, mefuta e fapaneng. Reka dife kapa dife tse pedi ka 28 rand, o boloka 12 rand ka di-rewards. Kapa 2 liter Spa Full Cream, kapa Low Fat Ultra Pasteurized Fresh Milk, ka 32.99 fela e le nngwe. Dithapo tsena, di qala ka la 11 ho fihlela ka la 24 May. Ha thepa e sa le teng, Spa fela, ho na le dipehelo.
0: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM
1: Mamedi rekenke mo mamedi mongkwane 0860003084 Lesedi FM dumela
5: Thulibedi
1: le kae khitsedeka
5: ha monate le kae se tshwana se setle
1: ke ya le bohle ngwane so ha re di otle fela moedi wa rona tla tsebe ho tlo arabela taba tsena ka ofele ke ya le bo
5: Thulis foro ka jwa rona e be ke nana ha a tse le mo bo malume ba tlile she bo ga ngwane ba teng bo ntate mo bulo ba teng gore motlolo mo ba go bua le yana fa tse o monitor hore na hantle hantle ha o so o le mo hlankana ya go di leng o tsona tso be le maikarabelo ka tsela mo tsotofeng a ska be a pressure go dimana le wa hae me wa hae le yena ha ka bontsha go o khutisa le tsoganya nyane go nna antse a gahlisa mora wa hae ka tsheleto ba neng o mo tsanya yona ga tso yo ya hore a ja se ba me a bona o mpa tsheleto ha e di social working a di tsene lo go ka o fela go kopana le social worker di teng a ke a salu se ha ntse go no ka mabaka a so ngwana ka ke bona a mpa pressure ha ba to batla mosebetsi wa lo ka ba tlankana ba bang re ke diwa ke mo hata go di thuli ke se ka ya lololo ke kutisa le lene
1: ka itse dia ka sport ka iwan ke le bila hol
5: thank you tuli
1: thank you one skele bo ha se mo he wena mo mamedi motle re re tle re kenye mo itse wa rona he a tlo re hlalosetsa ditaba tsena rona ha di letse keng so me a lokelang ho sietsa mohlomong jwa loka ha itse ke rarolla jwang bothata bona ke mogotheletsa jwang hore a ikemele ntle le ho senya dikamano sa rona mama Claudine dumela mme
6: le kae
1: ke a phela mama Claudine magetho phela hantle
6: ke phetse mme ke phetse ke dumedisa ka ofela ba hlophisi ba itlabolle ba o tholwana o maletsatsi le ba o smaneng
1: re le boshe mama Claudine re le buile ha ho le jwale ha re ke re kene lengolong la mme mona ke kgola o se utlwile ditaba tsa lengolo me potso ya mme ke hore ke mo gothaletsa jwang moraino wa ka wa 29 years hore a ikemele ntle le ho senya dikamano tsa rona
6: yo ke le boa lengolo mme ke a le boa tsena ke tseding tsa ntho tseo re sa buing ka tsona fela di bolaya setšhaba ga holoholo bana ba bashimane go a utlwagala gore nna gobaneng o se o ikutlwa o kgathele mora wa gago o sa le dilemong tsa go ikemela mothating ona bophelong ba gae o tshwanetse gore a be a se a ikemetse a se a sa dule le wena ga ke etsa motlhala kapa e bang a dula le wena ao imulla mona le mane bothata ke hore ha ho le ho rona batho ba batho ba Afrika borwa re hana ho arohana le bang hangata bana ba rona batswa ka lenyalo kapa ha ba ya dikolong ha re ruti bana boikarabelo ba sa le banyenyane ke ka ho monyetla wa pele wa ho phela ntle le batswadi di ntho di senyehang ke ka ho o so fumana o sa adula le molekane kae kae ntle le lenyalo e be motheo wa dithuto tsa lapeng o etse ka metsi jwale ho thusa mme dipotso di teng na mora wa hao o etsang ka bonyane bo a bo fumanang gobane ka re o a tshwara mona le mane mosebetsi bonnete ke hore ha re ruti bana ba rona hore dijo di a rekwa television ya patallwa le motlakase hona moo ke moo ka mo neeletsang hore a patale ntho tse itseng re ba ruta hore rona batswadi ke rona ba ikarabellang ho tsohle o fitlha ka tlong a botse hore na ho jewang ke ka hoo a reng o mme wa hae mme batswadi ba tlamehile go hlokomela bana ba bona go sa kgathaletse dilemo tseo ba leng go tsona yo potso mona ke gore na ha e le ngwana jwalo o santsane o kgona go mo roma na wa o mamela na kapa ke ngwana ha seemo se dumela e be ke mogolo ha yena a batla go itaole kore gona moo o tshwanetse o shebe gore motho ena o sekametse ka go kae nnete ke gore bana ba rona re a ba rata ke ka ga nna butse lengola re ke a mo rata ngwanaka empa ba sebedise lerato la rona gore laola le gore blackmail a ke tsebe ka sesothokeng blackmail
1: go senya lebitso
6: ehe o a bolela gore o mo thusa le ka ditsego tse batlang ena ke a nagana gore o mo rekela sesepa sa o tlapa ke etse motlala ke se eo e mo fa tokelo ya o se reke letho a khete ho ithekela di earphone a reke cell phone e bitsang lo feta ya hao ke hore o ichebile yena ke kgona hore o ipotse dipotso ke tsena mme ha o ka kula ka pa wala hello ke mosebetsi ka mabaka a itseng le lapa la hao le bolokehile matsong a mora wa hao na ke potso eo ha a ka tsoha a ina le ngwana ngwana eo le mme wa hae ke e tla ba boikarabelo ba mang na go totobetse hore tsohle di tla tsetshetsa wena mme le monto o leng ho tsona mme o batla kgotso le phomola o sebeditse ke nako ya ho phomola o tlo iphumana o tshaba le ho beya meja fatshe o ke o je matla a hao empa ke nako ya ho kgetha pakeng tsa hao le kgoba le o maemo a hao a o entseng lona o ntshwarele a ke e beya jwalo ntho ena ke sewa setšhabeng sa rona haholo ka bana ba bashimane empa ha re bui ka yona tse ka ke se ke tshile ha hona ntho e thata go hana ka wena bomme re rutilwe go bea ditlhoko le ditabatabelo tsa batho ba ba pele tsa rona ka go ke kopa gore inahanele kore ha o tshwere 100 ranta kota 70 ha e le hantlentle 30 tshwantswe e tshwanetse mang wena kapa ena kore o hane ka wena o itee pele go se seng le se seng gobane re rutile bana ba rona le balekane ba rona gore ditoko tsa bona di feta tsa rona mme seo tshwanetse se fetoe mme ha ke re bana ga ba tshwane go na le ba itekang bao o bonang gore ba mpa ba gaelelwa ke madi a sebetsa kapa o tsena sekolo empa ga a kgone o lefelela bodulo ngwana ya jalo o ka dula le ena gobane wa iteka ga se mokotla o matlo mme o iponagatsa gore motlhang a tsena gona o tla ikemela jalo mme ke a kopa he ipeye pele e bang ga le utlwisisa le moragao o tla tshwanela o le batla bodulo botseng kore ga gona gona gore o tla nna re ga o sa etse tse ke tla etsa tse he ke tla ipolaya he ke wa morata ga ke gane empa thuto ya bogolo ya roba
1: metlhodimo ka lebaka la nako re ko lebotlhe ka ditaba tsena tsa botlhokwa dikeletso tse o faneng ka tsona e tlile ka nnete re lokela go sala dikeletso tse tshwanang le tsena morago gore ka nnete di tla di rarolole bothata motlhomong ga se le yena motswadi yona fela ba bangata se re ba disitse
6: re bangata a ke ba ke re ba bangata
1: re bangata ke lebohile mme
6: go leboha nna hle
1: godimatlhogo rra ke a leshomele motsomong yena ke tshebeletso ya lesedu SABC ditaba di balwa ke mosiwa tshwengu.

na go ntsa tahlelwa bophelong mohau e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.

0: Tshebeletso hara ditshebeletso Lesedi FM.
1: Mabidi haru tlo rena ke manya ke tikantsa sila hai la tsolo ka jeno ka mora ho mamela pina e monate ene itla jolo ka Regina Bell baby come to me ka ba palna Bill Williams Elvina ile shume le mse supileng mesosu ka mora hora ena ya le shume le mosomong o ntse mametse le Sedi FM nana o ke la haula itla bulle me wena mo mamela motle re bone inflation ya bareki e nyolohela ho di percent tse nne kaofela kajeno pijana kajeno me sena sebolela hore ka nnete ho thata ho thata ontso thata fala ho ya pele me re ya bona hore ha inflation ya bareki e nyolwa ha ho hopola hantle ile ya nyolwa mane ka 3.1 jwale e nyolohetse hodimo ka 4% sena sebolela hore ho nyolwa ha ditheko tsa oli le mafura ibile sesosa sa ditheko tsena tsa bareki tse nyolohileng me sena sebolela hore thepa e o ne ntseng o e reka mohlomong ka 100 ranta o sotla e reka ka 105 ranta kapa ka 104 ranta jalo jalo sena sebolela hore ka nnete e hlile ho ntse ho thatafala ho ya pele ho rona re le bareki jale hona ho bolela hore re lokela ho ba sedi ha re sebedisa tjhelete. Ha se taba tse monate ho hang ha se taba tse monate ho hang ho hang ho hang wena mo mamedi motle ke taba tse leng hore ka nete ho babang di thatafatsa bophelo lo fit ho di mausantso le thata ha re utlwa di taba tsa mofuta ona di thatafala dintho ho ya pele di thatafala ho ya pele ka nete sena se bolela hore re le bareki re tsietseng e kgolo re tsietseng e kgolo me tsatsi le leng di sebediswa tsa hao tsa letsatsi le leng tseo o di sebedisang tseo o di rekang le mabenkele mane ho a bonahala hore o sotla reka ka theko tse hodimonyana boholo ba tsona o tla di reka ka ditheko tse hodimonyana ka nnete ha se taba se monate ho re rona re le bareki me sena o ipotsa ka thata hore na ebe taba ena ya bothata ba tlhokeo ya mesebetsi e tlo re beya kae qetellong mo mamindo motle e hlile ke bothata bo boholo ka tsela e makatsang mesoso e le shume le meserobong ka mora hora ena ya le shume le motsomong re rutlo rona ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tsolo ka jeno ke sentse ke tshwere molaetsa kwano me mona he ke kopana le molaetsa o tswang ho Moruti Maniki ka bona ka manyatseng Lady Brent ore tuli ke kopela Moruti Mohlolo wa hola ka jeno o qeta dilemo tse ngata-ngata mme ke re he ntate Modimo a moetse ka hore le hore a bone dilemo tse ding tse ngata-ngata re mo lakaletsa mahlohonolo tuli ke ikopela ke a hola ka jeno ntate Modimo a nkekeletse ho feta mona ke modie perseverance le nyatsa o dula ka mona ka Bloemfontein. Happy birthday modietle o keteketsa sila hao la tsolo ha monate nate nate hola mamusidi geo le ditlhare majorobela sonopo ka mona ka hlohlolwane me bona he ba kopelo ke kgoboso mahlatsane ka mona ka Sunflower Park ke hlohlolwane uri happy happy birthday hle tsatsi le monate la tsolo ka jeno ho hola Teboho Sedinele ka mona ka Bloemfontein ke re a holehle a bona dinemo tse ding tse ngata-ngata o kopelwa ke Mota Nthako o ka mona ka Botshabelo L section ore happy happy birthday hle letsatsi le monate la tswalo a tshe mong hape ya holang ka jeno mo mamedi motle ho thwe ka jeno ke letsatsi la tswalo la moeketsi hle thuli re molakaletsa mahlohonolo moeketsi seleteng yena ka mona ka monontsha border post le Sylvester Magheta ho thwe letsatsi le monate la tswalo ho lona hle ba kopelwa ke Cable Mutsi ya reng happy happy birthday ho bona ba keteke letsatsi la bona la tswalo ha monate nate nate re kutlwe mo mamedi ka mana ka di voice note mo re shebe fela rona ke mang ya ketekang letsatsi la hae la tswalo ka jeno re ke etse letsatsi la hae e be leo a kekeng a le lebala mo lebitso la hae le leng la bitswa ho Lesedi FM. Hello, hello.
2: Meti di dumela hle ya monate le ka ya monate bua le ntwa le Marlis Mafrika ka mona ka Bloemfontein le re park ke kopa ho lakaletsa batho bana be ke bagatang ke Matibello Masabata Sibetsedi yena ka mara ka go le a thunya Ruvel le Thandi Majenge nene le yena o ka mona ka go le a thunya ba kopela ke Marlis ntwa le Mafrika ke re halala happy happy ke le rata ka love Matibi
1: Rale bohle menti ba leng rale boha.
3: Dumela thuli tsatsing lena ho hola ngwana wa ngwane so yena ke ntshetsa na tukula. O mane le so tope ka poveng ha ga mabuella. O kopela ke nkhono wa hae nkhono mapuleng ga madumane ka mona ka Captain Park. Ke a lewa thuli.
4: Hello mama ni thuli jo. WhatsApp yo kopela ga magati le lengwe ka mona ka mokeng e tsa le motse tharo kopela ke nna wa hantsoe ke lengwe ke ga a hole a hole a hole
5: a go dumelse thuli a go dumelse thuli a go dumelse thuli thuli thuli baby ke kopela Daniel Mokwena Daniel Mokwena Daniel Mokwena ka tsebiso ka mona ka bolo go bona ka vele komo ke mo lakaletsa ke mo kopela le ena ke mo wa motho mo wa batho ba ke ba rata ba ke ba utlisisa o go lakaletsa mahlono ke Daniel Matlokotsi ha ke le bua thuli bye thuli
6: metlona dumela hle mora tua o tshwere memanga ka kamona ka podcast ka se ke ho hola nthabiseng le anya hle ke re a hole a bone tsedintseng ata Katlelo mahlono no di matele ke le wa lgato la ka bolta tsim na tekere thank you me
7: Hi Jules ke kopa ho godisa Tebogo TJH Hotane le ntate bonang John Makamba wa gona gompieno yana ke a leboga ke o mami ya ba kopelang mo manseve
8: Hello Julie baby. Ke mari thabile mputane mona botsabelo ke kopela mme ma mothusi. Ga ntsha go ke go yena mme ga ntsha go hola hola bona tseding tsenga kanga. Ke mokere ke mo kere ke nya rona ya Roma St. Peter Paul. Thank you Julie.
1: Thank you me ke le bila holo re kenke ba ba raru fela kwa no ba ke tikang ka jeno. Le sadia FM mo mamedi dumela.
9: Hello Julie.
1: Hi ntate le kae?
9: A monate le kae Julie?
1: A monate.
9: Amo nna be ke potane ka mona ka Bloemfontein mara ha ke ka mana ka Excel tsoro mahlatswa ke kopela mo go tswa ka e leng ga pheletso mo di senyana nna ho la tshilo na tsa dimo ke ke ngata ngata fela ke mo dimo metse ha ntse
1: ka itse ka ke o lebile
9: ke nna le bule ntuli
1: bye bye hello
10: hello tuli
1: hi me
10: ka ga tuli
1: re teng le kae
10: ke teng tuli tsa tsinyana ho hola nthabiseng le anya o mane matatie le motseng wa mapolisi mo bitswa mmagotso seboka mono bo hadi ba hike ga hole a bona di dumotse di ntseng a to kopela ke Matibello le anya ni trend thank you tuli
1: thank you Matibello le sa di fm dumela
11: tena la tiri le ke
1: ke teng ka me
11: ke tse se se tuli ke nna mo mjadane ka mo ka vizini ya le ratong ke kopela se tolo saka le na ke le se di motao Hola ni la Northwest Swat Regency kere o didi mama wa hola ngana ka hola sebata o bone tsenga ka ke le bo wa hle bantuli
1: thank you my darling tsa tsile mona tsho tsa
11: lo wena hle darling
1: thank you bye bye
11: bye bye tuli
1: asima he ka jeno hola karabo mofukeng o tula ka mana ka Sharpeville o ke tsaka tsile hae la tsalo ka jeno kopelwa ke me wa hae mafusi moletsane ya ring happy happy birthday ho yena hle a ke tike tsile hae la tsalo ha monate nati nati me wena mo mabito motle ke sentse ke re ho bohle ba ketikang jolo ka me makuba ramonauna o ka mana ka maseru ha abia o ke tika tsatsila hae la tsolo ka jeno le yena bana ba hae ba re a hole ba morata ha holo o kopelwa ke ngwana hae Alina Ramonauna ka mana ka Bloemfontein are happy happy happy birthday ere ke re ho ena ke tika mona tehle mo mamedi mo hle o be le letsatsi le letle iri ha mesoso ilena idula ho ema shema mapedi le metsetsiletseng ka mora hora ena ya le shemele motsemong re fetele ho di makatso folotsi ho tlo rena re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno di makso dumela ngwane
12: se tsela ka ithuli
1: ke pitso pisantle
12: ke pisantle ka nnete ke lebuile ha holo mo mamedi wa tsebeletso ya le sedi fm le wena ke sentse ke ho dumedisa ka jeno ho imatlafatse re tlo kola di ntlhatse ke ngeletsang sa hore Komishini ya ditokelo tsa botho ya Afrika Borwa provinceng ya Gauteng ya tsa dipatlisiso ka taba tse amanang le tlhokego ya metsi ka hare ho province sena ke ka lebaka la dingongorego tseo ba di fumaneng. Ditlalebo di kuma ha moiseki wa baahi Mahikeng Thato mo Lusankwe a thuntswe a bolawa lelapeng la hae motseng wa Lumanyaneng Mahikeng. Ho sa le jwalo letona la thuto provinceng ya Northwest Viola Mutsumi o ntse a kopana le dikolo tse ikemetseng e senang le ditlhopha tsa grade 12 le tse shebaneng le tsa temo ho buisana le bona ka boitlhophisetso ba o leka ho ntlafatsa sephetho sa bona sa ditlhatlhobo tsa matric tsa selemo sa 2026 sena le setting go imatlafatse hang ka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi ke lebohile ha ho lothule
1: ke lebohle di magzo sa selemo na tonis ha se mo hem mamedi re ro papa lepina itlaka Maxwell this woman's work

0: tla ba le sedi FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Siyakhala mo something. E gotlile. E tshisa go feta pele. Bona ha se mokete wa mmino fela ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest, Tsena Tsohle, di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a Supilem Bukchan, Sun City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket tona, Difumane House, suncity.co.za, Let Ticket Pro, Hok Alaga 350 rand, that's a soon, Safiti, Kiziaka, Lamo Sun City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo Sun City.
2: Mabedi ke khona o so ntso o ithlopa e segale re tla be re o fa molaetsa wa gore diteketi di rekisitswe ka ofela e segale re tla be re o fa molaetsa o no tlo ske wa re ha ka o rerisa ha o no ba monate ha o no ba monate wa re batho ba ratang ketla ke tla ya hosane ke loreka ke tla ya hosane ha o re papa o so utlwa re hweletsa moyeng mona gore diteketi di rekisitswe ka ofela jale hlokomelang tle wena mo mabedi motla hlokomelang ditaba tsa mofuta ono re tla bua taba ya bohlokwa o tlo ske wa fetwa mona mo re kenang segutaneng sa bana gobane re dula re ditshwere re dula re ditshwere wena mo mabedi motla jale segutaneng sena sa bana ka jeno re tla bua ka taba ya bohlokwa kgolong ena ya bana mo o tla fumana gore ngwana o gutlela morao kgolong ya hai jole o tloska ba fetwa ke ditaba tse eno rena le moeti e re tla qoqa taba ena ka le yena jole re sa bua ka kgolo ya ngwana tjena ke bona a ke tsebe ke fashion ka paki eng taba ena ya vape ho tsuba vape ke bona le bomme ba ba gachane ha holo bana ba ba chabana ke ba bona ba tsuba vape jole keletso ke ena mo mamete motle ebile etswa lefapheng la bophelo go hlokomedisa setšhaba ga golo bogatšhane bomme ba bagatšhane gore ga o le mogatšhane e tlhokomele ka o sebedisa vape gobane e ka ba kotsi bophelong ba lesea lena le o ntseng o le jeri le wena jalo ka mme wa lesea jale dichemicale tse ne tse tswang vape mono di ka etsa bonnete ba gore di ama boko ba ngwana e ka sena le matshwafo jale ha hona mme ya lakatsang hore abe le lesia le sa phelang hantle lesia le hlae le selena le mathata a itseng jale hore o tlo qobe bothata bo haiba o mme ya ntseng a sebedisa ka pa ona utsuba vape o le mogatshane tse bangwane se hore ke bothata bona bona bona bo makatsang o ka ba le ditlamorao tse se monate tse ka banteng ngwaneng wa hao kapa le wena jalo ka mme ho ka ba le ditlamorao tse ka bang teng bogatšhaneng bao ba gago kapa nakong eo o belegang lesea la gago jale itlhokomele ka gotlhegotlhe re pele re kena ditabeng tsena ka botlalo re fete mona
3: bohloko ba go latlhelwa ke moratiwa ga se papahet tlantele utlwisisa gore go boloko ba go ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya gora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 tlantele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
2: Ha se mo he mamedi motle re kena ditebeng tsa rona ka jeno me ke hola o ipotsa dipotso hore hey bo thudi ba bolelang ha ba hlalosa hore ngwana a ka hola empa a gutlela morao le nna ke re ke ipotsa empa ha ke se ke shebisisa ditaba hantle letsatsi ka kwano ra bona hore e hile ya tsahala baneng ba bangata taba ena ya tsahala baneng ba bangata ke ntse ke le ka ofumana moitsi wa rona e re fela ke tsetse ke a gutla

0: mamedi ba batla ba le CD FM. Ke ntate Thuri. O mametse tholwana moletsane le nanelo la itlhabolle. Ha re itlhabolle.
1: Hatsimo he mo mamedi motle re amohele Dr. Mthandeki Zange. Yena ke psychologist re bua le yena he ka taba ena e o keneng ke ama ya kholo ya ngwana mo o tla bona ngwana a hola empa a gutlela morao re bolelang ka seo Dr. Zange dumela doctor
2: dumela metlwana le bana le di balpedia
1: ke le bohle doctor re o amohela kwa ho le sedi FM re bua taba ena ya bohlokwa e o ke a kgola batsadi ba bangata ba ipotsang hore na re bolela eng empa ha o le teng tjena ke a thaba hobane potso eno ha ba sa hlola ba e botsa o tla bo o e hlalositse hantle hore na re bolela eng ka kgolo ya ngwana empa re bona ngwana a gutlela morao
2: re ke kale mona hore ngwana a ole hantle o tlhokahala ditlwaelo kapa ha ba pise ditlwaelo le ditebello di be teng jwale o tlo thola gore ka nako nngwe ngwana o tlwaetse go itseng gape o lebeleletse gore go epale go itseng and ga o thola gore tseo ga di sa etsagala o tlo thola gore ngwana o kenwa ke letshogo kapo yona phekolo ya maikutlo and ga go se go le jalo o thola gore ngwana o a qala go gutlela morago o thola gore ngwana go na le ntho tse e le gore ngwana ga se ba etsa o sa fetse morao motlhomong ga sa tse ba o bua ga sa tse ba o tsamaya nako nngwe o tlhotlhola gore wa itsenya ga a yang tlwaneng e le dintho tse dingwe tse o ka di elelwang ga o ka bana le ntho tse re di bitsang di-disruption tse dumeng ya ngwana and tse o kao fela di bakwa ke ntho tse tshwanang le ngwana ga a tloga mo a tlwaetseng teng legaeng la gae a ya legaeng le letšha ntho tse tshwanang le ga o ka bana le lefu ka gare ntlhomotlhomong motswadi ga a sa leyo lefu le teng kapo batswadi ba arogana o na tlwaetse gore mme le ntate ba teng ka lebapa empa ntate a sa leyo kapo mme ga sa leyo jaanong tsela tsamaiso eo kapo tlwaelo tse tse ngwana a na ditlwaetse di kgona gore di etse gore ngwana a tshwarwe ke stresse a ba ne le letshogo leo le bang teng le e le goreng le etsa gore ngwana a gotlele morago o bone a sa sa tlhola etsa ntho tse o ne o tsela go kgona go di etsa
1: jale matshwao a na a o seng wa tlhalositse doctor ke yona fela e motlhomong bo mme ba ka lokelang gore ba ele tlhoko e bang motlhomong ba na le dingongoreo ba tle ba potlake ba fumane thuso
2: ke ona matshwao meaning o bona le puo puo e na le go latlhega o thola gore ngwana o na kgona go bua sentence e feleletseng empa ga a sena seetsala ngwana ga sa bua ka tsela o mo tlwaetseng ka teng ka go jaanong sa kgopetse morago ka bo selemo le neng ka dilemo tse pedi ntho nngwe gape o tlo thola gore ngwana wa itsenya kapa o ntsha metsi e ba accident e tshwanang le eo ga ntse a shebile kapa a robetse and o ipotsa le motswadi gore gao e le gore ngwana ona go tse o e tsaetseng ke erete coach training and-e ke ne ke le sure gore ngwana wa tseba ga e ka re sa gotlelete morago a mangwe a mabaka ko kgomarela motswadi gagolo o maka le ngwana a sa o kgomaretse gagolo ga batle o tsamaye ga batle go tloa pela gago ntho nngwe gape ke e bitsa ke separation anxiety o thola gore ngwana o tshaba le gore o tloge e nngwe ke di-tantrums o thola gore ngwana o hlolega go laola maikutlo a gae o tla lla gagolo a itabanye fatshe a role fatshe ke ntho tse e le goreng recreation ka go gokela morago ga bana ke matshwao a mangwe a e le goreng o ka bona ngwaneng wa
1: jale ga re ke re shebe letlhakoreng la batswadi Dr. Zange gore ka nako nngwe ha o le motswadi ngwana a gutlela morao ka kgolo jalo ka ga o qeta go etsa mehlala e fapaneng o tla fumana gore ba bangwe ba batswadi ga a tsebena jwale ke o lokela go qala kae o lokela go etsang jale ka nako nngwe o fumana gore ba kopakopana ka tlhogong ka mona batswadi o a tsieleha ga ntho tse jalo di etsagala jale re bona diphoso tse ngata tseo ba di etsang e le di feng nakong eo ba tlhokomelang se baneng ba bone
2: go na le ntho e le gore motswadi ga a bona taba tseo ngwaneng wa gae o kenwa ke frustration and one motswadi has sale frustrated go hanga tsa tsa tlhola gore batswadi ba ba tla batla o tla mwana o ba tla batla go ba tsedi ya ba itse le rata ba itse mwana le rata tlhola gore motswadi ka tsedi le mwana e nngwe ke go sa tsotele le seo mwana a se fokang ba mme batswadi ba tlameha gore ga ba bona matshwao a jwalo e se ka ba ntlhele ya gore o tle a tshika ngwana a mo botsa gore o baneng go le jeng o ne ntse o tla gantse empa ba tlameha ba elelwe gore se ngwana a se etsang e bolela gore gantsentle o ka gara kgatelelo ya maikutlo kapa ngwana o tshwentse ke any disruption e le goreng e etsagetse so they are structure and schedule.
1: Jale, o nahana keng seo mohlomong batswadi ba ka se etsang go leka o tshietsa bana ha ba fihla boemong bona ntle le gore mohlomong a na mo kgothaletse gore ae o ntse o etsa gantle tswela pele ba ka etsa jwang batswadi?
2: Hangata bana ga go bana le dipotso tse e tsalang ba ye ba botse dipotso. Go botlhokwa gore motswadi a elelwe gore dipotso tseo bana ba di botsang di tlhoka dikarabo. And dipotso tse bana ba di botswang ke gobane ba tlhoka netefaletso kapa yona assurance. Go botlhokwa gore motswadi a create a space mo e le goreng ngwana o kgona go tla a bue le ena ka bolokolong gobane ngwana seo a sa kgone go se bua stresse seo o tlo se bona ga sa se acta jwanong o tlo bona ngwana a kgotlhetse morago gobane ga kgone go bua o tshaba meleng go atamela a o botse gore ke a bona ra tloa ya lapeng le letšha kapa ke a bona gore ntate a sa leyo kapa ke a bona gore mme ga sa leyo ke a bona gore ntšhintšhile sekolo go e tsalang jaanong ga sa kgone go bua o tlo e bona diketsong tsa gae so go botlhokwa gore motswadi a bue le ngwana a agabe dipotso tsa ngwana gore ngwana a bene le netefaletso ya gore ntho nngwe le nngwe ntse tsamagantle.
1: Wa tseba o bua ntlha ya botlhokwa Dr Zange gobane ka nako nngwe re le batswadi re na le go nkela bana diqeto re sa ba fe monyetla wa gore le bona ba ntshe maikutlo a bona godima diqeto tseo re di nkang jale o nka fela gore a ke ngwana o sa kgathalele maikutlo a gae jale ntlha ena e o e buang ka nnete ke utlwa e le ntlha ya botlhokwa gagolo gobane e bontsha gore ke se seng sa dintho tse amang bana dikelelong go fitlhela mona mo ngwana o fumane kgolo ya gae e se kgutlela morago ke mametse ka tlhoko ko o mametse gantle jena doctor mme ke a tseba gore ka nnete batswadi ba bangata ka nnete re feta moo e re fela re fete ka mone ka mabenkeleng doctor re tlo tswela pele mo mamedi e bang le wena ga re ntse re bua le Dr Zange jena o na le potso e o lakatsang o e botsa a ko ntetsetse 086 000 3084 086 000 3084 ke a gola le wena mohlomong ha re bua jena wa hopola gore go na le dikgato tse dintsi tsa golo tse ngwana wa gago a neng a se a hatetse pele ka tsona empa ha o re papa o fumana gore o sa golo ya gae e se e kgutletse morago mohlomong re bua le wena ka ngwana wa gago ha re bua jena le doctor 086 000 3084 o teng ga e ba mohlomong o na le potso kapa o na le seo o lakatsang gore a o tlakisetse sona e re re fete mona re ya gutla
3: clientele e ngwana go o sireletsa le balelapa la gago di-funeral dignity plan tsa rona di thusitse maAforika Borwa go boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30 e re re o fepheletso e tlotlang bophelo ba gago le ba beng ka wena re lefa go rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan di-plan tsa rona di thekwe tlase e tsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa gago enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
4: baai ba Soweto kgaolang ka lekhubu la 88.4 kapa le download SABC Plus app bakeng sa lesedi FM ke molele
1: 086 000 3084 hi ma mohlomong ha re ntse re bua le doctor hona le seo o lakatsang gore a o tlakisetse sona mabapi le ngwana wa gago e re renke mohala kwano le sadi dumela
5: tlola
1: hello me mohala wa gae wa gawa phephi mme wa ka o tlaletse gape ne se di dumela
5: nna ke tshwenile ka nna
1: ke teng o ka mme
5: ke teng mme
1: e
5: o tshwenile ke kopa go botsa doctor ke na le e bana ke wa tsena mo mmaga ngwana o ngwana o na le 5 years so later 6 years o na le go ntshetsa metsi a dutse hela ba tle mo go nna mo ndi go bo ntshetsa metsi kore elke da ga go ntsa tshela la mahala e bana ke botsitse mama ka khona re thata ba ngwana ke ena khona gore ngwana ka dula dira yana a tsamika le bana ba bang a ba ntshetsa metsi
1: o o di le mo di pakeng tsa 5 le 6
5: 5
1: le 6 ho me wa ka jale me wa ngwana a re e be botshata boteng ka pa le ena ha se hlokomela hore na e be se o se bakwa keng
5: ha ke tsile ne ke fona yana tsena yana mme wa ngwana ke go mo ha ke tsina wa itla botshata ba ngwana na ke eng
1: ho lokile me o tla mamela radio re le botla
5: Thank you
1: very much. Dr. Kakhola mme ke ngongora ya hore ngwana di le montlena tseo a seng a le go tsona ha se di le motsa hore e be o ntsa ntshetsa metsi dikobong kapa jwalo ka ha re neneng ha ba dutse fela o tla bantsha metsi ke ya gola ke ngongora ya ha yeno e ka nna ba ke yona bothata ba hore ngwana o khutlela morao ka kgolo kapa gona le bothata bo bombo ka banteng
2: ha go ka tsala hona le botshata ka ile tsa nne hore a ka ikopanya le psychologist mo a go ipa an assessment ya ngwana a ka mohlola re maikutlo go joan ha ke pa mohlola maikutlo nga mohlola le kelello gore mwana o ntse a hola ka tsela e e re re le metse re mwana e go mo tsena di kapi ha mo ha o mo mo psychologist e tsa tsang referral either to the patient supernatural with pediatrician by lo rimbata shola ngwana ho ya pele ho ya ka seo psychologist ba le se bone ha e sa assessment ya hae
1: Dr. Kelebo ha re nke mo hape le se di FM mo mama di dumela le se di dumela 086000 hello mele kae
6: re teng ana go kopa bua ntate thuso re na le mathata ka mona ka tswakwa ka mona ka city
1: e mamela mogati wa ntate thuso o tlokena ka half past 12 volt o tla mo letsetsa
6: ho tla mo letsetsa
1: ntate thuso o tlokena ka half past 12 o tla mo letsetsa hona di nomoro ntse
6: okay kelen
1: thank you me le sedi dumel hello hello khotso
7: khotsonne
1: hello me
7: re teng mo ka le kae
1: ke teng me okay
7: e ke botsa bitseng lantse mme le stolo nya na saka ke la le stolo tsena le le mo 9 empa o wa istedi maka ha ha gone ya toilet o tla fumana di honor brook side that he live tsila me sign house ke batla o se ba le bela ka ke ngo doctor
1: ke ngwana na ke mo shangena
7: ke mo shimane mme
1: jale ha gone ho bua le hlokomedise hore o batla o ya ntlwaneng
7: e emme waka ene re le ka bua le yena
1: ke ntwe ntsha ka pakeng ntwe sa leng a itloela
7: kgale ai e se le ntwe nyana e se leng na go nyane telele mme
1: e ke re ke ntwa e sa leng a ietsa ka pa le bona ile mosholo wa wetsa
7: no o ye ntse ke gona re mohlokometse hana le bo 5 years le ba ka
1: jale hona le mo le kileng la muisa teng a lo fumana thuso ka pa e sa le le dula le ntse le nana go tlaloka
7: No e ka ba tsedi ba ba kile ba mmisa di specialisting go ba ne ha ba dule le nna o dula le yone ba ha ke tlo nna ba kile ba mmisa di specialisting ba ga ona ntwe o ka nna wa
1: ka ho le ke mama o ta mamela radio mme ba ka re le
7: bile thank you ka ke le buila ho
1: thank you me
7: ka mo so thank you ka tsene mo nadi me bye
1: Dr. Zange a re kotel le ka ina ntate
2: ke le ke ba le o so ho mmela ntho re tla me andre shebe gore mwana o tsiletsa jwang sekolong re chete hape le ntho tse ding tse re dumeleletse ngwaneng wa dilemo tse 9 gore wa kgona go etsa nang ke tse tshwanang le bo go bala go ngola go tlhatswa dijana jalo jalo hangata di tla re fa re kgone go bona gore ke bothata ba go itsenyetsa kapo go ntsha metsi kapo a na go na le mathata a mang na ke ne ke tla re go mme a ke a gotlele di specialist tse tshwanang le di pediatrician le di psychologist kapa di occupational therapist ke bona di therapy di specialist tse loreng di sebetsa le bana ba kgone ho hlola ngwana ha ke ba kgone ho bua hore ba tla kgona ba mothutse jwang.
1: Re tla re lebohena go ya hao kwa no le Sedi FM Dr. Zange re tla boela re tena hape le wena kana go tla nkile buile doctor.
2: O le buile.
1: Thank you.
2: Thank you.
1: Mamedi emene metso sepele hora ya le shume le metso medi re fella mona ka la itlhabolle ka jeno hore nyana ya le shume le metso emedi o tla kopana le lenano la ditaba la imatlafatse me ka mramono he thuso motaung o tsama le mohlophisi Thabang Morobane ke Mr. Soul Provider ba tla bateng ka lenano la joale ke nako o fitlhela mane horeng ya boraro me wena mo mamele motle ka mora ditaba tsa hora ya boraro fela o tla kopana le moifo wa Reatella T ke Thabo Mokone Lebo Mawela mmoho le Bongani Chabalala le KG Kagiso Sibudi le bona ba pisitse ke laboraro ka jeno wa tseba he ebile ha ile laboraro tsena bana le horayane ya mino wa sidumedi be ka jeno ba tla ba lemang e dula o mabetse kwa no le Sedi FM ke nna tholana moletsane maletsa tsisi jake ke mohlophisi wa lona DJ Lovers Real Bangonesu ke yena yana nga hlophisitse mino go sia ka mpho Sibina Fire.

Mamedi metsotso e mehlano ka morao hora ya leshome le metso e mmedi ke lebuile haholo ho wena mosi wa tshweu ka ditaba tsane sa hora ya leshome le metso e mmedi se latelang e taba sa hora ya pele. Ka jeno ke labararo la namashome a mabedi kgwedi ke ya bohlano ke ya motsheanong selemo ke sa kete tse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. La ka jeno motlhophisi wa lona ke Dimakatso Motshweneng. Kamohelo Mbele ke yena ya ralaolelang kgaso. Nna lebitso la ka ke Dimakatso wa Hafolotse. Re na le wena o tloa ga jwale go fitlhela ga metsotso e tlabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi. Gopola gore lenaneo lena le imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News. Re ikemetse, ga re kgethe nku ka pere. Dumela mamedi.

ka jeno ke laboraro bekeng kgwedi tlhola matsatsi a mašomo a mabedi a mme ga o sheba ntho tse ngata tse e tsalanga tasmane motsekapa maoba mona mme o tswatlha lekgotleng la dinyewe a qosetswa ngwana gae ya lemo di lesome le motso o le monga ngwane wa ngwanana o mmeleng mme ba fumana gore motho wa ketso ena ke motlhang

ya ba pina monate pele ne binwa ke male ore ho wena mmoloki re a o kopa tle ga o re ngolla kwano e tsa bonnete ba gore o ya ikenya kno ena o ya ngola le ka yona o kore ga o etsa recepene monate ya sechu e seng sopo ga o re ngolla ka sopo fela re a o disqualifya ga ebe o re romeletse ya sopo tseba ge momamedi re o latlhela ka thoko robea ka thoko a ile sopo robea ka thoko ha uno fumana kere le ha ile dikete tse hlano ha uno di fumana le khale hape ha uno ya tlhudisanong mane khaute mane ho bane ho tlo wa tlhudisanong khaute nkwana bo thuli baby ba tlabe ba le mo ke a okopa mo mamedi mo tsaka bi kokobetso bo boholo re a okopa o ske wa romela fela wa re ke ntate thuswa le mong ka mona ha ba teng ba tsebang ho pheya ka mona o se wa romela fela wa nana gore ke nna le thabang re dutse le thaba ba teng ba tsebang go phea ba dutseng ba kno ba shebile gore na o ngotse eng recepe ga o nepaetse di-ingredients tseo di sebedisitseng dingole ngola di-ingredients tseo kao fela tsona di theowe re a leboa e ra hana go e metsena re a metsotsungela shumele metso e tsheletseng hantle pele ho hora e ya pele hata mona tao

0: tlhokomelwa. Ga so etli samposo selo di fahle go ntse basotho.
1: A bo.
0: Ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le eto la bona la bophelo ba katlego.
2: Ke o taba mo tshemotle re ile ra bua ka mabitla rona a swabisang, ra bua ka mabitla rona a nyonyehang, ra bua ka mabitla a rona mo ditsotsi di seng di bapalelateng, mo dikebekwa di seng di bapalelateng, rona re etsa jwang. Ke se ke fumane le melaetsa e mene e mehlano mo monne mong a reng tate Motaung jwale ke ile o qala, a re jwale ke ile o qala o kopanya setšhaba. Ke lo qala o kopanya setšhaba, ke kopanye le batšha, re ke re lo hlwekisa mabitla. Re be setšhaba se hlwekisang mabitla. E mong le ena o ngotse mona re wa tswa Motaung, mohlomong ke ka o ntho tsa rona di seng hantle tjena, ha re hlomphe badimo ba rona. Ha re hlomphe badimo. Ha re hlomphe bafu ba rona ba seng ba phomotse, re nwella majwala mono, le nna ke lo ema ka maoto jwalo ka motho e motjha, ke lo bitsa batjha hore ke re tsweng ka dikgarafu, e mo le mong a nke kgarafu, a nke lefielo, a nke plastic a tle le yona, re lo hlwekisa mabitla mo ho robetseng bo nkgono, bo ntatemoholo, bo ausi bana ba bo rona. Ke a leboha, ke a le leboha. Lona ba bahlano ba ngolletseng gore le nagana go etsa jwalo e be e ka le ka kgona go etsa ntho eo. Gobane masepala a se ona o tlhokagalwang. Ba tlhokagalwang ke rona. Gore ga e be lenaneo le kgona gore le o fekelelelo. O re go nna ntate ntho e tsetseng go nna kore e itsa gore masepala a o tlhokagalwe ka utlwisisa gantle. Ka utlwa tsabetsa ka tsa utlwa gantle. Ke a le leboa. Lona ba bahlano. Ba ngolletseng gore jwale le nagana go etsa eng tsamang le lo etsa jwalo. Le seke la sheba tšhelete, le seke la nana tšhelete, le seke la sheba tšhelete. Tšhelete a o ilelekisa o gangwe ke wa e fumana ya bale e tshwana le tadi, e tshwana le tweba. E tla tla tšhelete ka nako ya yona. Go na le mongwe a e sale a ilelekisa le ka jeno le na a so e tshware tšhelete ile. Le ka jeno. Re metsotsong e leshome le metso mene, hantle fela le ba goreng ya pele. Jwale ke kena makeišeneng a rona ka ditshila, ke kena ditoropong mo re rekang teng ka ditshila. Ke ile ka bona mahike mona ha bora taxi ba ne ba ipelaetsa mo taxi ne di eme teng, o ne o le ditshila. Ha ke re keneng ka ditoropong tsa rona, re kene le makeišeneng a rona mo re phelang teng, le mo bana ba rona ba yang dikolong. Jo, nkile ka feta. Ka mane ka Sharpville go na le sekolo se seng mona e ka re go latlhelwa dithule fela mo pele a sekolo kgone mo go a tshabega bana sekolo mono kore ga tse borona bana ba ithuta jwang ke ile ka feta pela creche nngwe gape mothe motlhana ke o kae moo ke neng ke feta teng pela creche ka fumana fela e le matlakala pela creche moo bana ba bapalelang teng bana ba banyane gore bana ba hema mo le ntša tseno tse shweleng mono le dikatse tseo tse shweleng. A kontitse re etsa jwang le rona ka borona go hlwekisa makeišene a rona. Re etsa jwang rona ka borona go hlwekisa mo re phelang teng. Le a bona gona jwale go na le mafu. A mangata mafu a sa le teng gona jwale ka baka la ditshila. Ka baka la ditshila. Mafu a teng ka baka la ditshila. Le dinowa di kgona go phela monate ampe mono gobane dijo di teng. O latlhelwa fela mono le ditadi bokgoto. Ba iphelela monate mono gobane go ditshila moo. Tla fumana tsatsi le leng dintšha mono motseng ono di na le lefu lena la dintšha. Lena la bohlanyantšha. Tla fumana di na le bohlanyantšha. Di tsamaya di ja fela go etsa go ditshila. Makeišeneng go na le dikgomo. Dikgomo tsena di ja diplastiki di ja di-pampers. Ke masepala latlhelang di-pampers mo. Re lahlela le di-pampers. Re lahlela le di-pampers mo. Tsa bana, tsa batho ba baholo, tsa eng ka di a lahlelwa fela o feta mona ke ha bo Pampers, ke Pampers Street, ke Pampers Avenue. Nomoro ya mohala moo ke leng teng re ka etsa jwang? 086-000-3084. O tla ntetsetsa mo mamedi. Motseng wa heno o ditshila. Wa nkga ke di-pampers, o kopana le di-pampers. Gore le bana ba sa kgona le o jola gantle ga ba tsamaya le batlhankana. Ngwana a feta mono a le motle wa ngwana a ne a tlapile a apere gantle ke mona ba feta pela Pampers. mohlankana le motla pere hantle ke ena Pampers mokwetse ka Pampers Avenue ke tsena di mokwetse ka ka Pampers Street ke ka o le bana bana ha ba hola ba se ba tsama reverse ba sa tsama e ho ya pele ha tsama a ya reverse ba bana ba khangwa ke mongko wa di Pampers ke ma bankeleng hona jwa bana ba sa gona ho matha le sekolong ba ba pale athletic Pampers di ba itse bu ka sfubeng ka mona 086 000 3084
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemong tse fetang 30. E re ro fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: O fumana tse ngata le ho feta ka ditheko tsa Shoprite. Hobane re reka ka bongata ebe re fetisetsa dipoloko ho wena. Boloka! Disolong tse jolo ka 250 gram ya Rick Coffee Instant Coffee le 750 gram ya Right Brand Coffee Creamer ka 99 rand ka bobedi ba tsona. Di 175 gram dife kapa dife tse pedi tsa sepa sa witlhatswa sa Protex ka 29 rand. Le 2 kg ya Surf Hand Washing Powder ka 49.99 fela. Di fumane mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free State. Ho fihlela ka di 24 tsa May.
4: Halala! Ke yona monyetla wa ho iphumanela karolo ya hao ya 2 million rand ka Standard Bank. Mofela tsatsi le leng le le leng. Ho kenela, bula account efe kapa efe e tshwanelehang ho app kapa lekaleng. Na o se o le customer ya Standard Bank, ingodisetse Standard Bank Connect online ho iphumanela monyetla o ekeditsweng wa ho kenela tlhodisano. Standard Bank, ke molekane wa semmuso wa dihlopha tsa bolo ya maoto tsa naha. Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete ya molaong le wa mokitlana ya ngodisitsweng. Ho na le melawana le dipehelo.
2: Ha se moya motho motle robo metsotso wa ntle fela pele ho hora ya pele. Di Pampers ke tsena di tletse makeisheneng a rona. Di tle di jwale ke dikgomo. Gore kgomo tsa lekeisheneng o tla fumana e entse ditedu tsa di Pampers. Hobane di phoofolo di teng makeisheneng a rona moo re phelang teng. O fumana pudi hlabile ka lena ka Pampers ena ha ke bue le wena mo mamedi ya phelang hona teng location mo re etsa jwang ho hlwekisa dibaka tsa rona mo re phelang teng ke a botsa mme ba re di Pampers di a senya tikolong mona le tlhao mona di a senya di tshwana le plastic ke nka mo mamedi a le monga Mumamidi umoye ngwele sedi FM kotso, jwale kinako, hai.
5: Zika ndawe tuso.
2: Dumela.
5: Kote, ndawe tuso, tabe nyawo ntubwe kayo na ya orinarika eto zwa nkaruma kesi. Ndawe tuso kona hili WhatsApp group, ka haru hudi watu, watu emwele emwe, hau katoko mela, kona hili WhatsApp group.
2: E, yanta.
5: WhatsApp group kise ndawe tuso, la jiluke la hori, disede diswe, kate la e right, leba kena hori ngu. Ebe yona se sebediswa tool e tsantsa re sebediswa le ba AI ba ke nsa go hlohleletsa ba AI ba bang hore re thusane ka di illegal dumping
2: boy Kalebo mshima, kalebo. Audi chapil. Maru chapil. Audi chapil. O kretile ntate. Ereke nke mo mamidi. Mre etsa jwang. Ma keshe nga rona bona ujwa. Ye etsa tile leng reta utwa utona li li fule itse ing. Hoba ndi kepse la rtswane li Cuba rona mona Afrika Borwa. Cuba strata le strata una li di nga katse pedi kapatse taro. Wa etso nte utabang. Cuba. Strata le strata una li di nga ka. Qualified medical doctors. Tse pedi kapa tse taro. Na kongwe tse hlano. Strata le strata. ba tseba mafua na re enwa re a mmona o tswa le rona mona ha re tshwane le bo Cuba ha re tshwane le bo Cuba tsatsileleng ka ditshila tsetsa makationing re tla kopana le ntwe tsabe yang ampe tsatsileleng ka botuna le lifuleleng ha le thibei ka bakala ditshila tseng ere keng ke mmamedi mmamedi mo yeng hwana jwa le dumela
5: e ntate thuso
2: ke bua ke thuso
5: ke mama khobo qala botsha
2: o mama khobo a go mphehe keletso re tsa jwa mama khobo ska letsa fela mama khobo wa nkutlwa le nane on la ka lena o bua taba e tla thusa qala botsha ka bohloi ka utlwa mogotsi
5: ya hlola ka te thuso se re groupile rona re groupile khona le khona hore re a tlina a le baka dikotini ba ya tla ba tlo tshela jwale ho etsiwa jwang jwale mohago le jwale
2: mamela rona re batla ditharollo ha re batle mathata ke ne ke batla mama khobo a mphe tharollo e seng gore yaano tla tlaetse mphe tharollo re etsa jwang gore makeishene a rona a hlweke khobo khobo khobo
5: ya hlola taba yen ha re ka ba re ikurupa re re ke lo tlina ka jengjena bomme ha re teng yo mongwe a e ya hlola ntate thuso
2: ke le bo mama khobo ere ke nke mo mamedi mo nkwano mo mamedi khotso hai
6: anke le ka ntate mtau
2: ke le bo ngwana iso ke a phela
6: eh a mona ke ke nna ne ke nana ho solution ke ta ho ke taba ya hore ho na ka le ba a ya tshelang di dumping site ding tsena mo ntse o tlo teng ke masipala ga mona ga motseba ha tswara ntate mtau ha re motlale
2: eno ya tshelang mono ho bane ha tlameha o tshela mono re motlale gore a tshwaro a ile o patala fine ya sekete ka pakete tse pedi
6: ne ke sile ke tshwere jalo ntate mtau ga bona ke bo mang ba tshelang ha re tlaelelane gona yo ya etsang ketso ya mofuta o a tshwaro bo etsa botlhatsa
2: jwale mpolelele mogotsi yaka gobaneng gape re na le ntho ena gore re ile o tshela matlakalanankgang pele a dikreche tsa bana le pele a dikolo tsa bana ba rona
6: ka gabo e bobebe fela ko obane ga re ithate ga re ithate ntate mtau
2: karabo e bobebe ga re ithate a re karabo ke bobebe ntate mtaunga ga re ithate gona jwale motshe motle metsotso wa ke metsotso e mene pele go gora ya pele goreng ya pele re tla mamela ditaba lenaneo lena la jwale ke nako le ya o kopa mo mamedi le ya o kopa ka gotlheotlhe le kopa gore a ko tšhintšhe a ko tšhintšhe tlhe mo mamedi motse wa gago ga o tlhweke motse wa gago ga o tlhweke bana ba rona bana ba rona bana ba rona ha ba tswa ba ya sekolong go ditshila pele a sekolo go ditshila ga ba khutla kae go ditshila ga o ko o tlhweke ga ke re etseng ga ke re etseng ga ke re etseng gore dihlopha tse hlwekisang metseng ya rona re se ke ra sheba tšhelete re se ke ra sheba tšhelete goba nako ngwe re phoqwa le ke bona batho bana ba habo rona ba hirilweng dimasepaleng ba re phoqa o tla fumana ba dutse kae kae go nowa ba dutse kae kae ka nako e ba tlameng gore banke matlakala ke nnete re phoqwa le ke bona batho ba bo rona ba batsho ba hirilweng dimasepaleng nnete ya tlhaba ba re phoqa nako ngwe ya holo ba re phoqa ke opola tsatsi le leng ke bua le mm nngwe go rekue trekere mono go sebediswa mabagete ke a mm a mpolelela re ntate mtaung re rekile trekere o mametse thabam ka mante a ka labone ba e robile trekere eno ka labone ntate kha e robile re fumana gore go na le diphate tse seng di le seyo trekereng eo re phoqwa le ke bona batho ba bo rona ba batsho ba sebetsa mmasepaleng bona batho ba borona ba batsho ba sebetsa mmasepaleng ba re phoqa bona ba sebetsa mmasepaleng ba re phoqa re phoqwa le ke bona gona jwale mane Argentina thabang ka baka la lefu lena la hunter virus ne ba re ha ba ka fumana go le ditshila pela mo o dulang teng tikolong eo mo le dulang teng ebile go e na le tsona ditweba tsena tseo ba ntseng ba gona jwale ba ditsoma ke bua le wena gona jwale ba ya mo ntate wa neng a dutse teng ba ile o tsoma ba ile o sheba mofuta o no wa ditadi jwale go thwe tadi tsena Ach ya tsama teacher man. Ba re ditadi tsena ka mo hona teng ka mo ka Argentina. Di ja bo di rata ditholwana. Kore bo di apole bo eng ke ba re ke ditadi tse jang ditholwana ke mofuta wa ditadi o jang ditholwana. Mme ditadi tseno di na le mohatla o molele. Tsanka matu. Bare o tla fumana tsona ha ho tsona ha ba fumane hunter virus ho tsena tse jang ditholwana tsena ke bua le wena ka mo ka Argentina hona jwale ba di tsuma ba batla ho fumana rona ibe ke ifi e na leng e tshwaetso ina ah a itlwela ntja ina man ai itlwele kwela ntja ina itsamaela dumela mo mamedi nna ko ke hora ya pele o mametsele sedi FM Kotan la khatso la Afrika Borwa di tabatsa o rapelo ta di ballwa ke mosiwa tshwebu empapele o tla o balla di hlo tsa tsona
7: Sepolesa sa province ya Eastern Cape se fuputsa nyewe ya dipolao tse tharo Melata Durban e bolela hore ke ke ya tsamaya o fihlela e mamelwa mamedi tsena o kenyeletsa letsa bolipi ke tsena di latela

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa hora ya pele ka tsa mananga le bo emo ba le hodimo monthating ona o potolo ha le naha re qala jwalo ka province ya Gauteng mo tenga lo dimo le kwaetseng ka o khatha dibaka ho podile Mpumalanga le kwaetse ka o khatha dibaka ho futhumetse ka mafafatsane a itadileng a di aduma le pula ka low fell da le province ya North West ho kwaetse ka o khatha dibaka ho podile ka mafafatsane a itadileng a di aduma le profenseng ya Free State o kwaetse ka go kgetha dibaka ka mafafatsane a di aduma dikarolong tse ka botšhabela Northern Cape o kwaetse ka go kgetha dibaka o futhumetse fela wa bata dikarolong tse ka borwa ka mafafatsane a itadileng a di aduma dibakeng tse bohareng re le bejwalo profenseng ya Western Cape mo teno dimo le kwaetseng ka go kgetha dibaka ka bophirima ntle le mona ho futhumetse ka mafafatsane a itadileng a di aduma ka leboya botšhabela Eastern Cape ka golong e ka botšhabela yona lo dimo le kwaetse ka kgetha dibaka o phodile fela o kwaetse dibakeng tse a o file le bopo ka pula e bobebe re phethele jwalo ka province ya KwaZulu-Natal mo teno dimo le kwaetseng ka kgetha dibaka o futhumetse ka mafafatsane a itadileng a di aduma Mamedi di fella mona ditaba tsena tsa hora ya pele ha re tiane ho tse hlahlamanga e leng tsa hora ya bobedi ke khutlela wena tao
1: ke le bongwana mme o nkisa metsotsong le shome jwale ka morao re apele lenanong lena la jwale ke nako ha sale re qala metsotsong mashwa mararo ka morao ra le shome le metso mmedi mme wena mo mabedi nna le wena re tla arohana horeng ya boraro e tla re ha ke tswa fela mabenkeleng ke kene ditabeng tsa lona metseng le metsaneng ho na le RAF ke seng ke e romeletse ka mane ka Tshwane
2: Itheolele tsa di-bathroom tsa CTM di kadile mme ke tse kgotsofatsang. Bathroom ya hao e lokela ho ba sebaka sa boikgathollo. Dithaele tsa A-grade di tloha ho 6990 square meter-a. Bina jwalo ka kgalala o le ka shawareng. O ka ikgapela dintlafatso tsa bathroom tsa boleng ba 50,000. Fumana dintlha online kapa lebenkeleng. Sesolo sena se fela ka la tharo Motsheanong. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Ao mopete mo le mongwa hao e seng fela ho shoka halletse ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla ha e ba o setho sa Avbob mme o hloka tshehetso ya tjhelete o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8000 rand etsa kopo ho avbob.co.za Avbob personal loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto Avbob financial services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng NCRCP 19411 ho na le dipehelo

0: metsotso e leshome le metso e mehlano gantle fela ka morago ra ya pele ebile ona jwale re metsotsong e leshome le metso e tsheletseng ka morago ra ya pele wa tsama mo mamedi go na le bana ba bang o ke rata go leboa ntate Sempe haholo ke rata mo leboa haholo ke le ka mo kopa gore a mpe a bone bana bano ba bue le bona ba bue le bana bano ke rata go mo leboa ke re ntate Sempe ke a leboa tle ga motho a o kopile o bua le batho bano mme ebile nako nngwe wa ba letsetsa ke rata go mo leboa ntate Sempe tshwara jwa lengwane ke rata go leboa moyeng mona gore ga motho a o kopile ka nnete o etsa mosebetsi wa gago masepaleng mona ona wa mangaung ke rata go leboa gagolo gore ko o leboe ke o leboe gonaona ke o leboe gona sealemoyeng mona ke o leboe gagolo ntate gore ko o leboe tshwaraganyane fela e re ke bue le ena ntate Sempe dumela tle ntate kgotso ngwana mme
1: dumela ta
0: ngwana mme ke a leboa monna wa tsa gore ka nako tsotlhe ga ke o file ditaba o a leka ka gotlhegotlhe mosebetsing wao o mmatla advocate o mmatla o a leka gore batho bano o leke o kopana le bona o buisane le bona ke ile ka o fa mosebetsi mongwe wa bana ba bangwe ba banana ba babedi ba o leng dikhutsana mme ke a leboa ke utlwile ebile ke a utlwa le gona jalo gore o kopane le bona o ba bone ntate Sempe kore fela gore o ba bone wa bua le bona
1: ke ba bone tau ka bua le bona ka nnete hai maemo a bona ga thabise tau kore ke bo ke wa wa bona gore ka nnete ba sokola gona ga esale ka nnete ke bofutsana bona ba ga esale tau
0: o ba bone ntate wa bua le bona wena kore ware a kore ke shebe bana bana go ya ka mo mteung a neng a ba tlhalosa ka teng gore ga nka ba bona fela ka bua le bona
1: ka bua le bona ee ka ba fa tsebe
0: jale
1: tabe nngwe gape e tlhagang o bona ke bona ba tsamaya le bana ba na le bana ba banyane and jale ba bua taba gore ga ba na le di-ID tau ba le teng bareka le balatelwa ke
0: di-ID
1: ga bana di-ID ba le babedi ga bana di-ID di lasele go ntata bona nthong tenizene kwa e sale ba dilase ya tenizene ga ntse ba le go ntata bona
0: ke mo ntate tle ke a tseba gore lena le bana ba thekologelo ba tla bua le bona ba leke go ba thusa
1: ee a ke tla ba kopanya le bana ba thekologelo ba tla ba thusa ba fumane di-ID bane jalo ka ba se ba na le bana tena e se le boikarabole bo bogolo bo tlhokang gore ba be le di-ID gobane jalo ga ba sena tsona di-ID ba tlo kwalela le bona bana ba ga ona lethe le bana bana ba tla le fumana bomma bona ba sena di-ID ke bothata bo bogolo
0: ntate Sempe ke a leboa mošhana sututse ntle tanki ntate
1: tau ke lebuile le wena le gore ko ntshetele mosebetsi ona tau e se ka modimo a ka o etsa gantle tau
0: ai mo mamedi tshotlego e teng mo makeišeneng tshotlego e teng makeišeneng mona e gotla pelo tshotlego e e leng teng makeišeneng mona go na le dibaka tse ding tse di ka re ga o fitlha go tsona wa theola meogo bona jalo ka ngwana a no a le mo tse e tsheletseng ya tlhokometseng nkgono wa gae le mme wa gae le ngwanabo ngwana wa le mo tse e tsheletseng ke ne ke itse ke tla kopana le Chipampeng se re ke re re tlatla mabenkele
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMSa lesedi go 34774 go 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tswaelehileng.
3: Boxa, thatohatsi ya hao ya lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Ellie's Brown Creamer 750 gram tse pedi ka 99 randa. Best Cook Pilchards 400 gram tse nne ka 80 randa. Selefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
0: Metsotso e mashome a mabedi le motso le monga ka morahora ya pele le Sedi FM. E re ke fetehe mono ho ntate ho advocate Simpe. Me ke rata ho leboha ho lo ntate. Ntate Thuso, dumela. Re ka mona ka Philippolis ke bona Philippolis pudintse rolo ntate we a le ke le hlokomediseng batho ba rona hle ho na le jwale batho ba di scamara ba di life insurance jwale di kenyeletsa le batho ba tsebalang ba etsa mosebetsi mafapheng wa tseba ba bapala ka di family tse senang tsebo a o tsebe ke sono jwang ba dinkela tšhelete ha ba qeta o nka tšhelete eo ya bona ha ba fanele ka thuso mohlalifu le hlaileng ke di hlopa-hlopa tse fapaneng ke di hlopa-hlopa tse fapaneng tse etsang ketso ena mme jwale ha re sheba e ka re jwale ebile go kenela jwale le baoki dibukana tsena tsa boitsebiso rona di nkuwa kae Ha re tsebe ntate rona go etsala jwang re ya le kopa batho ba borona tloelang ntho eo le hopola ona la aus ba ile ba motshwara mane aus Rosemary ba ile ba motshwara hona le banna ba maponisa ba kotsi ampe ba tseba ngo sebetsa ka bona bothata bona ba di insurance na ena yohle na ba teng bateng ha o pota ka mona sepoliseng wa bafumana ha o pota ka mona wa bafumana tloelang ho etsetsa batho bokeleme tloelang ho etsetsa batho ba futsaneileng botsotsi le nke ditšhelete tsa bona go tlwa mona le seke la phethisa ho ya ka mo le tshepisitseng ka teng ha o hotle re ya kula na re ya kula bona Philippolis ke motso monyane ke motso monyane ke motso monyane Philippolis ke le bongwe neso ha o re file tabena ke le bo ha o re tsebisitse tshwantse tsa tsile leng ke etela pe Philippolis ka etse ba Philippolis budintse rolo ha wa tla me ho etsa jwalo ha lo ruwe tsa botsotsi bono o se ke wa leka o se ke wa leka botloele hona jwale bana ba o tshwara ke 25 years ke 25 years wa bona gore batho ba tshwarwa jwang ke feta e re ke bone mona mo mamedimong o re ngolletse ntate motaung ke ka mona ka Qwaqwa go etsala jwang Qwaqwa ke na le bothata ka ntlo ya molekane wa ka ke monna wa ka ka Buhle Park Jimiston. Ntate o na batla o reka ntlo ya 3 bedrooms empa a sa qualify a kopa moradi gore a tle a qualify mme ka nako eno moradi o ne a sa nyetswe ka kopanelo ya dithoto le monna hae ntlo ra e fumana jwale bothata ke bona ntate o ile a hlokahala ntlo bana bana ba inkile ba re ke ya bona se bohloko bane ba sa e patale le o e patala ho ne o patala ntate ebile nna ke tswile ka tlong Hey, mme taba ya wethata. Taba ya wethata. Ho no bolela ntlo eno ile ya ngodiswa ka moradi. Hobane o re ntate o na sa qualify. Ko ena ngotseng jwalo. Ya ba o kopa moradi. Jwale. Ha se a kopile moradi. Ke mona moradi a e fumana. Ntate a patala ntlo. Modimo a mo hopola. modimo wa mogopola. Hm? Tshwantsebe ntlu yeno, tshwantsebe ntlu yeno, ntate o ile a tshintsha dipampiri ha sa phela, ba nha re tsebe rona. Tsatsi la rona letlaneng. Bona ka jeno bothata ke bona jwa le bo shebane le wena. Me o mpolela jwa le bana bana ba ntsitse ka tlung. Ba re a tswa mono me taba ya bothata haholo. Go bane ntlu ena go ya ka mongwe tseng ka teng. E ngodisitswe ka bona. Ke tla o botsetsa o maqwetha, ke tla o botsetsa le o maqwetha ba teng. Bo machini motlong dikakapa mona bashimane ba tsa le mane bo the constitutional court ha bo machini motlong ba teng ke tla ba botsa ke tla ba balla ditaba tsena tsa hao mo tawung ke dumedisa ke WhatsApp mo ho ke nna jan mo fukeng ke thewa tueleng ha bo skeme keme kwa empa ka mosebetsi ke Cape Town. Mme wa rona o na sebetsa mafube. Mme re ile ra claima. Ke tla e bala ho ya ka moo ngotseng ka teng. Ke tla e bala. Ho ya ka moo kore o tse o utlwisa hantle mo mamedi. Chelete tsa mme. Ba re hona le chelete ne ntse e hula. Empa e sa fihle mo e tlamehang ho ya teng. Mme bana ba letlole la masepala la basebetsi ba re fa chelete eo ba neng ba ena le yona fela. Baba ba re fa lengolo la gore tšhelete nngwe e ne e sa hulwe masepaleng. A ko gutlele gape masepaleng ngwane se o ikopanye le bona o ko o buisane le bona. A ko gutlele gape mono gona jwale ke gola o qetetse majoro e le motshweneng ga e sa le motshweneng gona jwale e se e le ntate Matsole. Hona jwale ya seng a tshwere mono majoro ke ntate Matsole ha ke tsebe rena MM ya hae ke mang. Ke sa tswa buisana le ena maobanyana mona he ntate Matsole. Jwalo ka hore bana ba letlole lena la bomme ba o file lengolo ba lengolo kile rona re tla o fa ena yona e nyenyana nyana e ne e keneng rone ha yona. A ko lo botsa masepaleng. Go file lebitso la majoro, majoro wa ka e motšha mono ntate Matsole. Ke a kgola ngwana mme o nkutlwile ke a leboa. Hoopstad. E re ke fete ka Hoopstad. Ke a e bona Hoopstad. Hoopstad. Nkgono o dula ka Hoopstad 481. Sebokolodi ke strata o hlahile 1949. Mme bothata kore ba re ntlo e teng o na le ntlo

0: tsana ntate o tsebe ho ba le matla e thuse le batho ba bomme nela teng mono ha eba o thole bana sebedisa botola tabola mafa e sa heba le e tla kgona ho thusa ha o sa thole bana hangata nako nngwe o ka tholwa ke selumi kapo nako nngwe popelo e feile e tla kgona ho thusa bomme ba sa bone dinako ya kgona ho ba bula bomme ba yang dinakong ba sa emise ya kgona ho ba thusa hona mono hape e thusa batho ka siki ya lebanta nako nngwe lebanta lena ka bakile letšha e tla kgona ho thusa botho la tabola mafa e sa ebale batho ba hlokagaletsweng ke bua ka mohlolwadi e ka ba ntate e ka ba mme kwa e sebedisa botho la tabola mafa e sa ebale e tlo kgona ho thusa ka siki tsena tse di tswang mafa kapo mahai e tla kgona ho thusa ke batho ba hlokagaletsweng bano ha eba nako nngwe o tswa mathopa nako nngwe o tlhola tswa mathopa a mangata o sa tsebe bothata keng sebedisa botho la tabola mafa e sa ebale e tla kgona ho tlina mathopano a fele e tlhotse nyoko e ntshe seso ho motho ga e ba na le mathatano a jalo tlala ya matsele ho bomme ya kgona go ba thusa ga e ba ba na le tlale ena a matsele o ka sebedisa botlola tabola masaesa ge ba le tla kgona go thusa e le gore yona ke e hlakisa gore e ya gantle mo phoso mo e leng teng botloleng yona ka bo yona le ga o ntse o phetse gantle ga o e sebedisa o tlo utlwa ga e fitlha mono mo phoso mo e leng teng mmele o tletseng matlaba ya gona o thusana gona monono batho ba e le goreg nako nngwe ba thola bo di miscarrage a sa tsebe na bothata keng sebedisa botlola tabola mafa e sa hebale e tla kgona go thusa jale ntate mokaung gana ke na ke fa batho dinomoro tsena tsaka ba tsebe o tsebana ba tla nthola kae tamame dinomoro ke tsena 078-663-5590 ke a ditheta 078-663-5590 ka WhatsApp ke tsena 063-188-6554 063-188-6554 ke tsa WhatsApp tsena tse dingwe gape ke tsena tsa Lesotho ke +26 568-530 +26 568-530 ke lebile tate motaung ga ba reke tabola bophelo bo teng mono
1: ntate mafaisang a ka mafaisa re leboagolo le ka moso ngwana mme tankia
0: sebetsa gantle tate waka
1: sebetsa ntle ntate mafaisa ke mora mafaisa eno awawa o mona o le CDFM mo mamedi ga o batla o iketsetsa tšhelete tlo o le CDFM o reke o bapatse mona tlo le CDFM peo ya tšhelete ke tšhelete o robele tšhelete tshwantse o jale tšhelete peo ya tšhelete ke tšhelete o keke wa ba le tšhelete o sa jale tšhelete ga ntse ore o tla amogela fela wena o tla nne o tshware fela o ne o amogele fela o ne o amogele fela peo ya tšhelete ke tšhelete tlo o reke mona lo CDFM tshwane le bo mafaisa tshwane le bo mafaisa o tshwane le bo motšhatso tlo le CDFM mona o reke ba teng banana ba tla bua le wena ba o thuse ba o thuse e tsa jalo e re ke fete ntate ke gola tšhelete e nyane mme a ke kgone o patalela bana sekolo ke na le ngwana collegeng o ngotse fela jalo mme ga o tshwere motlho mongwe ga e le rona le motho a ka o thusang a tla a ikenye kae o ngotse bona fela a sore ba tla o thusa ko o kopa
2: O fumana tse ngata le ofeta ka ditheko tsa Shoprite. Ho ba ne reka ka bongata e be re fitisetsa dipoloko ho wena. Boloka diselong tse jwalo ka 10 kg ya Right Brand Super Maize Meal ka $69.99. Di 500 gram tse pedi tsa Right Brand Margarine ka R45. Le 6 pack ya di 1 liter tsa dikhatjwang tsa Right Brand Full Cream Milk ka $96.99 fela. Di fumane ya mabenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Free Starter. Ho fihlela ka di 24 tsa May. Fumana tse ngata le ofeta ka ditheko tsa Shoprite.
1: Ntate Motaung, batho ba rona bana ba flips. Ha ba bui ba thotse fela ha isale re etsa dikopo. Ba thotse ba itse tujwa le ha re tsebe rona ho etsala eng. Ke opola hantle ngwana mme ka ba ile ba tla mona ba bile ba rekile le nako. Ba le mona. Ba ile ba tla mona. Ba ile ba tla. Bontate Mshounyane. Ba ile ba tla mona. Ke mo letsetsa. Mwalawa e walla mona. Ntate wa ka mamela, mamela ko bolelo. Ho na le mo mamedi a letsa mona. Ibile a letsa o ngotse. Ke tlo romella molaetsa wa hae. Ka flips ke le romella molaetsa hona jwale o walla hore ha le arabe ha le ring le thotse fela taba ke nako ya pali ena ke yang yona ko romella molaetsa lona le tla sheba le buisane le yena ke a le bua ntate jwale mamela ke tlo romella mo le ke le moletsetsa utlwa ntate wa ka ke a leboa ha o na le one of the beneficiaries simono e na le ena gona jwale enwa ke enwa o re ngoleletse mona a le ke le shebe gore na jwang banna le arabe ka pelenyana ma le arabe ka pele mane se ke lalalala le arabe le bosiwa ba le founela le arabe mane bye bye le arabe le okopile mosebetsi ona mme le a tswa gore batho ba tlhoka matlo jwala ke a lebelela motho a re ba founa ba le bangata le okopile mosebetsi ona ha ba sekete jwalo ka go rona mona mo o letsang batho ba bangata ona ke batho ba ka bane leshome le metso mehlano mashome a mabedi jwalo arabang ngwaneso ye ke tla romela molaetsa ona mme ba o letsetsa ha ba sa o letsetsa mpolelle ha ba sa letsa fela mpolelle ke o fa pale hona jwale monyaka.

0: Brother Vicky. Ka nnete wena ke se utlwisise goga. Ke yo rena ke utlwisise.
1: Ke tshiswa ke ntho ka gare ka mona. I feel like 17 years old again, Brother Vicky. Wa tseba ke gona ke neng ke tlhokomela matsatsing a na o feta gore gantle-ntle ke na le poule e longwaneng eno amane.
0: I'm telling you. E utlwa ngwana.
1: Wa bona go tloa motlhanganeng a re go nna o ile o kopana le motho o te le bosigo. Hai, pelo ya ka e sa le rotha madi, Brother Vicky. Ke sa robale, ke sa kgone go motlhotlha gohang.
0: Fane, ga ke kgone ke le wa nqaka monna. Ga ke ke wena ya neng a mpholele ka molomo wa gago gore ntho e e tsaetseng pakeng tsa gago le Modimo ebile phoso ya motlhang o fela. Ga ke re ke wena o ne o tsholo.
1: Yes,
0: mamela, ga e ba ke teng o ile wa re go nna o e entse gobane o ne o taue.
1: Ga ke gane ke itse jwalo, Brother Vicky.
0: Jwale?
1: Empa dintho di a fetoga. Ntho eno ke a lemo se fetileng. Wa bona nna ke tsebe jwale gore ke reng go wena.
0: Tšhitšhe,
1: ntho ya gona jwale kore ke ya gona jwale ke the way ke ikutlwang ka teng. Di-butterflies ka gare go nna ka bona ke nna ya filang tlhase ena.
0: Ka nnete nna ngwana ranteng ka nnete ka baka felelwa ke mantswe. Ntho jena kala go
1: wa bona o ka nnang ka tlola boti the way o batlang ka teng empa pelo ga ena kelelelo maikutlo a ka feto.
0: Ke o bona le ka moo wa tseba matlhomo ona gore maikutlonyana na ga oana a se a tlebile ga o tliwa tabeng ya ngwana ena.
1: Wa tseba a kile go ena mane ke le bona ngwana Brother Vicky. Teng wa bona ga ke ntse go na le borukgonyana ba ne ba ratang bo kenya
0: tsena
1: ba kenya lethoponyane nngwe e pinkinyana tsena mona gore ga ke tseba ba entse hair style e nngwe ngwaneo. I know, honestly, something she stole my heart. Drink, I buan fella ki ru uti se pelu yaka. That's all that I can say, Brother Vicky.
0: What's wrong, Kaka?
1: What's it about? When I get see you, we're going to langa we. Oh, but our mapadisa anahani ngan. Huh? Oh, when train I ki uti si si na. When my brother, my own brother, my own flesh and blood. Omphetogela pela mosadi wa gago a mphotlile ka nnete mo Brother Vicky.
0: O ne o lebeletse gore ke reng? O ne o lebeletse gore ke reng monna? Gore o batla gore Mapalesa a naganeng ka nna monna ga ke tlo gema le wena nthong tseye tsa gao tse sa lokang. Ha, wa phota.
1: Gobaneng gore ke ntho tse sa lokang?
0: Wa tlanya fane ko ubetse o le tlanya
1: mang o re ntho e ke etsang ya o ba le lerato bakeng sa modiei ke ntho e sa lokang. Lerato ga le a loka ka mantswe a mangwe o tsho jwang?
0: He kwa ngwaneno wa banna bona modiei ga se mosadi wa gago
1: fela nka kgona mo etsa mosadi wa ka ke ntho e ke ikopang gore le gona le nthuse ka yona ke re molate a tla tlo dula le nna ka tlo
0: o se o kena tabeng tsa sethepo
1: mamela Brother Vicky taba-taba ke ngwana wa utlwa e fela ke re go na le nthonyana mane ke utlwang le teng ke nagana gore ke nthonyana e bakwang ke a ke tsebe ke poudelonyana e bakwang fela ke ga modiei ya ntse a re o na le sambodi bophelong ba gae wa bone ga ke tsebe mane ke nagana gore monne ngwe le mong le ena ka nna a fila ntho e jwa
0: bona mona ga bona ga o ba o lata modiei mane mo a dulang teng o tlisa ga gao mona ka baka la ngwana modiei e tlo o fetoa mosadi kwa gao wa bobedi ngwana enwa yena eno yo o batlang gore a tle mone ke yena ya tlo o le kopana
1: wa bona modiei ga ke o tletse mentomane Brother Vicky wa utlwa ga o bua go twe till death do us part ke ena kontraka e tla e sina le
0: ena butle pele jwale seipati yena

0: banna banna banna banna ya ska bantle he koloi ibile ya pagetsile ka o tshwana ya ska bantle he jirise na o lwana hlena puleng tjo ntle kulena hao
1: batsa ke lebo empa hantle ntle ke lebo wena kula bana ha ne se ka wena ke be ke sa ibone koloi o bona koloi e o ibona ka kgolang ke be ke ibona ka lihlola mo gobane kolwana o entse makgobong thithi otlhe wa kgonang gore ke tsebe merego ya mogale ka bophelo baka
0: banna banna banna ga ke a leboga e le monone le monoge ke le koloi entle tsenana le o ja mpha ditebo tse ke sa ditlhokeng ai ke ratile koloi ene ga osetlhe
1: tlo ko jetsegeng o e bona yona koloi e re buang ka yone e ne ke emeng pela yone ebile ke metšhisitse le
0: yoneketse
1: ke ena mogale
0: e mogale
1: wankutlwa mogale ka sebele
0: a thi motho o sebetsa jwang ga diba
1: kolwana a kere mogale o batla o lokisa dintho le nna jale o na nrekela koloi ena gore a nkgannele gore ke dumelelane le tabene ga ya serapi
0: e
1: ea
0: bona ausi e re ke o jetse o se ka bayankeya ke motho enono o tseye mogale a tshepagale ke tsotse ke sekeleme ke sekeleme a ke motshepe le nna ke le tenana o tlhokomele o tlhokomele a se ka o eka
1: kolwane ntshepe ga ke ngwana
0: ga o tsho jalo ga o tsho jalo ke a tshepa ga o tsho jalo ke a tshepa mare re tla reng ke taba tsa lona batho ba marato re tla dikena jang rona
1: ela o batla goreng ga o tsho jalo ka tho wena motho ga o kae le feleletse kae lempolokeng
0: wa qala wa bua ka mpolokeng ke o thabetsa kana ka koloi e ntle
1: jeeae
0: butle pele ka mpolokeng ausi
1: ba sagala eng
0: ko go wena ala motho ga o thabetse wena o rata o isa ntho tse di tebetsang pelo ya motho ore o ka tlo bua ka mpolokeng ke thabile a kanakaolwane
1: a ke re mpolokeng ke motho gago wena le ena la utlwana jale bothata keng kapola lwanana
0: ga ke tsebe ke tla reng ka mpolokeng a ke bua le wena tsaga o monate
1: manmpolokeng
0: a ntshware gantle ausi a ntshware gantle mpolokeng e ka re o a itebala mana a le dikamanong tsa marato ka bone o tlosa boboso bane mosebetsing kwane o botlisa dikamanong tsena tsa rona ande ga se ntho e ke e thabelang eno
1: nnaskankampolokeng ka pelotlhe o opole le wena gore mpolokeng o nkile dilemo le dilemo a sena motho a sa jole jale ga a so ka tseba phapang pakeng tse ga le mosebetsing le ga le gae
0: jwale taba go nkile dilemo le dilemo a sa jole go mofa tokelo ya gore e tlo ba boso ka manong tsa ka le
1: etsagetseng pakeng tsa lone
0: a kompolele wena o ka kgona e mamelela ntho ya go metlhe le metlhe ga o re o dutse le motho o go letlo tlotla e be leng nyewa ya ko utlwe fela ga kalela kolwane baby ke eng o sa re hallo kapa ke eng o sa re I love you kolwane baby this kolwane ga utlwe ke utlwile le nna ke motho
1: ke tshee kolwane ntshwarele a ke tshee ngwaneso empa kolwane o tlholwa jwang ko jetsa motho gore I love you o ntse o tseba gore rona basadi ra tlhoka mantswe ya jalo
0: ke tsebile basadi ba buelelale
1: kolwane empa ke seo re leng sona
0: kgona e gantle ntho eno
1: jalenoe o kwatetse gore mpolokeng wa o botsa gorena obane o sa re I love you
0: bona e nngwe ke nana nngwe ke nanana o tsodile fela maobane a tsamayangngala
1: molato
0: ga ke tsebe e ne le tsona taba tsena tsa dinnyeme
1: ga ona o ka ga o tsebe kolwane
0: ke tla reng santsane go dutse le motho motho a ba tlisang nyeme ka mano tsa ka lempolokeng e ka re nthwaneni keng commission ene ya madlanga wa e bona commission ya madlanga ke tsona ka mano tsa ka lempolokeng tseno potso odima potso potso odima potso
1: kolwane ke eng e thata pakeng tsa gao lempolokeng ande wa tseba ke tlo eletse ka ntho e le ngwaneso ga ebe wa bona gore wena le mpolokeng le dula le ya odimo le tlase ka dipotso le dikarabo dipotso tse dingwe sobile o tlhoka le dikarabo tsa teng mpo o mofe ntho a e batlang
0: ke mofe ntho a e batlang jwang ausi kwa tseba motho e nono kore ga thabile o mpona ke thabile ga o lo jwang ga nka kare ke ba le metswalle jo ke motobeditsa
1: o thaba jwang le metswalle ga go feta ka mogo tlameleng o thabe ka teng le mpolokeng
0: hela o ko njotse monana mpolokeng o kgona go qoqa ntho tse ke ditotlwang le metswallaka o kgona go ntlisetsa dibiri jwale ka metswalela ka e tla ka dibiri go nna
1: moetse motswalle wa gao le
0: metswalela ka e tlile go nna ka dibiri re nwa ra tsheya ra thaba go ba monate ga o na dipotso
1: jo dibiri we
0: nana o fela mogau ya
1: sampotsabirimaru
0: ee ga ona monyetla
1: kolwane o koleke go bontsha mpolokeng ore na a lerato ke ntho e jwang wena motlhomogale o matho ntho tsena tsa marato o ke ene nako e telele mpolokeng ngwana batho kwana a santsane a batla utlwa mofuthu wa lerato o ko mofe ntho eno a e
0: batlang
1: ga o se o leke ka mokgwa o lekaneng ga o ne o lekile ka mokgwa o lekaneng a nke ba sa dule a o topoletse metlhaeng
0: koko jalano kena se ke bile ke lebetse le gore ne o thabetse ka koloi ya o entšha o totebeditse pelo yaka ka taba tsa mpolokeng
1: o ko ntshwarele tlhengwaneso empa ke a leboga a ke re wa bona ya ntshwanela le
0: yone e ke eshebile tlhena jo e ka go ka ntsha tlaga tlaga wa longwe rekela tringke ga e tshela tshela monono ga e etse ga e tlhonolofatsa

0: Principal, no, ke a leboga ka nnete ga o ile wa ipha nako go tla kopana le nna re tlo bua ka tabenana.
1: Ee,
0: ka nnete ke lebola boikgathatso ba gago.
1: Ae, ke a utlwa majogo a ka.
0: Ntho yo nka o bolelelang yona ka nnete ke sa e kona le kona principal.
1: Moetapele.
0: Kore re ntse re tshwere ka thata behind the scenes go tlola pharela ena wa utlwa
1: ee.
0: Empa re ka se tsamaye re bua gotlhe mona gore na re ntse re etsang. Ga re batle go phetlhela maatlang ko matlong
1: moo ke nnete. Moo ke nnete le ka ba bula matlho dikebekwa tsena
0: exactly my point.
1: Empa jale ka tlhakoreng le leng setšhaba le sona se felelwa ke mamelelo.
0: Ya no, it's true. Mono teng ke nnete ebile le nna ke utlwisisa lebaka. Wa tseba le nna nka ikutlwa jalo fela ga go utlwang ke sa tsebe gore na go ntse etsiwang. Le nna nka ikutlwa jalo nka felelwa ke mamelelo wena principala.
1: Empa
0: we are on it.
1: Empa he mamela mayo ke kopa go ntshepisa gore moifona o kutlwang o bua ka gona gona o ke ntseng le sepolisa o tla bonwa o sebetsa ga ofinyana tate.
0: Ya no o tla sebetsa principala. Wa tseba go kwalelwa ga batho ba e leng gore motlhomong ba ntse ba le strateng fela mona ba rekisa wa tseba dishobana fela mmeleng mo aya o tlo re tswela molemo. Re ka ba kwalela ka jeno go sane o tla bo so eme ba bangwe go rekisa ba bangwe jale rona re batla go fumana dikokonoko tate re batla botlhoki a utlwa ee re tsomolile bothata le metso
1: a ke a utlwa
0: yes
1: ke a utlwa ntate ga ke gane ka nnete empa le wena wa bona mona gore batho a ba sa tshepa ba dumela gore boetapele o sireletsa tsona dikebekwa tsena
0: no jale ga o e beyane
1: o bolela jwang jwale metapele
0: ga ke a lebelela gore wena jalo ka ditšhere e ntle e ruteileng eo ke e tshepang ka bophelo ba ka ka nneto le principal o nagane jalo ka an ordinary person wena o badile o tswa university principal wa tseba gore nako ena ya dikgetho ka nnete ke nako e mahlomo kwa golo a utlwa batho ba bua ntho e nngwe le e nngwe go senya ba bang mabitso gore fela ba iphumanele divoutu wa bone jale ga re se ka wela lerameng leo gobane ke se ke e tlhokometse gore mpolokeng le ena o sa wetse lerabeng leo empa wena titšhere yaka e ruteileng gana ka wena gana ka wena ga o na ntho e jalo utlwa re tlo sebetsa jalo ka ga ke se ke go tlhalosetsa gona jwa lejena gore re batla bona batho bana ba e leng gore ke bona ba tlisang dididifatshe bana ba di rekisang bana ntate wa tshwana wa ba kwalela today tomorro go na le e mongwe gape ya ntsa etsa so re batla bosodi moleteng utlwa
1: ano ke nagana ntate le sebetse ka pelenyana
0: yes
1: e sebetse ka potlana
0: ano ke a o tshepisa yona e tlo etsana
1: ke a o tshepa majo waka
2: ya wa tseba ntho tsa marato ke a dumela gore a ke di abelwa heba ke nna a sa tsamaye ke bua ke le montše a o fedile ka mpolokeng ka nnete gona puleng ga ntswetsa gore ke tshwanetse ke mo first space gobane nna le metswalle ya gae ga re tshwane o batla goreng e le gore ke na le bothata he emane motlhomong ke nna nang le bothata he gobane ga ke utlwisise gore na obaneng kolwane a kgona go thaba ga na le batho ba bangwe empa ga na le nna a dula a jele dipikiri jalo ya wa tseba batho o gole o tla di bona sho gona jale kore ga ke tsebe gore na ke etseng ke mo founele kolwane kaba che nke ke be ka stupa down that law ke tlo qekana le kolwane go neng ke mo qekisa e sa le relationship ya gona e qala ke mo setsisetse ka morago gona jale ke lekile o kopa tshwarelo ka jwentsha gore ke ntse phoso le go ja ke tseba gore ga ke a etsa phoso a ke re ke nna tsebang gore na ke batla eng ka gare ka mano ke nna ya tsebang love language yaka ke a tseba gore ke batla go rata jwang empa ga utlwisise gantlentle ga ke phoso je empolokeng ga o phoso o ntse gantle gore o lwanele ntho e o e batlang although eo sile gona jale o sena motho a o tshwarang ga o robala bosio ga e kgona yoo

ya ba pina monate pinena ya the mighty oh jason ha sa le tshwere mongolo le pule le o kwano banna monna pula o so qetse o so qetse a go ntlabe ka ka le lengkwano le na re qetile ka lona ke la id mona tshwantse ebe ba ile ba re fa id ngkhoni be o la re romella re fa id ya ngwana re khone ho re bua le ba raf ba shebe mo id re ba rekisi ba mebileng re kopa thuso masipala o dula a renkela dintho tseo re di rekisang thabang ba rekisi ba mebileng ausi mantho ke mamman ke a mopola wena ausi re a leboatle ga le tlile kwano mme le buile le rona mona go na le ausi ke mambanna ke dikomang fela re tla mo fumana re tla mo letsetsa re bue ka bona bothata bona ba lona ba mebileng gore ba lenkela thepa ke boele gape ke tshware lengolo le leng monageng re te ke shebe kwano o ka tsatsi lena re tsebile gona ka tsatsi lena gore sebaka seo se ya kwala megolo ya kgwedi ga re a e fumana jale mookamedi ga a fumane mono re ke bone he ga le a fumana tšhelete ya lona ya kgwedi ena ke e fetisetsa go kgaitsedi ya ka mane labour fetate le megala ke mane e tletse ka mane ke tla beela ke le tshwara gape ka mona ka megaleng ke tle ke bue le lona ga re ke re fumane e mong gape kwano ngwana mme wa lengolo wa ke batla go qeta mangolo a mangatana dumela motaung abdua ka o sebeleditse makgowa mane dipolaseng ke a utlwa ngwaneso le motse fetang masome a mane monna wa tseba keng ko o bolelele ka bona mona o lela ka penšene ya abuti wa gago a neng a sebetsa polaseng wa tsewa ka nakwane ya apartheid go ne o bolela gore o qadile o sebetsa mono ka bo 1980 mamma go ne o sena penšene bakeng sa batho ba batsho le rona re le tsena go ne o sena penšene bakeng sa batho ba batsho ka nako eno ga ne o le motho e motsho o ne o kena pensioneng tsena le di-insuranceng abile e re ke buele ka bo di-insurance ga o ne o kena bo di-insurance mane go ne o na le bothata ba gore wena jalo ka motho e motsho o tla fana fela ka bo

0: haholo e seng hanyane. Ke ka ho se na le ntho ena e ka tshoba e bitsang bo generational wealth. Ntate moholo la fumana dipenshene dimilione tse kana jwale di a feta, di fetela ho mora, di fetela ho mora. Tshwantse o itshebeletsa o le motho e motsho. Tshwantse o itshebeletsa. Wena ka bo wena o tla bona hore na o etsa eng. Ntate Motaung, tjhelete ya ngwana ka ngwana ka o hlokahetse. Jwale le ba mpoleletse gore ga ke no ifumana. Gobane ga ona motho ya mongodisitseng. Jwale nna ke beneficiary jwalo ka mmae. Mme ke a utlwa ga ore o beneficiary jwalo ka mmae. Fela ore ba re wena a o ya ngodiswa mono. Ke mme Emily. Ebe mme Emily o batla tšhelete ya UIF, ebe mme Emily o batla efe tšhelete. Gobane o re o ile labour. Ebe ne le tšhelete ya UIF. A kore ke mogwathe hanyane fela. Ke batla utlwa gore na e ne le UIF kapa e ne le eng. O re yena o tseba a ngodisitswe. Jwale o ngodiswa kae? Ha o ngodiswe mosebetsing. Hei, wa tswa rona tšhaba se setso re tlameha ho ithuta ntho e nngwe. Re tlamela re fitlha ga re bue nnete. Gore ha o sebetsa kae kae, jwalo ka o sebetsa ka kontraka, o sebetsa tjena. Gore ha ona pension, wena ka bo wena tshwantse o iketsetse pension. O seke wa phoqa ba heno ba ye mosebetsing mono. Kgotso mme, ke ntate Thuso Motaung, o kae mama? Ke a phela mme. Mme o re morao o hlokaetsa wa fumana tšhelete. O no o batla tšhelete ya UIF kapa mo a neng a sebetsa teng.
1: Ntate Thuso mo a ne a sebetsa teng ba ne ba e ntsha jwale be le gore ba tla ba tlisa dipampiri tsa UIF ke di ise labour.
0: Tšhelete o sa e fumaneng ke ya UIF.
1: Eya, ntate waka, ntate Thuso.
0: Ke a leboga mme, ha re bue le wena he, ID number ya morake mang?
1: Ke ke ntshe ka pele ntate Thuso.
0: Go bana wa ngolla ID number ya morago kwano. Etsaka pele he, mme etsaka pele ke fumane ID number ya mora. Ha re fa fela ID number ya mora re tseba ba botsa ba UIF hona jwale.
1: Okay.
0: Ke mo he? Mahlo a sa hana.
1: Ke 8905104088.
0: Di felletse mama?
1: A di felletse ka tswa ka ya ke di bona hantle.
0: Hona le shota mme.
1: Okay, ke 8905104088.
0: O lukile mme ke kopa o mamele sealemoya hona jwale, ke a leboha. Re ke fetehe ke tla kopana le ntate e Bolofo. Mme ke tla fa Bolofo dinomoro tsena. Ke re ntate Bolofo a ke a shebe mono. Gobane mme o llela tšhelete ya mora. Ke kgola mora kapa ona sena mosadi. Hello mama.
1: Hello.
0: Mpolelle, mora o na na le mofumahadi. O na sena mofumahadi?
1: O na sena mofumahadi ntate Thuso.
0: Ngwana?
1: O na le bana ba bararo.
0: Jwale ha ba ka ba e batla tšhelete ya

0: UIF bona bana ba
1: bana
0: eh hey.
1: E ba le ba ka ya le bone monu le bana ba ba bona ntho ngwe le ngwe be luka jare stile ka 2025
0: oh
1: e bile mo tsetela ba re hona ka di 11 tsa May ke be ke le leiba fore ntho ngwe le ngwe tse ba o fe ka nete ka di 11 be ke stile ne ke le monu ha ke fitla monu a tshibankisa o di mo le tlase ntate thuso ba re ya morana sna di chelete di policing eng gore ba mplela ntho tsengata ntate thuso
0: ke le bo mo ka ke ba letsetsa ona jo le ba UIF ke tla bua le bona he wa utlwa mama
1: okay ke le bo ntate thuso
0: ke bye bye mama o tla mamela radio ke tla botsa ntate bolofo tumela motswalle wa ka ke le bo ntate bolofo ko tshware mchini wa ha o mona ko tshware mchini mona ko tshware ntho tsao ke o fe ID hle ka pele fela o ka o shebe UIF mo mme walla o re ngwana e o hlokaetse mme jwale ne ba itse yena o tla fumana tšhelete ya UIF e yena a hlokaetseng 89 0 5 0 3 4 0 8 8 ako mushebe o moyo ngona jwa lo wa mfumana ke tse
2: application ke tse go nqhelane
0: eke
2: tse go nqhelane ke a bona mona o tsoka ka November wa 2024. Fela hauna kopo e ntseng ya claim mona Spat.
0: Hauna kopo e ba yentseng ya claim.
2: Ayo Spat.
0: Jwale ha ba sa etsa kopo yena ya claim hona o bolela hore jwale ho fedile ba selemo ke sena se ile.
2: Ba na le 18 months hore ba etse kopo ho tloha ka date le a hlokaetseng ka yona.
0: Oh.
2: Jwale ha o fela 18 months la ke ba ba enta.
0: Jwale mme a ka etsa jwang he hore a kgone ho claima tšhelete ha ile hore disentenyana di teng.
2: Hai ofising ya haufi le yena ya labour ntate Mtau.
0: Eke?
2: Ba mo thuse hona mo. Ba tla mo thusa mo.
0: A fane ka di ID tse. Ho tlo.
2: Hai ofising ya haufi le yena Sbat.
0: Ke le bo ntate Bolof.
2: Aro le bo mohati. Thank you.
0: Ha hona kopo he wena mme ke qeta ho bua le wena hona jwale he ba re ha hona kopo e entsweng ya UIF. Ke tse ke tla o araba hona jwale ke a ke ba tla hore ko sengetse nako. Mama. Re qetile ka mme kwa no emra leo. Qetile mo no shebe mo na leo o ithute mo no ithuta. Re a potlaka kwa no mona re a metsotsoga mashoma mabedi hantle pele ho ra ya boraro mo metsele sedi FM me hona jwale hape ke tabe ke nka le melaetsa lona ya re batliseng tabe ke nka le melaetsa lona ya re batliseng mme we re a leboa le ka gutlela hape mane labor le loetsa kopo ya tšheleteno ya UIF ke tlile ke batla ho shebana le tabane ya tswelopele ya ngwana ino alanka chelete ya high school nga mabenkele
3: on your max get set get ready go ziyakhala mo San City bukitwa muholo wa mino wa botshaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa uso ofihlile bukanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati mokiting o mokulu ka ofitisisa wa naha ho se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bukano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikiti sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale ziyakhala mo San City to o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o robe monakedi mmino ke mantsetse tletse fumana tikiti ya house spa le ticket pro
4: Yak, Mosan City. Lesedi FM Kim Lelo. Mopo ya Sesotho e kopotsang sa sidiba sa maphodi. e phalle ha monate le ho tlisanya ka lone le sedi batho mbohle
0: ke o taba ke le boa ile shumana metsoro bo ngwana jwa le metsotso ka mora hora a motaumpelo hora ya boraro hantle metsotso ke re shumana metsoro bo mpelo hora ya boraro wena he ngwanaka taba ya o kinkile ka e fitisetsa ho ausi e tsolopele hore tsolopele a ke a shebe ile bile ke moletsetsa ona jwale ke mmolella hore ke moromelletse molaetsa wa hao a shebe bothata bono ba hao ba bazari malai walla walla mohala wa ausi tsolopele he mme ke batla shebe bothata bono ba hao ba bazari tsolopele nkarabe ngwanana re tsebe ho sheba bothata ba bazari ya ngwanana o ka mona ka Vets University re ke fite ke tle ka mona ke ntse ke metse le ditaba tsa kamane ka Henneman ke batla utlwa hore na kamane ka Henneman ho ya jwang ba se ba kopane ke kgolwa hona jwale ba kopanong ba fa setšhaba dikarabo ba fa setšhaba dikarabo ba fihlile mono ka Henneman bontate Mbalula mme ba bua le setšhaba ke kgolwa hona jwale he ba fa setšhaba dikarabo ke tla moletsetsa ke utlwa hore na ho ya jwang kopanong eo tswelopele ke romeletse mo o etsa jwang mohala ona o tswelopele ha o lla fela lokile ngwanaka ke molekile a o tswelopele ke a tswa o tla kgutlela ho nna ke mo romeletse molaetsa wa hao ha re fetele mona moraleo
4: Soweto mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokoloho ya setšhaba sa rona kgaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le download-e SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
0: e re ke epineng hona jwale mme pina ko tshwaretseng yona ke pina ya Lakeside I need you pina na Lakeside ha ba ne ba itlisa mane re tlo qala ho e bapala ne re na le lenaneo mona lesedi FM le neng le bitswa re roba monakedi lenaneo lena le ne le haswa ke Bucks Lebakeng ha Bucks Lebakeng a le siyo hona jwale ke moruti mane Bloemfontein ha Bucks a le siyo lenaneo leno le be le haswa ke Ramatsoso Mokebe Papa Kebeza Papa Kebeza nako nngwe he ha Sello Thulo a le teng le ena o na tla o fa lenaneo lena le monatenate la re roba monakedi wa opona Sello Thulo o ile ba hasa le dipapadi tsa bolo mona go lesedi FM gola wa opola jwale ke buiswa ke pinena ya Lakeside I need you mohlophisi ya neng a re tlhophisetsa mmino ka nako eno e ne e le Dudu Mokgalenakedi mme o sa tlhokaetse ona jwale a e na le ntate Nteu ntate Nteu le ena o sa tlhokaetse jwale pinana ne re ga re e bapala re ne re sa e bapale ka nako eno ne re e bapala ka diplata a di upola diplata diplata tsena di ne di tla ka mona ka moo re leng ka teng di tliswa ke Thwabala go na le ntate a neng a bitswa Thwabala di be di fitla diplata tsena he ka phaposing e kgolo Studio 22 jwale ha motho o tlo bapala pina ena ga no o e bitsa fela gore ke tlo bapala pina Lakeside I need you no tla bona Papa Kebeza sa kena mona o kare

Motshemotle mmedi metsotso pele ora ya boraro wena ngwana ka rengwe le tsenga leng ka Fets University ya ke fumane karabo ya taba tsa lona a se wena fela e ka botata bono ba bulukisa ha ufinyana ba tla letsetsa ba bue le lona a se wena fela so fumane chalete mono tloleng leno la di bazari la kantoro ya mo premiere ke a leboga ngwane so ke a kgola jwale o hantle jwale ka mona ka Fets University ya ere ke fete kere Thabo Mokoni o tla ba teng le bomawela o tla ba teng le mora Tshabalala monna Tshabalala papading ya maobane Manchester City 1 Bournemouth 1 me o na o bolela gore Arsenal e nkile league Arsenal e tsamaile ka league moshaneso e tsamaile Arsenal Arteta mo a leng teng o thabile thabanyane ya maoba le maobane e a theta wa tlola tlola gore banna lenna haraba etsa dibi ke bone jwang e tsamaile he Arsenal me tlhopha sa Sundowns ha se a tsamaya go ya Morocco gobane ba ne ba se o fumane permit ya bona gobane ba tsamaya o tse ba tsamaya ka di-private jet bano jwale tshwanetse ba fumane permit ya aviation abana mo taungwe tsang jwa la o etsa tsena ke le sedi kwa no bona ba ba dumelle hore fo fane sa bona sere antle bababa ka mona ka Morocco mohla montho ena ba yetsa hore ba ba tla hore ba fitle ba gathetse kwa ei ka nna ba Morocco ntwe ena ba yetsa ka bomo ba ba tla hore masanda wana fitla gathetse ka mona ka Morocco ba tla elwana masanda ye bana le kgawane le nthotsengata a le fitla kwana letse mosebetsi wa lona nako ke gora ya boraro o mametse le Sedi FM go tlenla ga sol Africa borwa ditaba tsa ora boraro o tla di ballwa ke motsi wa tshweu.

0: mamedi kana kwena wa tseba he re re be se hlohota fleng me re tibisa kepi re setseng go le re kokisana ka sona re a tseba metsotso ka le shomela metse mehlano re tlabe re utlwa go tswa go wena
1: hey mamedi tabe ho kana ka jeno e thata yona bo bua nnete fela me e etsa halala batho ba bangata ho ba ha o kena mona about social media ngo fumana batho ba buang ka ka taba tshwana le ene leng hore bua kana ka jeno me fumane mong a re ke tena ke sa tswele le bo di nthontsa marato ka lebaka la tsela ke ileng ka ho tshwara ka ho kileng ka ho fumana lapeng ke tena ke sa ke se motho a utlwana le ho ba ga batho ka baka la hore ke ne ke le motho a kgeswang di nthontse ngate jwale ba ke motho a ikgethang ke ba jwalo re bua ka di childhood traumas ka jeno
0: diketsa halo tseo etsa halletseng bonnyaneng tseo amang boholong yo
1: trauma ke ne re buang ka yona ka jeno hona le motho leng hore o holetse le lapeng le leng hore ona sa jwetse hore o etsa hantle o motle itukise mona fela mohlang a entse mphoso bana ba banka ofela tlotlo ha se fela di tsebo bile o betega hampe o feta ke tla o bona ke ha ke tsebe ke lentse ke etsa go ke be le ngwana tshwana le wena moleboeng mme le wena o e bona ntwana hore hantle ntle ha ile nna entse mphoso ho bana ho ba le dipuo tse itsentse leng hore di bateng mme le ha ke entse botle ha ke ha o be le kgothatso eno ke ifumanang ka pamantsi a mona jolo ka ba bang ba bang ke ha ngwana ka a re tla le bona ntwe tsheda hai sale ke tswalwa ke a qala empa ha ile wena ha re fumane
0: diketsa halo tseo etsa halletseng bonnyaneng tseo amang boholong top number 7 or kid childhood traumas bona le motho ya hotseng bonnyaneng ba hae hona ka lapeng ka mona wile a betwa hona le motho ya ileng a sotla ka kiwa bonnyaneng ba hae ho bane a sa hudiswe ke batswadi ba hae banama ba madi
1: emongunza sotla ka kwa kapa a fitile multiple ke batso ka bakala batso di ba hae ke batso di ba ya ba motswetseng ba mo fitiste mo yemo mbo mo bile nga la ipotsa hana kongwe e ba ke batso di ba ka ba nnete ba e ba ke batso di ba ka ba madi fela a fumana ka nnete nnete ke bona empa o fitile hara ditsietsi hara ditsikitlano tseno tsa meno ho batho bana ba leng hore ke bona ba leng ba hae ba madi batso di ba ba madi
0: yemo ntatane nga mohudisa ona motla ka sehlogo ka sehlogo mme ka jeno sa hodile se le ntate o sa tsebile ntate wa hae wa madi ha se kgone go fola le o tshwarela ntate wa hae wa madi
1: a monkeng wa ke bana ba bo baneng ba motshwara jwalo o fumane hore ntho engwe le engwe mpe o thwe ke moleboheng ke moleboheng ha ba bana bana le ha ile bona ka bakala hore ba tseba ga mama ga tseba a utlwisise lebo re tlo dula re ntho engwe le engwe mpe etsiwe ke lebo le ha e se yena entseng
0: e mong o nang ka dithupa tsa bana babo ho otlwa yena ha bana ba entse phoso ebile o thwa ho tlo ba letho bophelong bo moleboheng ke bona ba re bonang e ka re ba tlo atleya ntho eo ka jeno ho utlwa sehloho se reng tseo amang boholong diketsahalo tseo etsahalletseng bonnyaneng tseo amang boholong e mong ka jeno ha kgone ho dula jalo ka ho tsholo pele a kgone ho dula lenyalong gobane ntho eo thweng ke lerato bonnyaneng ba hae o e bone le kare o e bonetse hole ha e tsebe
1: e mong ha ratele metswalle ha utlwisise ntho ya le mo mosebetsing ke motho a ikgetsollang
0: ha
1: rate o baka ro batho goba wa tseba gore ha nka ka kena le ha e bana le thaselo eno fela wa tseba ga nka ka kena go ka tloa ba le a le mong fela reng tsena tsotlhe di etswa ke nna
0: ga ona boitshepo ka jeno bop

0: te ile ka jeno o ntsona le ntse ga I don't deserve ha ke nna mo
1: ha ntshanele
0: ne ne ke jwetse gale go nna nthwena sia
1: o tshaba lo phamisa letsole ha ona le
0: ba tseba ka ga
1: ntho ka ga bo ne paetseng
0: ka pona le ntse ba hloko ba tla mo ibua kopanong
1: ha o gone o ibua ba wa tseba gore ei nka tloa ka re ke a bua ya ba ke a senya go ba hantle ntle o itswe nna ho hang fela ke a tshwanela di ntswanele tsena
0: childhood traumas ntho tsena di wetsa letse bonyane mba ha fela di sebetsa ka wena ka jeno boholong ba ha di sebetsa ka wena boholong ba ha o se fela pelwana ha o last lenyalo ha o last msebetsi ha o o se fela pelwana o ba netse le ho hotseng ka yona
2: Atadi papadi horiatella le bongane tshabalala
3: ke le bulela holo bana beso mamedi wa sebeletso ya lesedi re be se re tiane ha petse na ke tsa pele sa dipapadi o re athella ha re di qale ka tsa papadi ya bolo taba ya bohlokwa ke ena Afrika Borwa ho se ho sokae countdown e qadile me SABC3 ke le haela haula dipapadi tsa FIFA tsa mhopo wa lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse mashuma mararo ana le mesumine ho SABC3 ka po di streamer ho SABC Plus ibile re tlisa mofutu wa papadi ya bolo ya maoto ho phatlalala le naha di ya le moyeng tsa SABC ho tloa ka la le shumele motso mo Phupjane ho ya ka la le shumele motso e robong Phupu 2026 ho tloa moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya maribuho e kgolo e tlabeng e le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso wa mollo mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 Ho tsering hema mabedi hlopha sa Mamelodi Sundowns se ile sa tloa kwano lapeng ho leba mane na henya Morocco sengona ka mora pherekano e bile nteng maobane jwalo ka ha leeto la sehlopha le ile la sitiseha ka monaka OR Tambo mokotlisi Miguel Cardoso le bahlankana ba hae ba ile ba ba qobelle ya gutlela hotele maobane ka lebaka la hore ba sebetsanang le ho fana ka mangolo a tumello ya kapadumelang difofane ho ka tsura mamane Morocco ba ne ba soka ba fana ka tumello ya hore sefofane se paramisitseng dibaparitsa Mamelodi Sundowns se ka tsura ma be mafofane mane Rabat muswana ya Afrika Borwa o ile ba lokela ho kena dipakeng mona mo lefapha la International Relations and Cooperation li le la netefatsa hantlo ya bonqosa ya Afrika Borwa e sebetsana le taba eo taba tsena hema medi di batla di hlerisi monate ya holo ho mokotlisi jwalo ka ha ba lahletswe ke letsatsi le leng la ho itukisa bakeng sa papadi ya matla ya loto la bobedi ya magaola kgang ho Champions League eo ba tlo ba pala sontaine sena ho renya borobong mane Prince Moulay Abdellah ka bile bosibu ho renya borobong papadi ya lohe e leng hore ba shebile hore ba tle ba sebetse hantle ho yona hopola hlopha sena sa Mamelodi Sundowns se le sa papadi ya loto la pele ha se ne se hlola sa ASFAR ka ntlha e leng ho noto ka mantswe mang ba kena papadi nena ba eteletse pele ka ntlha ile ngonoto ka mora hore ba tle ba hlule hlopa sena sa ASFAR bekenye fitileng papa dinye ba paletsweng ka mona ka Tshwane Hare ya moseteng ho rena thabo e kgolo ho ba tsietsi le dibapadi tsa Arsenal mane na henya England ka lebo ya ho tropo ya London mo ibileng ho bile le mek e tsana ka nnete e mengata bona ba isali ibile ho tlwala ha ntse tswela pele ka mora hore the Gunners e be bompudi ba league ya manyesimane maobane ho latela sephetho sa papadi ene le dipakeng tsa Bournemouth le Manchester City sa 1-1 bo ile ngore hlopa sa Manchester City sine se lokela ho ihapa ile hore papadi le naabe liki tlangwe ke hlopa sefeng e ne di tlolokela gore ka nete qeto inkwe papading tsetlo papala mafolonga na beke e letsa o qetela empa hlopa sa Bournemouth se ile sa hlasa lwana ya khumamela mme sa tshwara sena sa Manchester City ka ntlha hlopa ka seng e leng se ileng sa fa the Gunners hore be bompudi ba se hlasena he liki nyamanya sima le kgatlo la pele ha o sheba ka maradi le motse mashumi ma mabedi ana le mesumedi di bapadi tsa Arsenal tse kang Declan Rice Bukayo Saka le Yurin Timber di letsa ketika ka nnete ufhela ka gitla boikwetlisong ha bo holo ba batsietsi ba yena ba bokane ka ntle ho stadium sa Emirates le o ketika ho fhela mesong yena mo ho neng o beetse ho ina le khalala ya mehleng ya hlopa sa Arsenal e leng Ian Wright na lo jalo mo ketwa mo holo he o lebelletse ro tlo be mafelong ana beke jalo ka Arsenal tlo ba pala papadi ya o qetela mo etla phamisa mohopo wa league ba nna le khatlo la pele ka makale motseng a thakana ha se ba pala jalo le hlopa sa Crystal Palace ka sonta ha ho reng ya bohlano thapa re di kwala ka tsa papadi ya cricket re fumana hore basadi ng hlopeng sa Afrika Borwa se bapadi se bapalang ka bagabane bona ba sa le Tasman Brides dumela hore hlopa sana

0: Semalala a laotswe sebetsa hantle tlhodisanong ya ICC Women's T20 World Cup. Brett ke e mongwa dibapadi tse teng sehlopheng sa mokwetlisi Mandla Mashimbi sa dibapadi tse 15 kaofela se lo emelana ya Afrika Borwa mane England le naheng ya Wales. Tlhodisanong ena e kgolohadi e tlo thakgowa ka la 12 kgweding ya Phupjane ho e fitlhipheletsong ka la 5 kgweding ya Phupu. Mme Brett o netefaditse ha e le gore o shebile gore ba tle ba sebetse ka bagabane mme ba tle ba itukise ka go tshwanetseng lo etsa bonnete ba gore ba bapala antle haholo tlhodisanong eno ya mohopo wa ya T20 me e tla be ile tlhodisano ka gola ya bone jolo ka ile rona go nya fitileng le montsa round tsena e bile hlopa sena sana ha sa basadi sile sa gona o finyella dipapading tsa magaola gang magetlo a mararo jwale ba shebile hore ba tle ba sebetse hantle ha holo le o finyella ho magaola gang le getlo la bone jolo ka re tsiba sile mong se fitileng ba ile ba hlolwa papading ya magaola gang a ODI tlhodisanong ya mohopo wa lefatshe mona ba ile ngore Brett o ile a itshupa jolo ka se papadi se hlwahlwa se ileng sa ile nya ba ya ba sona sa pele nalaneng sa hore setse di century tse hlano ka ofela papading tsa ODI calendaring ile nngwe ka mantswe mang selemong se le seng sa dipapadi tsena tsa ODI jwale re tla bona hore na ba kgatlhonela ba tla sebetsa jwang me ba ke na papading tseno hem moya ile o phameng jwalo ka ha ile hore nakong e fitileng re a tseba hona selemong sena ba ile ba sebetsa ka bagabane bona ba e sale le totong la dipapadi tsa T20 leo ba ileng ba le bapala kgatlhano le tlhopha sa naga ya India mona mo ba ileng ba hapa papadi tseno ka dipapadi tsenne ho elengwe eleng se eleng gore se ba file molota le morolo gore ba tlo kgona go sebetsa hantle ba fitlha mane England le naheng ya Wales kgweding e tlang bakeng sa ICC Women's T20 World Cup di bile ha kalo mamaditse o keneng ko tshwaretse tsona e letsa pele tsa dipapadi tse dingwe ga di se ofete e tla beletsa bobedi dimetsotsonyane 30 ka mora hora ya bone ha jwale le bolithi bo se ba tswela pele ka nanong le leholo la Reatel bana beso
1: The Gunners!
0: Ba yentse. Lebza? Ba wentse mosebetsi bashimane ba mokwetlisi Mikel.
2: No, ya ba tshwanela gaitsi ya kaudu, ba ha sale ba qetella ho hlola ka 2003.
1: Ha sale bohlokwa
2: ile. Ba tshwanele ya ka nne. Khale.
1: Gore ba qetetse neng gaitsi.
2: Khale gore ba tshwanela go ba latswe le bona ba tshwanela bana ba bang.
1: The Gunners of London.
0: Jwale mangolo a dibuka a reng ha ka tabe. Buka ya dibuka. Mangolo a reng ka tabe tsana.
2: Ha ke motho.
0: He nimba le ka batho ba.
1: Ke kotso mala o tla tshwasa.
0: Baba ba la hlolwa ke batsietsi leto la bona mona
2: bana khale ba leka ona le bane ba tshwara tsogele e be se ya ba
0: tlo ketelong e ba
2: pula ba bang e bang ka ba
1: bona ene wa e bona ntho e bulela ke re Gunners of London a ke a ke re Gunners of London
0: he anda
1: she ba nde Gunners of Orlando he
2: yo a atle
3: Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa hat. Tla nthele ikwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Tla nthele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hakule botsi bla moho le wena bongzi tsho le moamedi N3 southbound pele re kena jwalo ka Marika van Buren road molo bo hareng o kwetse gana ga kelo hloko hona le tshubhlelana speed pete fitla man linksfield road ka bakala kutsi ya koloi e tsa hetseng mo me refite ka more ka mane ka N1 northbound ka mrofela ho Rivonia road hona le koloi ene nge me ka rumila e tlositswa ha jwale se phala ha mana tsana speed pete ke ne go tsoretsa kana hore ngena bana tso di bona ga sa di bona ga tswaka ke tibos underscore mokone at limola 1x hashtag ratella traffic
4: I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me.

0: Me la dumelang ba heso ke stadium ka mona. Stadium ka mona ka retsa e. Na ba butira u tse. Tsentseng ke tsala fela ke na hore everything e tsala ngo ke phoso. Ke nna la ke di siko ba tlo re ke nna. Ene ba ba too much ho he. Ko re nna ke tsebe hore ke senyama hore ke. Aba, le mosebetsi ke ntho e lo fela. Kore se ke itse tsoga gore motho o na le senyama sa tse bo sentle kae. Danko.
1: Le bo le thibosi. Ke tlhoko pa ba mo tlhoka le bitso ka botshabelo ka mona. Ke fitile bo emombo ba hore o fumana hore mme wa ka hore re be teng na le ngwane sone re le mafahla. Mme o gona la hle ke fetswa ka motabo. Jwale ntho e ke e bonang ho mme wa ka nouche ke hore treatment a e fang bana beso a e tshwane le lofore o e fa nna. Nna ka mehla nna le ena ga re na le diqabang qabang tsa rona di last to an extent obe ke rwale dieta nna ke lo bua le ena although like sephoso sometimes. So ha e le bana beso o dula wa bokeletsa a ba teme supply le bana ba bona. Baka ke hela ke itlamela ke jetsa a lese ke a bona ke leqaba le sa feeling. Hata la nahana taba tsa ka le yena gona o tliwa nna ke beteng cause film ga re ya ka yena la hlokahala so e fetse gale ntwe 1987 e kwana finance e shapa le lo ena nna ha senne lo ke plan le tsa hala ka ikopela o tla ka tsela ke tleng ka yona ke ipotsa ke tsejwa
2: e re ba tlo go dumela dumela ga dumela le ba ba hafo e re ba tlo go go botsa mmao wa le mo e le mo ditlo dumela ba gaefe e khadiya le bua le botlhoko le botlhoso go gola go tshwa ke single mother ga go ale teng o tlo tla ka mo strato go tshe ga go ba o tlo go sa bolele go ke ga o tlo fita fela o itse o tata go le le ne ga go e botlhoko ha o gola o le ka go amogela go ikatumetsa mo go yene a go ne botlhofu ha go ikatumetsa ka la go ba go a o dira phoso ke ya ga shula a go a fola re o ya go o so o sa go ha go be sentle go thu e ya go le bende ke bo e ha ya re la ke le tsa be sentle ha ke dira phoso la go o ya go o no tsela so ya ya ga o ntsa la so e bo tlhoko ga ga gore o dira go so go di sa bata sala di mo tlhwa le tsadi ba ga ke
3: yo thabolile ke ka le bua ka ntatsi yo turiste ke me wa ka tatwa ka se disa di mine vela re botlhare a khutla mine bo tatwa a ora le la bona bana ba tate bolwa ka ba le bete go feta ra ba ha go bile a la tshisa ka gota ba ne ba a putwa ha e le tate bolwa yo tla fara ga bolela ka go gore le ditho re jwa re e re e bana ba le batho le bana ba tate bolwa jo re tlhena e afekta relationship ya ka amere tao kore e affectile ha holo ba re bota ka re qala re tsama na fela a bua matsa bo hloko go ke go pula thuso o ka re tla ha pna se mo pilo yo ke le bo
4: dumelang ke buditsa re Serie FM ke le dumela sa ka nete le bua le fisika tebe pa sim Frankfurt ba se fa se bua ka sona sing ka me holo na pilo mbaka ha ke sa gona o dula le batho go motho a ka reng go o hantle o tlino hantle go le ntwa e buang ya utlwala go hanga khone wang ke monyatsa ho monyatsa e mo go du tinteng le mo go tsamang teng ke rata go kena ka ra batho bana ba shejela fatshe go bana bana ba ho tseng ka le bangata ja go tinya bo gona batho ba ngata bana ba re shebela fatshe batho ba bangata bana ba re soma le ka re sekolo re kena sekolo batho bana ba re soma hana tsena go hanga ke utlisisi motho ka qala ka bona ka be mo ba ditse o hanga o shebulo sheba o hanga go hanga kipa tele plau total containing come have to go hampi tele ke makala ka shiku di bua ka yona mona ho lesedi ke le bua tango
5: re ke bana mala tsona ka pele nyana fela top la 7 thabile lebu nna ke kopa ba mo hloka le bitso nthwana ke tla e jikisa nyana fela le ntemo sa nthwe nngwe kgolo ka nna ba fetu ke ntate wa bana ba 4 e moholo na le 16 wa bobedi na le 13 ho ena e moholo ke street ha holo hona le eno wa 13 wa ngwana nyana na e ka ba se ke se etsa ngwaneng wa ka ke ho mohlekefetsa na re ma bengkeleng ra gutla
6: e bang o nana o ruke ka wa khona o lefella leqwetha na ana hape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlang o 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
7: Boxa, thatohatsi ya wena lebenkele e o tlisetsa theko tse tlase ka mehla. Ha o reka Best Cook Instant Noodles, Multipack 5 tse 5 ka 95 randa. Golden Ray Baked Beans, 410 grams tse tsiletseng ka 54 randa. Se lefe theko tse fetang theko tsa Boxa.
5: Ei, lebo ke kopa bala molaetsa ona ka pele fela. Ho na le mmamedi a ngotseng mona ko re fela molaetsa a e ko fetile. A re lona ba babedi ha le ready for topic ena ya lona ya kajeno. Ho na le mmamedi a re ngoletseng a re, you guys are not ready for this topic. I see le tlo isi ya tseleng ka mogokeletse bang wa re tse. Thabo le lebo ke kopa ba mohloka lebitso. Ho tloa ke le 5 years ke sotlwa ha bomme wa ka. Ke betwa bosiu le motshehare.
8: Yo.
5: Le bana ba ka ba betwa ke family yeso.
8: Yo.
5: Heso ine re ha ke ntse hantle ho nothwe ha ine ka etswa ke nyeo ine tlo ba ntle ho feta. Bana ba se ke tletse bohala. Itletse le hloyo a ke last le di relationship ke tletse galefo bona o se ona motle jo shebo se ona ke o sia motle jo shebo se ona ke o sia motle
8: yo haski sima
5: ah ona ta
8: yo
5: re remi hale ke fela ke la baga ho ya tlamile re se re tloa itse re be pelu di thata
8: o me di moeng khotso
9: Hello,
8: Lebo. Le kae ngwaneso?
9: Mme le kae?
8: Re teng.
9: Ke kopa ba mpoka le dipotso ka mona ka mafetelo so.
8: Eh, ngwaneso.
9: Yo. Ke dimela le mmamedi a re ntse pikia lona. Ke bona ka re ke se ya teleng. Mm. Ke ka tsela le metse man.
5: Sure.
9: Le bo le metse man. Yo. Mm. Ke le metse ne kana kwa ntse re le batla ditlamele go hudise bana.
5: Mm.
9: Ke le maritse ke batswadi. Nna ke hopeng tatwa ka sampathi ka pelo he ka ofela. So much that ona bua ga ke ngwana hae. And ke ne ke dula ka ganelwa ka concert or something go bona what happened ha ke tla ba teng and only to find out ke tsana le ntate ka jolo ka botlolo
8: ke
9: tsoga tsana ka ofela ka teo botsa some patients ka moyo he ka ofela o go ntsho inga setile so much that ho huleng wa ka next ba tle bo ntate ka moyo ka ofela and ke tlo tsike sna mo le ka nka nko because next tsile le gato la ntate next tsile ha se ke gato la ha se ke sa gato
8: go
9: in sense ke lelo and every time ne ke hutse ke ke go patshwara le ka mantsha go nako yo fitse hutse ke ikutlwa ka ga defender ke nngwe go ne ke dula ke defender la ke dula ke tsana go ke ikwelele because latela ke ke hotseng ka yona a tsere go nna ba ya tsa yeng yo ntate wa ka yo nka ngola buka mang a bo lebo a le tlo go lisa shem
5: askis
9: mari e bso go a tsana e fitla kae eh hona jwale ke nna support system ya bona ka ntlo ngolong
8: yei
9: ene ila ka ba le bufuku bo ha se ke mushaba go sa hudile and ena gana le bemong bo nna ke leng ho bona today na ena ona le jwang hona empa ka re apela man ka ntate mo di mo re tshwarele ke fitise ba tsho ke re bufuku ke le metsi
5: pepi ngwaneso
9: go la le kopana le gona le re se di hako ba nna le maqeba a bongwaneng buima a re foni
5: a skis re tlo le fa di haka skis ngwaneso
9: o ndikile ke ntse drive bye bye
5: bye
8: moeng khotso
10: le bo le tabo
8: ntate
10: a fetse ai fele mme na go tlo maka go ka se ka bua go tlo maka ke bohloko gore ke le every time ke mana ntse go re kelle
8: askis
10: bohloko ba go motswedi a o kgethele ntse yena e batla ngwana o fa batla ha qeta no ba tsa o bua hantle tsa tudi ba se tiki di le ke phone radio ke di le ke bua pati ka ha re ba fetse ha ona go tla ba ga go ke di le ke le mme mara ke a fola hantle go tsena re a follow ba neng ke nana na go tsedi ke gona fela bana le mathata bana le batho mathata bana le mathata tsang go ke tsitike lona e bohoko ha ke tlo maka nna ke mo ke leng teng today ha ke mona because of ke rata
5: eish
10: ho ba ne ke kembo ke ne ke go mphe go le batho ba bana ke phila jwa mo phelong ba ka ba fetse
5: mmm
10: gana na ke tlamile ke phile jwang ke mo ke leng teng today ha se ka choice
5: askis bro wa ka askis tere
10: perfect
5: askis tere askis bro wa
8: ka mo yeng khotse
11: a tawale go
5: le kae buti
11: amna
5: amna
11: so so na just my mates panda ke ntatswa mo tshunya na ga vele go to be honest na ke ho tsikisa dibentate so holeng ha ka ke sa tsebeng tatwa ka tatwa ka la hlaeng ke na sekele mongulo to the next tender ba lebeletse gore ke go motshwarela lebeletse gore ke go ba ngwanane wa haiwane ana sa mgodisa because ke botse me wa ka ke fetu la tsala solo so ka tatwa ha so it's highly impossible ke ka yetsa ntwe because le nna na ke batla bana ba ba hole ba tsanta tsa go bo ntate ba rona ba re feitse nako e telele ka nakong yane ya rona yane ya kgale ya ba ba bale a sa tsebo balela nna ke batlo bua leshane so sa lona sa thule se bohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohlokohl mbelela yo mina tsentatao o la ukwa bhoko jwa ntwe especially sa tsentatao motho tshomiao o tla ngola yena ba wena ke ntatao because ha tsentatao ha
5: sure
11: it's painful serious
5: ask his bro ak
11: angita
5: sure da
8: moeng khotsa
12: re ke ne kae
8: re teng dat
12: le nna ke fitile strong same so
5: Ask his one is.
8: My own
5: Hello?
12: I'm going to go to the house.
5: I'm going to go to the house. A re kwale le burutla re tla ganna ka di voice note ka mora re tla ganna ka di voice note ka mora aski simba na bese ke tlhoka metse ka jeno re boholo ba rona rena le di childhood traumas tse fapane
8: yeah
5: tse ngata tse fapane
8: rimezwe
5: mme seo ke di results tse se re leng sona ka jeno e ka ba o le ka ho di sabana ba hao ha o batle next o bane o tseba o tswa kae o ka ba o ba furaletse o batlwetse ho bane o la furalla gore seo leng sona ka jeno moholo ba sona se tswalwa ke motswana ke se o bileng sona bonyane ba
8: yeah

0: Primeira turma, Lili. Tupi ke lona. Ya nkotla. Hona. Tuwe ya ama. Lena. Ne ke dula le mme wa ka, ke dula le motho e neng ke tseba hantle hore ke ntate wa ka. O kila bona o etsetswa meetlo ya habo ntate ono re shoshosho e nwa ke ntate wa hao, wala bodithapo tse ntsho bo melaleng, o kuta o kgumama mo ba bang ba kgumama ka 2016 December. Ke lona ke tsebang hore motho e leng kgale ke mo kutela, kgale ke kuta dintho tsa habo, ke etsa eng. Kane lona ke tsebang hore ha se ntate wa ka, ha ba bo ntate wa ka ba tlile ba tlo mpatla. Ebile ke le motswetsi wa first born ya ka. E lang roba ntho eo, a tsela re ha ke tlameha ho dula fatshe ke feisane le mme wa ka ke mo botse. Ke lakalla ke mo shebile dikgaphading tse di tswa fela hore na ke yena mme wa ka a ka nketsang tje ka hara batho bohle. Empa ha hona taba, ke mo tshwaretse ka lena letsatsi. Ha ke batle bana ba ka ba tlo hola e le hore ha ba tsebe ntate wa bona. Nix. Thupi ke ya lona. Hai. Ya ngotla. Hona.
1: Thabele le dumelang bana beso. Le tsebe ka mokgwa dipelo tsa rona di tabile. Ka mokgwa ke hotseng ha bohloko. Hana jena ke hore kannete ha ke batle letho ka bana ba ka. Ke ba jwetsa mohlaleng ke re bophelo bo ke bo phetseng ha ke batle hore le tlo bophela. Le bo ke tshaba motho a shapang ka pelo ena ka kaofela ka mokgwa kila ka shapuwa ka teng. Ke tshaba motho a shapang ka pelo ena ka kaofela. Kore, rona bana ba mokana ka lalala ko go la se mo ja motho go ngwala dibuka ka bophelo ba rona le gale teng o bo phela ha bohloko fela o ntsona le nne a thotse a shebeletse a sareletho le gale ke lebetse

0: le hore ka nnete ba tle ba sebetse hantle ka mora hore ba hlolwe sontaine se fetileng ke tlhopha sa naga ya Algeria papading ya Group D ka dintlha tse pedi go noto, mme tlholo ena ge ba theotse jalo ka bang le ba ile ba maemong a pele ga jale ba se ba iphumana ba le maemong a bobedi lokong ya Group D. Ka mora gore ba tle ba iphumana le dintlha tse tharo papading ya pele e ba e bapetseng le setlhopha sa naga ya Senegal seo ba ileng ba se hlola ka dintlha tse pedi go e le nngwe. Mokotlisi Vela Khumalo o dumela gore ba lokela gore ka nnete ba lokise diphoso tse nnyane tse e leng gore ba ile ba di etsa papading e fetileng e le gore ba tle ba ipee ka botleng le go phunyeletsa bakeng sa di-quarter finale e ka setsana le bakeng sa FIFA Under 17 World Cup e tlabeng e le mane naheng ya Qatar ka kgwedi ya Pudungwana, mme seo ba ka se finyelela ha fela ba ka hapa papading ya bosumbona e tlo bapalwa mane Mohammed VI Football Academy naheng ya Morocco horeng ya borobong go ya ka nako ya kwano Afrika Borwa. Dibile hakalo tseo go tshwaretse tsona e le tsa pele tsa dipapadi go re yathelela tsa go qetela dimetsotsong ye mashome a mararo ka moragora ya botlhano ga diso fete le bolethi bose le doctor ba tswela pele bana beso
1: hako lebo bong se moholo na tibla mo mere kene jalo ka Anthony Northbound ka marika London Road le pelo le tunla mila la amehile ka mo hona le lori e emeng re fetere ka marika N1 Southbound ka Rigel Drive le teng he hono na le koloi ene nyeme ka rumila tusitso ha jole se phalla ha mona tsana se petipiti N1 Northbound ka marika Golden Highway le pelo le tunla mila la amehile ga nna ga kelo hloko le teng hona le koloi e emeng ka hare humila N3 Southbound pelo fitla jalo Van Buren Road le pelo le tunla mila la amehile hantle le he la le phelo le le tuna ke nna a mehileng kana ga kela hlokona le kotse e a mamakoloi a mapedi ka ofela ke ne go tsoretsa kana hore nyena kwa ne ho ratela traffic e ba notso di bona ga sa di bona ga tshwara ke tibos_mkoni @limawela1x #ratelatraffic
2: wa ratwa wa le le sedi fm
3: sur le buile bongani chabalala re le buile top lama 7 mabidi #lcdfm traffic #lcdfm di papari retsona pili ah.

0: Ebang o nahana hore o keke wa kgona ho lefella leqwetha, nahana hape. Clientele Legal e entse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho R745,000 ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya R5,000, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Afrika ke lehae la tokoloho le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokoloho. Lesedi FM ke molelo.
2: Hello, Thabo le Lebo, ke Thapelo Paulus Sefatsa. Ke kopa ho... Hey, ho leboha ka tsena tse ntse le re tshehetsa ka tsona. Hey, setloho se ne le se tshwere tsatsi lena se bohloko ma. But ke tsa bophelo, o tla nne o loke. E fihlile hour yane ntse re e batla yane ya gospel hour. Ha re duleng bana beso, kopa hore hele o dikele dikeleme ka bolumo ka moo.
3: Ha ke dumedise Thabo le Lebo, ha ke dumedisa ke Mokgolo Mokoena di amanelo ya Harrismith Magolokweng, ba ne ha jwalo ke le ka mona ka ho la Maritzburg ke ra. Jwale re kena nakong ya kgalalelo jwale, ke a utlwa moya wa rona o tla tsamaya thuteng tse tjhileng, ha o le teng ntate. Ke tlelwa ke matla ha ke lebo bana beso ha re ngore nya botshelaela
4: ha o le te ke tlelwa ke matla ai ti bos ka ba ka hopola eli la ra ha u ka re a reka ya hapuwe ba flista ba itlusitse aba wa wa stulo Patulare 2

0: lo tlhobisanong ya Euro. Sebapadi sena hemamadi se bapalelang tlhopha sa Bayern Munich sa ona nageng eno ya Germany, se bapalelang leaking e kgolo, se se se bapaleletse setlhopha sa naga makgetlo a ka bang lekgolo masome a mane a nang le metso nka tlhaka re lekgolo masome a mabedi a nang le metso mene ka ofela, mme moragong tsena re bone a sebetsa ka bokgabane bone ba e sa le tlhopheng sa Bayern seo a ileng a se thusa ka nnete go finyelela papading ya di-semifinale go UEFA Champions League, mo ba ileng ba tlholwa ke setlhopha sa PSG. Empa la lo jalo ke se bapadi se setle a holo ntlhanyana fela e batlang ngoreisa ka yena ke ya gore e ka o tshwenywa ke ditimalo. Re se re tla utlwa ga o sane gore ebe mokotlisi ha patlalatsa setlhopha se ya mane tlhodisanong ya mopa lefatshe o tla mo kenyeletsa kapache. Ha re tlala peng kwano tlhopheng sa Stellenbosch, re fumana gore maobane setlhopha se ketekile dibapadi tsa sona mo keteng wa digau mo mokapotene e leng sethibathibane Sage Stevens e kasetana le Forose Langelihle Phili ba hapileng digau tse ngata go feta tse hapuweng ke dibapadi tse dingwe. Ga o sheba Stevens o hapile gau ya Footballer of the Season le ya Sportsman of the Season, mme setlha sena ebile se batlang setlhile se le maatla golo bakeng sa gae mo a ileng a sebetsa gantle agolo, mme o ile a kgona go fumana di-clean sheet tse leshome le montse mong kao fela ka mantswe mang go ile ba le nako moo setlhopha se sakang sa tlhajwa ntlha ga le mekwalelong makgetlho a ka bang a leshome le motse o mong kao fela a ba a etsa rekoto ya o ba sebapadi se bapaleletseng setlhopha seno makgetlho a mangata ka go fetisisa. Phili ena ga kao le leng o itsamaetse ka dikgau tse e leng ya Players Player of the Year, Fans Player of the Year le ya Golden Boot le ena ya Young Player of the Year. Yena he setlheng sena o tlhabile dintlha tse ka bantse leshome tsa setlhopha e leng dintlha tse ngata ka go fetisisa ka gare go setlhopha a ba thusa gore go tlhajwe tse ding tse mmalwa. Ga ke re shebe he gore naabe setlhopha sena jalo ka se saleletswe ke papadi e le nngwe jalo fela ka ditlhopha tse ngata mane go Betway gore e be sona se iphumana se le go kae ga jwale ga go sheba loko se maemong a botho bo ka mora dipapadi tse masome a mabedi a nang le motse robong se apile dipapadi tse robong sa bapala ka go lekana go tse robong sa tlholwa go tse leshome le motse mong, mme se na le dintlha tse masome a mararo a nang le metso e tsheletseng. Se ka odimonyana go bona sa Durban City se maemong a borobedi se na le dintlha tse masome a mararo a nang le metso robong ka mantswe mang se ba sia ka dintlha tse tharo fela, mme se shebile gore tlhopha sena sa Stellenbosch se sebetse hantle mafelong a na beke papading ya go qetela gore se leke go ipeya monyetleng ya go kena go tse robedi tse ka odimo e le o tla tswa fela ka sephetho ebile a le gantle gore ebe sa Durban City se tla tsama jwang jalo ka Durban City bona ba tlo bapala le tlhopha sa Mazulu ka o le leng papading ya go qetela. Stellenbosch bona ba tla botsana dipotso le setlhopha sa Marumo Gallants mafelongana a beke, mme re tla bona gore ebe ba tla kgona go phunyeletsana bakeng sa top 8 kapa che. Ha re kwala ka tsa papadi ya tennis, Carlos Alcaraz ho utlwala ha ke ke ba gona ba le kabelo tlhodisanong ya selemong sena ya Wimbledon e ka setana le ya Queen's Club Championships ka lebaka la temalo ya a ntseng a e woka ya letsoho, mme ho beetse ho se ho ile wa netefatsa nakong e fetileng hore letswallwa lena la mane naheng ya Spain le keke la gona ho leba tlhodisanong ya selemong sena ya Roland Garros ka mora hore a fetwe ke ya Madrid Open le ena e neng ka mona ka Italy ya Italy Italian Open, mme sena ke ka lebaka la gore a tobane le mathata a temalo ha ne a bapala tlhodisanong yane ya Barcelona Open kgweding e fetileng. Alcaraz ya mamedi o ne a shebile gore a tle a sireletse sekolo sa hae tlhodisanong ya selemong sena ya Roland Garros, empa ke mona ka nnete seno se keke sa etsagala jalo ka e le gore a keke a kgona go ba le kabelo o kenyeletswa le tlhodisano tse ding tse tlo ba gamma moragonyana selemong sena sa 2026, mme o re ga soka ba malala a laotswe o ikutlwa ka a ka kgona go ba le kabelo papading ena ya tennis le hoja go ne go na le menyenyetsi le tumelo e itseng ya gore mohlomong re ka mmona a gutla ka pelenyana ka potlako papiso le nako e leng gore dingaka di letsa mone ya yona nakong e fetileng ya gore a dule ka thoko. Jwale se re tla bona he gore nabe go tla etsela jwang. Taba ya o lemala ga se ntho ya pele mo etsalang ka selemo sa 2023 o ile a fetwa ke Australian Open e ne e le Grand Slam ya hae ya pele mo fetang ka lebaka la temalo, mme ke mona he re tlonela go beetse o lemetse gape mme o tlo fetwa ke ditlhodisanonyana tse mmalwa tse kgolo papading ya tennis. Ke bua ka Carlos Alcaraz e leng sebapadi se maemong a bobedi ka mora go dula maemong a pele nako e teletsana empa la lojalo a tloswa ke letswalo la mane naheng ya Italy e leng Yannick Sinner. Dibile ya kalo mmamedi seo ke neng ko tshwaretse sona tsa dipapadi ka gare o re ya thelela tse ding gape se re tla teana le tsona go sane, empa e lelola go na lenaneo le feleletseng la dipapadi phidimareng ena ka sebedi molefe pakeng tsa gora ya bosupa le gore ya borobedi Malaxen o tla ba teng go sane o thagoa la lwana re kopana gore ya thelela ka labone go sane bana ba e suketseo.
1: re re tlhala ka sepetipeti.

0: ke motswala wa lenane la rona ke ba jalo ka minister spokes are re thiba ka Jesu ha le thata me pina ena e be khutlo ha lo nge ka general tsela afternoon drive show ma me re bela khutla o sana re ke bra re fela re nga botselela na tifela ke manane o hlatlala tsela sebeletsong ena ya le city fm re tshola fela kwano ke lenane la ditaba la matshohlo ga itira ka ke di bone matshela le moifo wa ba hlophisi ba sentse ba eme memo o fofa lo wena o fela o re nga bosupa bana beso ga le laka letsa tshebetso e monate kidi kitseng
1: ke lebuile ha holo scheme sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nana no le ke nang ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo le sedi fm me ho pola re lono le tsetswa ke sabc news re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapelo mo wa re fetela o tsietsi mo hola di ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela

0: Bull Run e lwanetseng polasing ya Wilma McLean. Ka nako eo ho etswang phatlalatso ya hore ntwa e fedile, molaodi wa sesole General Lee o romela molaetsa ka lenqosa sebakeng se bitswang Appomattox Courthouse, moo Wilma McLean yane ya balehileng ntwa e qadileng ka ho lwanela polasing ya hae a seng a dula teng a ahile ntlo e le lapeng. Sebakatsang ke hore lenqosa lena le rongweletswe ke molaodi wa sesole ho ya phatlalatsa ditaba tse reng ba inehela ntwa e fedile. Lenqosa lena le kokota ntlong yane ya monna yane ya balehileng ntwa. Momamedi, ntlha ya sehlooho mona ke hore ntwa e qadile ho lwanela polasing ya McLean. A lokela ho baleha hobane ntwa ke ntho e tshabehang tjhe hore motho o ka e emela. O baleha jwalo le ba lelapa ba siya maruo a bona polasing ena eo ho lwanelwang ho yona, o le ba Appomattox Courthouse. Ha sa ntse a ile lekgongwana hodimo, morumuwa wa sesole o kokota lelapeng la hae ho tla tsebisa hore ntwa e fedile, e leng hore ntwa e fediswa lelapeng la McLean hape e qadile lelapeng la McLean lane le polasing. Ha jwale ha e fela. E fela lapeng la McLean lena le sebakeng sena sa Appomattox Courthouse. E ne e le ka selemo sa 1865 ha ntwa ena e fihla pheletsong. McLean e mo makaditse nthwena le yena hore e be jwale hwa kgethwa nna ka hara batho tlhaselo e qadile sebakeng sa pele se ke dulang ho sona, ya ba ke lokela ho falla. Ha ke falletse sebakeng seo ke dulang ho sona, ho boetse ho kokotwa monyako ho tlisitswe ditaba tse reng ntwa e fedile. Tsena di etsahala e le hore sesole sena ha se motsebe le McLean eno wa batho e ntseng ba welana le yena hakana tlasa mabakana a dintwa. Empa he kgetlong lena le taba tse monate hore re tlo phatlalatsa hore ntwa e fedile, re tsebisa setjhaba re le mona ha ntatenwa McLean. Ya ba setjhaba se amohela taba tsena tse monate le hoja McLean yena a ne a santsaneng a ipotsa dipotso di hana ho fela. Matjhaba a fella mona, mokgahlela ho qetela wa matshohlo o santse o tswela pele.
1: Ke metsotso e 18 re ya re lebile gorenyane ya bosupa o tla balelwa ditaba tse karetsang tsa lefatshe, mme ka morago moo o tla fumana lenaneo la tsa dipapadi le CBD Molefe. Go utlwa gore ke difeng tseo ba re tshwaretseng tsona tsatsing la kajeno, re buisana le nakwano. Hi Lava.
2: Lava e re ke dumaisanang gone se le mabedi mo tlasebetso wa CD FM mmogo le Moifo. Mamedi se ka ba fetwa ka nqano ga bosupa seng bona he. Re tlo buisana le kgalala ditebeleng Michael Ramabeletsa a o nonyana di dula batho ka mona ka Thokoza, o butse boxing Jimmy jolo ka re ilanna ga buisana le ena bekeng e fetile. Ntle le mone mamedi, re tlo kena ka rona ya Lesotho gojana Setlhobane o tshwere ka thata mo mamedi. Re shebile tlhakong lenana la hockey se ka ba fetwa o tlo utlwa gore ke difetse ba ntseng ba sebetsana le tsona. Wena morati wa papadi ebile e bang o na le thaselo ya o tseba golwanyane ka papadi ena ya hockey. Masedisa ke Shehane Mamedi o rileng ka nna ga buisana le nakwana sebeletsong ya Sedi kgweding tsa o feta. O tsamaya le baatlete ba 26 ba sa utlweng ditholo, mme o ba lebisa naheng ya Japan. Atlas Sedi FM Facebook le X hashtag ntsha maikutlo botlhophising ba Thabiso Aizo Motlong. Le sumbona he di a chesa di foreshe di bolengweso, mme ho hang o ke ba batla ho fetwa. Ke lobila ho lohlela va ke tseo wena ngwaneso.
1: Ke lebula holo lava ke misotso e leshome le meso emine re ya re lebile hore nyane ya bosupa bo lore lena no lentse le kena ha jwale ke lena no la ditaba la matshohlo ho le CGI FM. Ra tla pele ka ditaba tsa rona, re fumana hore tona kholo e sore mo kobobo ya Free State Jabu Mbalula o kopane le ba ahi ba Phomolong Henneman ho fana ka tlaleho ho ba ahi. Ho latela kopano ya hae le lekgotla la motse la Mashabeng mo le batsetedi ba Middleland Solar PV Plant Henneman, sena ke ka morao re baahi ba kene letsholong la boipiletso ba tseka hore boholo ba batho ba hirwang bakeng sa projeke eo ya plant e fehlang energy ka mehlodi ya tlhaho e be ba lehae. Re buisana le yena tonakgolo e tshwere mokobobo Jabu Mbalula. Kgotso ntate Mbalula wa metso e tshebeletsong ya Lesedi FM.
3: Jeremy Disamek di bone le bana medibotlhe ba le

0: Sebi.
1: Mohlomphehi re amela hanyane e ka tseding tsa dikateng tsa tlaleho ya hao ho ba ahe ba mane Henneman.
0: Go bile le tirekano e tsalang ho tloha ka di 15 tsa May ha mo premier a ne a qala ho kena dipakeng Henneman mane. Tirekano eno e la qetella e etsa ntho thweng shutdown kapa moo e leng hore ho bile le boipelaetso bo amang ho se kene ha dikolo, ho se ya batho mosebetsing le ho se fumane batho ba se fumane ditshebeletso. Jwale mopremier a ba etela ho lo bua le bona, ra fumana hore ntlha kgolo ke hore ha o soka ho ba le dipuisano tse keneletseng ho hlalosetsa batho hantlentle hore projeke e tla mono e fehlang motlakase ebe ba tlo una molemo ho yona ka tsela e jwang. Jwale re bile mono he Henneman maobane le kajeno maobane ne re na le kopano e kenyeletsang ditlhopha tse mmalwa tsa batho ba motseng ba fumanwang mono, ho kenyeleditse le makhanselara a bona a diwate tse amehang. Jwale kajeno ne re qetella dipuisano tseno, ho kenyeleditse le khampani e tlo aha solar plant e leng hore fehla motlakatse for baahi ba ka mono le dibakeng tse mabapi. Le dikhampani tse ding tse leng hore di a ameha hobane batho ba theohele. Ho na le dikhampani tse hirileng batho hona Henneman mane ba tlileng le bona ba ntsha maikutlo a bona kajeko lena hore ba kopa le bona tswetswe ho ke ho be le ho utlwana ho etsetsa bonnete ba hore batho be e leng hore ke basebeletsi ba bona ba kgona le bona o ka fumana monyetla wa hore ba theohele ba be le lekeno le ho beha borotho tafoleng a kgwedi di fela. Jwale ho bile le utlwana he kajeno, ntlha ya pele re utlwaneng ka yona le baahi tlasa botlhe bao ba reng ke baetapele ba bona, re utlwane ka hore ntho ena e o thweng ke shutdown moo e leng hore ntho enngwe le enngwe ya ema hantlentle motse kaofela le toropo ha o sebetswe, bana ba ye dikolong le tse ding ditshebeletso di a ema. Re utlwane ka yona he hore e emiswe hanghang. Taba ya bobedi ya bohlokwa e ne re tsikalletse hore e be sephetho sa ho buisa dipuisano ke ya hore ho ke ho be le ho tshepana pakeng tsa ho kenela ha rona re le mmuso le bohle ba emetseng setjhaba le mmuso wa masepala le makhanselara ohle a mane Henneman. Re batla re dumela hore re kgonne go ka di fitlhela tse hobane re qhakolotse ntlha tse ngata. Khampani ile ya re etsetsa presentation eo ka yona ne ba bontsha hore mesebetsi e tlo ba teng mane ke mesebetsi ya mefuta efeng, dintho tse kang di-artisan di kenyeletsa batho ba sebetsang ka electricity le tse ding tse tsamaelang le yona artisanry. Semi skilled kapa batho be e leng gore ga bana boikwetliso bo maemong a hodimo ba tla fumana monyetla, di-driver-a, di-operator-a. So ba le ba re fa presentation e re bontshang le gore hantlentle projeke e tlo qala ka mane bo June. Ke projeke ya dikgwedi tse 18, mme ntho ya bohlokwa ke ena ya gore re kgothaleditse hore ba ne ba tswelle pele buisana le baahi ba Henneman ho etsa bonnete ba hore tsotlhe tse e leng gore ne re ka se dumelane ka tsona ka potlako ka jekole di manollwe ho ya pele. E nngwe re kgothaleditseng ke ya hore batho ba tlo una molemo hobane ka mora hore re fuwe phatlalatso eno ya hore hantlentle o tlo ba le mesebetsi ya mefuta mang, wa bonahala hore le borra kontraka ba ntseng ba tla ba hola kapa hona ho bitswang di-SMME le bona ba tla ba le ho fumana menyetla itseng. Jale ra ba kgothaletsa hore re kopa tswetswe ba be ba boele tjhabeng hape ba bitse bao jwale e leng hore ba interested e le di-SMME ba hlalosetswe hantle hore menyetla e teng ke menyetla ya mofuta mang le hore ba fumane menyetla eo ba tlameha ditokomane tsa bona ba di lokise ka mokgwa ofeng, le hore batho ba e leng gore ba hlaha motseng wa Phomolong.
1: Ntate Mbalula, hanyane fela ke kopa re fetele mabenkeleng, re tla boela gape re tswela pele ka puisano ya rona.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho latlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ana kgwebo ya hao e tobane le diphephetso? Ha o mong. The Business Turnaround and Recovery Program e tsamaiswang ke Productivity SA e teng ho thusa dikhampani tse thatafallwang ho boela tshebetsong. Ho tswa dikeletsong tsa ditsebi, ho ya ditharollong tse sebetsang, re tshehetsa leeto la hao la ho iphumana le kgolo. Etela productivitysa.co.za kapa o letsetse 011-848-5318 o nke mohato wa pele ho aha kgwebo e matlafetseng.
1: Ke metsotso e robong re ya re lebile hore nyane ya bosupa o pala hore lenaneo le ntseng le kena jwale ke lenaneo la ditaba la matshohlo go lesedi FM. Ntate Mbalula ha re tswela fela pele ka puisano ya rona ho hlalosa dikateng tse leng hore le ile la di bua le baahi ba Henneman.
0: Ne ke sa le tabeng e ne ke di bone mo ne ke bontsha teng hore dikateng tsa dipuisano tsa rona ne di ama dintlha di feng jwalo ka ke se ke hlalositse hore ya pele ke ena ya hore ho dumelwe jwale maemo ane a hore ha o letho le ka sebetsahala e be maemo a kginwang hanghang re utlwane ka eno le tse ding tse ke lekileng hodimanolola hore communication le yona ha e ke lokiswe pakeng tsa company makanselara a teng a mono le rona re kenelle re sa tle e ka re a tseba empa re kenelle re buisana le bona. Re tshepisitse hore re tla fana ka tshehetso e hlokahalang ho etsa bonnete ba hore tsohle tse o dumelaneng ka jeko le hore masepala le ona o kenelle re tla tswella pele ho fana ka tshehetso ya mofuta o jwalo ho etsa bonnete ba hore ha hona letho le tla phuhlama ho sebetswe ho iwe pele.
1: Mohlomphehi, o nahana hore boipiletso bo bone bo ka qojwa e bang dipuisano tsena di ile tsa qala mane pejana?
0: Ho se mo dipuisano di bang teng ka nako mme ke di bone mathata a ralolleha re kgona ho fumanana hore maikutlo a fapafapaneng a re nang le ona e be a bakwa ke eng. So le ona ka jeko dena le matsatsi ana mabedi sa le re le mane le ka di 15 ya mo premier na ile mane o le wa hlaka hore re ithutile ho longata hore batho ha ba re ba kopa ha projeke ena e qala ho sebetsa ba ke ba bewe ka sehlohlolong e le baahi ba phomolong hore ba susumetswa ke eng ba bue ka mokgwa o jwalo. Ho bohlokwa haholo hore ka nako tsotlhe re ke re kene dipuisanong tse kenelletseng ho etsa bonnete ba hore re ke re utlwisise hantle hore hantlentle maemo a ditaba a bakwa ke eng a be ka mokgwa oo a seng a iponatsa ka teng. Ke nahana o no sa hlokale hore batho ba qetelletse ba kena mewantong ba qetela ba re toropo e kwalwe batho ba seka ya dikolong o seka ba le ditshebeletso tse teng le ba theohelang ba hiruweng ba seka ba theohela. Ke nahana re ithutile ho hongwe ne re tlameha ka nako tsohle re tsitlalle ho ka mamelana le ho buisana ho etsa bonnete ba hore re ba le tharollo e akaretsang batho kaofela.
1: Ke boitlamo bofe bo le leng mmuso le boetsang ho bona hore di-company tse sebetsang projekeng tse kang ena di tla hira baahi ba lehae?
0: Re entse kgoeletso haufinyane e se gale re le mmuso wa Freistata ho la ba le investment summit e leng ya etswa mane yunibesiting ya Freistata moo ho le ho tla bo rakgwebo ba mefutafuta ba itama hore ba batla ho sebetsa le mmuso wa Freistata o ka etsa diprojeke tse fapafapaneng hobane Freistata mo rena le leano le seng re dumelane ka lona le bitswang Free State Growth and Development Strategy. Re shebile di district tsa Free State ka ofela, rena le tlhaki re tlhaketse re competitive advantage ya district ka nngwe ke eng. Ba le machabeng le baka baka why o bona unang le di projects ngata tse tsalang tsa ofela motlakase. Go bana ke ntla re ananetseng ya hore batho ba tsetele mathabeng a ho dilo di ntse ka ntsona di project tsena ka ofela motlakase. Una le ena ya di solar, una le engwe ya helium le yona tshale e tsa etse mo. Because re se dile ntla ya hore ha re batla ho ka ba le kgolo economy ya Free State. Tlhokeho ya motlakase ke tse ding tsa dintho tsa bohlokwa tse leng hore tlameha di be teng ka nako tsotlhe. Ka opola hore a ke re matšhabeng ke mo dimine tsa rona Free State mo di leng teng le dikgwebo tse dingwe. Jwalo fela le ka di-district tse dingwe o kenyeleditse le mang a umona. O na le dintho tse ngata tse re di shebileng e le karolo ya moralo ona o kereng ke Free State Growth and Development Strategy. Jwale re tlameile ka nako tsotlhe diprojeke a di etsana e tswe ka molao. Go na le dipersente tse itseng tse tlameha di abelwe batho ba itseng ka etsa bonnete ba gore ha re shebile nalane ya mo re tswang teng batho ba bomme ba una melemo, batho ba batjha ba una molemo, batho ba sa itekanelang ba una molemo. Jwale he ke ka mokgwa o re sebetsang diprojeke kaofela e tswe molao wa re tlama re sebetse ka mokgwa oo le mona ka ong ya ditsela. Ke sebetsa ka mokgwa ona o mantane ke le mane re sebeditse hantle hampe mono le makhanselara a sebaka re le di-woting tse ka banne mone re fana ka menyetla ya mesebetsi ho batho ba tla sebetsa tseleng re tla boela re kgutla hape le teng re lo sheba palo e itseng ya ba e leng gore ba tla kenelela kaong ya tsela le bona e le bana ba se ba bitsang di-subcontractara kapa bora contractor ba ntseng ba tla ba hula. So ke ntlha ya bohlokwa gampe o e botsang ya gore ga re ya pele re tlo etsa bonnete jwang gore diprojeke di tsamaya gantle go tloa qalong go fitlhela qetellong.
1: Ga re phethela ka bogotshwane nna projeke ena e tla thusa jwang go rarolola bothata ba motlakase ka setena le ntshetsopele ya moruo ka gare go province ya Free State.
0: Motlakase ke ntho ya bohlokwa gampe ntho e nngwe le nngwe e leng gore ke karolo ya tse tlameyang wetsala bakeng tsa maphelo a rona le gore ditlhaiswa tsa mofuta ofe kapa ofeng ga ditlhaiswa ntho tseno re kgone go di fetolela dinthong tse re ka di sebedisa maphelo a rona re tlhoka motlakase. Jwale go bohlokwa golo gampe gore provinceng ya rona ka kakaretso re ba le phepelo e nepagetseng ya motlakase ka nako tsotlhe.
1: O ka tisetsa baagi jwang gore ditshisinyo le dingongorego tsa bona di tlankelwa godimo pele projeke ena e ka tswela pele?
0: A re a buisana fela re le boardroom mme ke di bone qetellong ya ditaba re le ra ya setšhabeng ka o fela ga rona ra lo tlhalosa gore matsatsing a na mabedi ne re buisana ka eng le gore re fitlhetse diqeto difeng. Tse dingwe tsa tsona ke tsena tse ke qetang go di manolola le wena puisano mo so re le ra ba tseba ka ofela bona baai ba mane phumolong enenba gore re dumelane ka eng matsatsi a mabedi ana sa le re dumane.
1: Mhlomphei molaetsa wa gago wa o qetela ko feng go baagi ba Free State mabapi le diprojeke tse ntseng di etsagala tse fapaneng ka gare go porofense?
0: Nka re fela mme boemong ba mmuso re sebetsa kapa re phethela mosebetsi wa mmuso ka kakaretso tlasa lepetso le reng ga re etsa tseo tsotlhe go se ka ba le mang kapa mang a sala morago. Ka puo ya sejatlhapi re do not leave anyone behind. The government of the Free State ke mmuso wa baagi o kgethiweng ke baagi. Ka dinako tsotlhe ga re sebetsa re tlameya re mamele baagi gore ba llakang ditabatabelo tsa bona ke eng ditlhagiso tsa bona gore dintho re ka di etsa ka mokgwa ofeng re dile re le partnershiping ya mofuta o jalo le setšhaba ka kakaretso.
1: Ntate Mbalula re labetse nako ya gago go buisana le rona go fitlhela nakong e tlang. Mama di no rebisana lena ke tuna khule sore moko bobo province ya Free State Chapumbalula mmisena se re fihlisa ntla pheletsong ya lena no la rona la ditabatsa tsinla ka jeno ho tswa mo ifo hohle wa matshohlo re lebotse po mama di ba ha ho hlo re nyane ya botselela fihlela jwa le ho re nya bo supa ho fihlela na go nyetlang khotsong Antle o di mahlo ra ke ya bo supa ho le CDFM re balwa ditabatsa ho re ina ke tsietsi mohaladi

0: Ke ne ke itumetse tota ka mokgone ba tshameka ka teng, mme tota ke bolele ba mamedi gore mo mathomong ga re thoma ke ga ke bona go santse go na le rus go a supa gore setlhopha sa Aforika Borwa ke sebaka ba sa tshameke mmogo. Go na le fale le fale fo thipana e tshwantseng e lwetsiwe teng.
1: Kannete ne re shebile gore re tlabe re le bo mampodi Aforika Borwa go ketekwa.
0: MaAforika Borwa re rotlhe ne re lela dikeledi tota tse di telele bakeng la gore the Bulls ba latlhegetswe, mme go na le MaAforika Borwa ba ne ba sa le gotlhelele ba itumetse go le kalo-kalo. Ene o mongwe ke Franco Speet, moshimane wa ko Freistat. Psychologically ke ene a kgonneng go fenya motshamekong.
2: Papadi for the city FM.
1: Mamadi kharala mehleng ya Orlando Pirates. Andre Sebole a re mapakane ya le skela le kgongwana o dimo mafelong a beke la gao ke Obit College u fedile ke le hlono la ge ska bala fetola mawa le ne le nyulwe ka tsona digere tsenong tsentseng le nyulwa ka tsona le montsena sa odimo sa dipapadi ba ne ntle le mo le ka la iphumana le le mathateng jo le mameditsela tsohle di shebile mafelo a beke weso ke sempiti ke ofite ke ipotsa go etsa lang ka mpontsena tsepedi o tsebe ba bangata itse maobane Man City ka nete ha ihloleya ho hapa papadi ka nete Bournemouth ma katsa ya ge tlo le kanang gona ge ba le ya hore rrengwe ke selepe lona ge le ntsha mejo kanong le balang ya ba ka nete ba bangata sentse ba itlisa kwano lapeng hore hey Orlando Pirates ha le kekela le tla tshwana le bahlankana bana ba Pep Guardiola o batho beso ya ba kyane sono empa he ke bolo mamedi jolo ka mehle ga le tsena he re fetela di gere mamedi ge ke ne papading ya hockey hle ke ne ka gona le sotho ge kopana le kgaitsedi yaka go jane se qhobane e re ke monke ke ena
2: tsa di papadi go le sedi ya fm di papadi le sebidi molefe sebidi molefe.
1: Mamadi sentse ke na le kgaitsedi ya ka go jane kwano kgaitsedi ya ka ke a odumedisa la malatlhe tshebeletsong ya lesedi le kae ngwaneso
3: ke tenle ka masebedi
1: ke phetsetle hei ka moga nako a se jwale re ntse re rena taba re tla e buisana le wena kwano tshebeletsong ya lesedi mpa nako e dumetse kgaitsedi ya motho ke a tseba ka tlhakoreng le e leng o ntse o le motho le sekolo empa he ka o fetisa sembona re batla o tlo o qoqa le wena ka taba tsena tse monate tsa diphokojwe hockey club ebile le kgwedi eo ka yona he re ketekang kgwedi ya Afrika jwale re itse re ke re kene ka rona ga obaneng re ne re kene ka rona a Lesotho sembona ke reetse ntho e nngwe e sa tlwaeleyang gobaneng le jwale ke lona ba pele ba o nyoloa ka hockey club a ko dumedise mamedi wa tshebeletso wa lesedi
3: dumelang ba mamedi wa basemedi ba lesedi ke a leboa ka nnete ka monyetla ona go tle ke kgone go qoqa lenaneong la lona
1: kgaitsadi ka o go kae gona jalo ntse o le ka go naya Lesotho kapa motlhomong ka kwano ka Aforika Borwa obane ke a tseba o pakeng tsa naga tsena tse pedi
3: gantsale ke sekolong mona Cape Town ke tlo ba mana fa dilemo tse tharo tse tlang ntse ke studya diploma ya sports and exercise.
1: Sports and exercise jwale ke wena enwa ngwaneso o re ntse ke tshwere ka thata dibukeng monana le dipapadi mona ke bana ke batla dinthone di tswele pele go sebetse a ko re qoqele he le mo mamedi gore ha ile mona le le bapele ba ho ba le hockey club ka rona ya Lesotho ho tlile jwang mme hona jwale tshebetso ya lona se le fitlheletse eng ka diphokojwe hockey club.
3: Ke bona nnete hore tle re fise mana mo e leng gore diphokojwe hockey club ke ntho e teng ka gare nayang Lesotho ka lesonolo mme wa ka o lankisa sekolong Harrismith South Africa jale ke la ka ithuta hockey mone ya baya dilemong tse di ya ka thola gore ehlile ga e le gantle papadi ena nkare ke a e tseba gobane ke la ka tswelela pele ke lo bapalela Northern Free State di-interprovincial tournamenteng ka Natal mane e leng gore ne re bapala le di-province tsena kaofela tse fapaneng ka makgetho a mabedi ka ba ka fetelela ke lo bapalela ke lo eta Germany le Netherlands ntse ke bapala yona papadi ya hockey ehlile ka elelelwa ga e le gantle ka re ke na le talente and-e ka elelelwa gore le batšha ba Lesotho e le gore ke taba gore ba sena monyetla ba gore ba ithute papa di ena ana mshamba tsatse ba go bana le talente ka pe ba be le minye tsa yeno e leng hore le nna ke la ka ba mahauwa go tse ke gona ho fitela ho ona
1: tsho ga se ra motho jolo ka ha ile mona e hlakile go susumetswa ke legato ngwaneso ho nka eng ho theha hockey club qalong e bile re shebile gore ka gona le sotho le bapele mohlomong ba hore ka reng ga batse ba mme ke mona e bile sentse le sebetsana le taba hore ho register go federation e o nkile eng
3: qalong ha ke tla be ke qala nthena ya hockey ke la ka qala ka unta metswalle ya ka le sotho mono e la ka ke qeta ba ruta ka tswalla pele ka ba ruta ka melao ya papadi eno hore na e sebetse jwang jwalo jwalo ya ba tswa mono e se le taba ya hore re tsweletse constitution ya club ena e le hore melao kaofela e hlokahalang hore na ke melao e amanang le batho ba bapalang papadi eno kapo le di-officera tse tla be di le committeeng eno gobane ehlile e hloka committee ho netefatsa hore ehlile papadi ena ya hockey e kgona go tswelela pele hantle so re la ra etsa constitution eno le metswalle ya ka ra fetela law office e le gore tla re kgone go e register-a la ra re qeta e register-a ya ba ka nnete e se le ntho e phelang e teng ya ba tswa mono se ke qala ho eta dikolong tsena tse fapaneng ntse ke ruta bana ho ke ke bona hore na ha e lantse ke papadi e ba nka e thabelang jwalo jwalo
1: jela gaitsela motho hona jwale se le le hokae ntlheng ya batho ba bontshang kgatlhego le thasello ya o ba le seabo batjha ba batlang ho e bapala hockey na dipalo se di batla diphapame ha e sa le tabeng yane ya hore ke lona le metswalle ya hao thasello e bonala e le jwang
3: thasello yona e kgolo ka nnete mesebedi yona e kgolo haholo gobane e la re qeta go ruta metswalle ya ka se re qala go eta dikolong tsena tse fapaneng ntse re sebetsa mmogo re ruta bana bana papadi ena re la ra elelwa re file ba natefelo haholo and-e le ona mone ga ba ka bona le ntho eno ke belaela go mosomong ke ntho e teng e leng gore esile o na le bana ba bangwe ba na le talente itseng motlhala ebege o ba ruta dintho tse bobebe fela tse basic gore ba kgone go tsala go tlisisa papadi ena ya hockey go tholo re ehlile ga re tla sessioneng e nngwe se bile ba nkile nako ya gore ba tle ba shebelele gorena papadi ena e sebetsa jwang gobane e na le go bapatsa super sport jale la ba fitlha mona le bana ba ntsentsha ntho tsena tse ntšha tse e leng gore ne ke so ba rute e le ka lebaka la go tshela ne ke tle le bona gantle ke ba rute ganyane ganyane mba ehlile o thole gore ke maketso gobane batla go nna ebile ba mpontsha ntho tsena tse ba di boneng tse ba ithutileng ebile ba di etsa gantle mesebile
1: ai ai ga itsela motho ke a thaba wa tseba mamedi wa utlwa go batšha bao re buisanang le bona sumbo ba lwana ko re ba lwana ba tlisa phapang maphelong a bana ba rona utlwa fela pale eo kgojana a re fang yona bosumbona ya go thewa ga diphokojwe hockey club jalo ga itsela motho go fitlhela ga kana e tlakile ka nnete dinthong tse di tsamaya gantle mme kgolo ke eo e tseleng empa ke a tseba gore puisano ya rona ga e felele fela le wena o ntse o e na le kgoeletso e o batlang go etsa bosung bonana go botlhe bao e leng re ba batla go bona le gola federation e ba teng ka go lesotho ditlhopha di ba teng dibakeng tse fapaneng ka garonaga o reng go bona mme le borakgwebo bo makgwebo motlhomong ba shebileng gore ba ka kenya letsogo le bona jalo jalo ba ikopanya le luna jwa
3: ka le tsona le che ke la ka eta go nnete ba re le ga fumana ga thola hala marangrang go se le go Facebook, Instagram le TikTok e se di phokoje hockey club e teng e se le mo tse di phokoje HC ka bokhutshwane so yana ya thola hala ba gona mphumana mono mpa ha nntse ke etsa nthena ya hockey ke la ka bona gore bana bana ba e rata papadi ena ya ba ke nka monyetlha ona gore ke le ka go bona gore na federation ya hockey le sotho ke ntho e ka ba teng jale ka maswabi e la ga ke ya LNOC e leng Lesotho National Olympic Committee ga ke fisa mono ba le ba mphataba tse bohloko tsa gore e tlhokala e di ke na le bonyane club tse pedi di trekeng tse pedi tse fapaneng jwale ke fumana hore eshile ka lebaka a hore ga ke na thepa e boleng bono ba gore eshile ke kgone go lokeng ya papadi na trekeng tsena tse fapaneng gore tle ke kgone go atlega ke kgone go thea federation ena e be ntho e teng ya ba eshile ke a bona gore ke a sokola mono so le bo rakgwebo le bo mmakgwebo kannete ntho e shotang haholo ona jwale ke thepa ya gore tle ke kgone go ba le bokgoni ba gore papadi ena e kgone go fitlha ditrekeng tse dingwe le bana le baneng ba bangwe e leng gore ditrekeng tse ene le bona ba kgone go bapala dimatche jwalo jwalo
1: o kgaitsira motho tle e se ka kgoeletso ya gago e tla fitlha go batho ba nang le bogona bao e leng ka nnete ba tla ipokothela ba bona gore ba thusetsa bang ditlhopha di thewe dibakeng tse dingwe ditrekeng tse dingwe jalo jwalo a ko phete gape ona ngwane sego moamedi a ka ikopanya le wena ka obane jele ga o so e buile tshebeletsong e na le sedi o so e qetile ngwane so go ntse go e na le batšha ke a tseba motlhomong ba tshwanang le wena ba batlang go bona go e ba le hoki ka go na le sotho tlo mo mpuisano ena ka le wena fela e tla baetsa gore le bona ba

0: Brother Vicky, ka nnete wena ke se utlwisise go gang. Ee efa ke eo reng a ke utlwisise ke tshiswa ke ntho ka gare ka mona. I feel like a 17-year-old again, Brother Vicky. Wa tseba ke gona ke neng ke tlhokomela matsatsing a na o feta gore gantle-ntle ke na le poule e le ngwanenyeno wa ngwana.
1: Ebo
0: antenyo
1: e utlwa ngwana
0: wa bona go tloa motlhanganeng a re gonna o ile o kopana le motho o te leng bosigo. Hai, pelo ya ka e sa le rotha madi, Brother Vicky. Ke sa robale, ke sa kgone go botlhotha go gang.
1: Fane kgone kelo wa nqaka monna. Ga ke ke wena yaneng a mpolele ka molomo wa gago gore ntho e e tsaetseng pakeng tsa gago le Modimo ebile phoso ya motlhang o fela. Ga ke re ke wena o
0: nejalomamela
1: ga e bake teng o ile wa re go nna o e entse obane o ne o taulwe ga
0: ke gane ke itse jalo, Brother Vicky. Empa dintho di a fetoa, ntho eno ke a lemo se
1: fetileng.
0: Wa bona nna ke tsebe jwale gore ke reng go wena. Ntho ya gona jwale kore ke ya gona jwale ke the way ke ikutlwang ka teng. Di-butterflies ka gare go nna ka bona ke nna ya filang tlhase ena.
1: Ka nnete nna ngwana ranteng ka nnete ka baka felelwa ke mantswe ntho jena kala go
0: wa bona o ka nnang ka tlola bodile o batlang ka teng empa pelo ga ena kelelelo maikutlo a ka a fetogile.
1: Ke o bona le ka moo wa tseba matlhomo ona gore maikutlong ya nana ga one a se a tibile ga o tliwa tabeng ya ngwana ena.
0: Wa tseba a kile go ena mane ke le bona ngwana bora le bekile o teng wa gona ga kentse go na le borukgonyana ba ne ba ratang bokenya
1: tsenmakenya
0: le thoponyane nngwe e pinkinyana tsena mona kore ga ke tseba ba entse he style e nngwe ngwane eo I know go na le something she stole my heart. Ntho e nka e buang fela ke re o utswitse pelo yaka. That's all that I can say, Brother
1: Vicky.
0: Wa tseba wena ga ke tsebe gore o e tsalang ka wena o batla gore mapadisa a naganeng ka nna gobane ntho ena ke utlwisise ena ke wena my brother, my own brother, my own flesh and blood. O mphetogela pela mosadi wa gago a mphoqile ka nnete mo, Brother Vicky.
1: O ne o lebeletse gore ke reng o ne o lebeletse gore ke reng monna gore o batla gore mapalisa a naganeng ka nna monna ga ke tlo kgema le wena ntlhong tse tsa gao tse sa lokang ha wa phota.
0: Gobaneng gore ke ntho tse sa lokang
1: wa tlhanya fane ko utlwetse o le tlhamantswe
0: a mang o re ntho e ke etsang ya o ba le lerato bakeng sa bodiei ke ntho e sa lokang. Lerato ga le a loka ka mantswe a mangwe o tsho jwang
1: e kwa ngwaneno wa banna bona modiei ga se mosadi wa gago
0: fela nka kgona mo etsa mosadi wa ka. Ke ntho e ke e kopang gore le gona le nthuse ka yona ke re molate a tla tlo dula le nna ka tlong
1: o se o kena tabeng tsa sethepo
0: mamela Brother Vicky taba ke ngwana a utlwa e fela ke re go na le nthonyana mane ke utlwang le teng ke nana gore ke nthonyana e bakwang ke a ke tsebe ke poudelonyana e bakwang fela ke ga modie yantse a re o na le sambodi bophelong ba gae a bone a ke tsebe man ke nana gore monne mong le mong le ena ka nna fila ntho e jwang
1: bona mona a bona ga o ba o lata modie mane mo a dulang teng o tlisa ga gao mona ka baka la ngwana modie e tlo o fetoa mosadi kwa gao wa bobedi ngwana enwa yena eno yo o batlang gore a tle more ke ena ya tlo o le kopana
0: wa bona modiee ke o tsetseme ntomen Brother Vicky wa utlwa ga o bua go twe till death do us part ke ena kontraka e tla e saena le
1: ena butle pele jwale seipati yena

0: banna banna banna banna ya ska bantle he koloi ibile ya pagetse le ka o tshwana ya ska bantle he jirise nao le wena hlena puleng tjo ntle kolena hao
1: batsa ke lebo empa hantle ntle ke lebo wa wena kolana ba ha ne se ka wena ke be ke sa ibone koloi ba bona koloi e o ibona ka kgola nke be ke ibona ka lihlola mo go bane kolana o yentse magobo ntiti o hle wa gona gore ke tsebe merego ya mohale ka bophelo baka
0: banna banna banna ke a leboga ha e le monone le monoge ke le koloi entle tsenana le o ja mpha ditebo tse ke sa ditlhokeng ai ke ratile koloi ene ga o setlhe
1: tloko jetsegeng wa e bona yona koloi e re buang ka yone ene ke emeng pela yone ebile ke metšhisitse le
0: yoneketse
1: ke ena mohale
0: e mohale
1: wankutlwa mohale ka sebele
0: a thi motho o sebetsa jwang ga diba
1: kolana a kere mohale o batla go lokisa dintho le nna jale o nang rakela kolo ena gore a nkgannele gore ke dumelelane le tabene ga ya trapi
0: e
1: ea
0: bona he ausi e re ke o jetse o se ka baenkeya ke motho enono o tseye mogale ga tshepagale ke tsotse ke sekeleme ke sekeleme ga ke mo tshepe le nna ke le tenana o tlhokomele o tlhokomele a se ka o eka
1: kolwane ntshepe ga ke ngwana
0: ga o tshwe jalo ga o tshwe jalo ke a tshepa ga o tshwe jalo ke a tshepa mare re tla reng ke taba tsa lona batho ba marato re tla dikena jwang rona
1: ela o batla go nga o tshwe jalo ka tho wena motho ga o kae le feleletse ka e leng polokeng
0: wa qala wa bua ka mpolokeng ke o thabetsa kana ka kolo e ntle
1: jeeae
0: butle pele ka mpolokeng ausi a
1: wa sagala eng
0: ko go wena la motho ga o thabetse wena o rata o isa ntho tse di tebetsang pelo ya motho ore o ka tlo bua ka mpolokeng ke thabile a kanakaolane
1: a ke re mpolokeng ke motho gago wena le ena la utlwana jale bothata keng kapola lwanana
0: a ke tsebe ke tla reng ka mpolokeng a ke bua le wena tsaga o monate
1: manmpolokeng
0: a ntshware gantle o isa ntshware gantle mpolokeng e ka re o a itebala mana a le dikamanong tsa marato ka bone o tlosa boboso bane mosebetsing kwane o botlisa dikamanong tsena tsa rona ande ga se ntho e ke e thabelang eno nna
1: sekanka mpolokeng ka pelotlhe o pole le wena gore mpolokeng o nkile dilemo le dilemo a sena motho a sa jole jale ga so ka tseba phapang pakeng tse ga le mosebetsing le ga le gae
0: jwale taba go nkile dilemo le dilemo a sa jole go mofa tokelo ya gore e tlo ba boso ka manong tsa ka le
1: etsegetseng pakeng tsa lone
0: a kompolele wena o ka kgona e mamelela ntho ya gore metlhe le metlhe ga o re o dutse le motho o go letlo tlotlwa e be leng nyewe a ko utlwe fela ga kalela kolwane baby ke eng o sa re hallo kapa ke eng o sa re I love you kolwane baby this kolwane ga utlwe ke utlwile le nna ke motho
1: ke tshege kolwane ntshwarela a ke tshege ngwaneso empa kolwane o tlhola jwang ko jetsa motho gore I love you o ntse o tseba gore rona basadi ra tlhoka mantswe ya jalo
0: attentionekeeeaeeakolwane
1: empa ke se gore leng sona
0: kgona e gantle ntho ena
1: jalano o kwatetse gore mpolokeng wa o botsa gorena gobane o sa re I love you
0: ba bona e nngwe kenana o tsodile fela maobane a tsamaya ngala
1: molato
0: ga ke tsebe e ne le tsona taba tsena tsa dinyeme
1: ga ona gore ka ga o tsebe kolwane
0: ke tla reng santsanang go dutse le motho motho a batlisang nyeme ka mano tsa ka le mpolokeng ye ka re nthwanene keng commission ene ya madlanga wa e bona commission ya madlanga ke tsona ka mano tsa ka le mpolokeng tseno potso odima potso potso odima potso
1: kolwane ke enge thata pakeng tsa gao le mpolokeng ande wa tseba ke tlo eletse ka ntho e le ngwaneso ga ebe wa bona gore wena le mpolokeng le dula leo dimo le tlase ka dipotso le dikarabo dipotso tse dingwe sobile o tlhoka le dikarabo tsa teng mpo o mofe ntho a e batlang
0: ke mofe ntho a e batlang jwang ausi kwa tseba motho enono kore ga thabile o mpona ke thabile ga o lo jwang ga nka kare ke ba le metswalle jo ke motobeditse
1: o thaba jwang le metswalle ga go feta ka mokgwa o tlameileng o thabe ka teng le mpolokeng
0: hela o ko ntjwetse monana mpolokeng o kgona go qoqa ntho tse ke di totlwang le metswalle aka o kgona go ntlisetsa dibiri jwale ka metswalle aka e tla ka dibiri go nna
1: moetse motswalle wa gao le
0: metswalle aka e tlile go nna ka dibiri re no a ratsha ya rathaba go ba monate ga ona dipotso
1: jo dibiri we
0: nana o fela mogau ya sampotso
1: birimaru
0: ee ga ona monyetla
1: kolwane o koleke go bontsha mpolokeng gore na a lerato ke ntho e jwang wena motlhomogale o mathantho tsena tsa marato o ke ene nako e telele mpolokeng ngwana batho ko ona a santsane a batla utlwa mofuthu wa lerato o ko mofe ntho eno e
0: batlang
1: ga o se o leke ka mokgwa o lekaneng ga o ne o lekile ka mokgwa o lekaneng a nke ba sa dule a o topoletse metlhaeng
0: koko jalano kena se ke bile ke lebetse le gore ne ke o thabetse ka kolo ya o entsha o tetebeditse pelo yaka ka taba tsa mpolokeng
1: o ko ntshwareletlhengwaneso empa ke a leboa a ke re wa bona ya ntshwanela le yone
0: e ke shebile tlhena joo e ka go ka ntsha tlelagetlela go a lengwe rekela tringke ga e tshela tshela mo neno ga e etse ga e tlhonolofatsa

0: Principal, no, ke a leboa ka nnete ha o ile wa ipha nako go tla kopana le nna re tlo bua ka taba enana. Ka nnete ke lebola boikgathatso ba gago.
1: Ae, ke a utlwa majogo a ka.
0: Ntho eo nka o bolelelang yona ka nnete ke sa e kona le kona principal.
1: Gore
0: re ntse re tshwere ka thata behind the scenes. Go tlhola pharela ena o utlwa e. Empa re ka se tsamaye re bua gotlhe mona gore na re ntse re etsang. Ga re batle go phetlhela maatlang ko matlhong
1: mo ke nnete le ka ba bula matlho dikebekwa tsena
0: exactly my point.
1: Empa jale ka tlhakoreng le leng setšhaba le sona se felelwa ke mamelelo.
0: Ya no, it's true. Mono teng ke nnete ebile le nna ke utlwisisa lebaka. Wa tseba le nna nka ikutlwa jalo fela gautlwang ke sa tsebe gore na go ntse e tsiwang le nna nka ikutlwa jalo nka felelwa ke mamelelo wena principala.
1: Empa
0: we are on it.
1: Empa he mamela mmalo ke kopa go ntshepisa gore mo ifona o utlwang o bua ka gona gona o ke ntseng le sepolisa o tla bonwa o sebetsa gaufinyana ntate.
0: Ya no o tla sebetsa principala. Wa tseba go kwalelwa ga batho ba e leng gore motlhomong ba ntse ba le strateng fela mona ba rekisa wa tseba dishobana fela mmeleng mo aya ga o tlo re tswela molemo. Re ka ba kwalela ka jeno go sane o tla bo so eme ba bangwe go rekisa ba bangwe twa le rona re batla go fumana dikokomoontate re batla motlhoki a utlwa re tsomolile bothata le metso.
1: Ah, ke a utlwa
0: yes
1: ke a utlwa ntate ga ke gane ka nnete empa le wena wa bona mona gore batho ga ba sa tshepa ba dumela gore boeta pele bo sireletsa tsona dikebekwa tsena.
0: No jale ga o ebe yantle principal
1: o bolela jang jale meta
0: ga ke a lebelela gore wena jalo ka titšhere e ntle e ruteileng eo ke e tshepang ka bophelo ba ka ka nneto le principal o nagane jalo ka an ordinary person. Wena o badilo tswa university-ing principal wa tseba gore nako ena ya dikgetho ka nnete ke nako e mahlomo kwa golo outlwa batho ba bua ntho e nngwe le e nngwe go senya ba bang mabitso gore fela ba iphumanele divoutu wa bone jale ga re se ka wela lerabeng leo gobane ke se ke e tlhokometse gore mpolokeng le ena o sa wetse lerabeng leo empa wena titšhere yaka e ruteileng gana ka wena ga ona ntho e jalo. Outlwa re tlo sebetsa jalo ka ga ke se ke o tlhalosetsa gona jwa ditsena gore re batla bona batho bana ba e leng gore ke bona ba tlisang dididifatsi bana ba di rekisang ba nangtate wa tshwana wa ba kwalela today tomorrow go na le e mongwe gape a ntsa etsa so re batla bosodi moleteanktlwa
1: ano ke nanangtate le sebetse ka pelenyana
0: yes
1: e sebetse ka potlana
0: ano ke a o tshepisa yona e tlo etsana
1: ke a o tshepa majo waka.
2: Bantho tsa marato ke a dumela gore a ke diabelo ga ba ke nna sa tsamaye ke bua ke le montse a o fedile ka mpolokeng ka nnete gona puleng ga ntswetsa gore ke tshwanetse ke mo fa space gobane nna le metswalle ya gae ga re tshwane o batla goreng e le gore ke na le bothata emang motlhomong ke nna nang le bothata he gobane ga ke utlwisise gore na obaneng kolwane a kgona go thaba gana le batho ba bangwe empa gana le nna a dula a dijele dipekere jalo ya wa tseba batho o gole o tla di bona sho gona jale kore ga ke tsebe gore na ke tseng ke mo founele kolwane kaba che nke ke be ka stupa down that law ke tlo qekana le kolwane go neng ke mo qekisa e sa le relationship ya gona e qala ke mo setsisetse ka morago gona jale ke lekile o kopa tshwarelo jwentsha gore ke ntse phoso le go ja ke tseba gore a ke a etsa phoso a ke re ke nna tsebang gore na ke batla eng ka gare ka mano ke nna ya tsebang love language yaka ke a tseba gore ke batla go rata jwang empa ga utlwisise gantlentle ga ke phoso jee empolokeng ga o phoso o ntse gantle gore o lwanele ntho e o e batlang although e sile gona jale go sena motho ya o tshwarang ga o robala bosio ga e kgona yoo

di metsotso e mashume a mabedi metso e itsiletse ntjaki tsentse fetwa ba ne ke tlo re supile ba le tlo ngetsa motho a le shaka ke ba ile ba hlalosa ba re hela ga uwe maseka ntjaki e ke a tshokiri e telele ka tlola lengope e khutshwanyane ya wena ha o tseba wa tse e ila nna ka thinya le nna ke a ditse ba kgolokwane ile nna tsa nthathela le theka ke tlola pilo ke tlola phepha ka qetella ka letsogo ka ba ka fumana le bitswa la bogwetsana le qalang ka ga e house aya ha se hadin bela kutlo e ka wa ikolota ke bohlaso

0: Dumelang basotho ke sabata e le metsotso ya le shimele metsi mehlano pele ho hora ya borobong ha ke tshwaba lo bolo ka ke tlhalositse ke na le ba digabane herbalist ha bo sireledi le sireletsana le tsela tshweu le letswa ile matla ntate dumela ke ya dumedisa hle
1: go tsomentswa ke hlele mo mamedi wa lesedi
0: o phetse hantle ke ya bona wa tsiba
1: a o ka mo ha o mentswa ke hlele ke pheletse
0: a a le gona ntse re ba baletswe ke a tseba taba di dilwa di le teng molemong wa mo mamedi a dulang a le teng letsatsi le letsatsi ke dife
1: ke re ba hlametswa ke hlekile mo se mo mamedi fela hore ka di 13 tsa kgwedi ena e tlang re tla begile ka mane ka matatiele mo rekisang ditlhagiswa tsa gona teng re tla begile lontsha ka mo nena mo mamedi a motle o tla ka fumana hona ka teng dinomoro ntse ke dibitse ka mihla tsa 0720202371 ke tlo dibitse ha ke tswa mona ke tlo bua ka moriana o matamata segele di super health care moriana o ke ke go tla o thusa he wena mo mamedi a motle ha o na le bothata ba tswikege ka pa yona high blood tsa ha o di dula di phahame ka po e theoa ha ho jwa le moriana o tla o thusa gore o di beta ho lo moriana o tla o thusa o sebetsana le mathata a pelo stroke e ka sitana le ona mo dikwadikwane he mo mamedi a motle hloho eno yo pang methapo eno di tsingisa taletse ke ga o sa hetla sebe

0: ja segeledi super health care se tla o thusa le ka bothata bono ba pelo e tetebelang ha botlhoko segeledi super health care ke mampuri wena mmamedi o tla o thusa ho tshatla majana a dipheo e ka sitana le yane a senya he wena mmamedi ya motle mo sesi o no tshesang ho mosetla o peteletsang e ba pale ya maobane ka segeledi super health care wena mmamedi ya motle se phekola sejiso le thabe he wena mmamedi ya motle ka sitana le yona alsa mogiana ona wa segeledi super health care o tla o thusa ona le bothata ba acid he wena mmamedi ya motle ke pheku ya segame se masapong manonyeletso mangole e ka sitana le mesifa yenu e honyelang mangole ana a go ruang ka segeledi super health care ke maria wena mmamedi ya motle sebedisa segeledi super health care o isegeletsa segameng segeledi se tla o thutsa go thotlanyoko le seso di betaolong ya mmelo wa hao wena mmamedi ya motle sebetse se tlatswa pelo se tlotla le leta mmeleng wa hao mo mmamedi e ka bona le bothata bono ba botsikinyane magopo di tloba ke tseno mašwa ka bothong ka mono ke tseno di ahlale le go keleno le kitsang ha botlhokotse di tshelesa he wena mmamedi ya motle ke botsikinyane sebedisa segeledi super health care se tla o thusa gagolo segeledi ke mampudi wa pheko e ikgethang ya lefu le ena la mofetse kankere ka mefuta yotlhe wena mo mamedi ya motle se tlhatswa madi se bula methapo he wena mamedi ya motle se tlhatswa le letlalo la gago le dule le le boreletsana bo botle gobane jwale o sebedisa segeledi super health care wena mamedi ya motle ka bona bothata ba tlala ngwane so gaitse diaka lapeng mono dinako tsa gago ga di sa tsitsa ke re o tlatswa o sa qete ke re o ile wa thola miscarriage ke re ga o so tlatswe popelo sebedisa moriana o tla go thusa go tleka ka mono ka popelong moriana wa segeledi super health care ke re le pelei o tla e thola ngwaneso se phekola lebanta magopo disoe ka sitana le ona mathopa mmeleng wa gago mono segeledi super health care se fana ka maatla ona mmamedi ya motle ke re le ditipa tse ntiti se a di leotsa ona mmamedi ya motle ke bue ka segeletsana sane sa bana moriana o maatlafatsang masole a ngwana ngwaneng mono moriana o tla thusa go ntsha manyo wa ngwaneng mono moriana o tla thusa go ntsha leleta lebese tsilana ka sitana le o etsa ngwaneno aje lo ithuma hantle ka dinako tsotlhe moriana ona wa segeletsana sa bana o phekola lebadi ditlapedi diso magopo letswejane ngwaneng mono lo etsa gore ngwanena motšheso ga o dile o laoleile ka sitana le gore wa tšea gae otle hantle ka dinako tsotlhe ke bue ka letswai la tsela tsheu mmampodi letswai le keke le tla go thusa go tlhatswa senyama mmeleng wa gago mono mosebetsi ke go wa o batla ga o fumane sebakeng sa mosebetsing ga e ba mosebetsing o dutse le jwele motsu sebedisa letswai la tsela tsheu le tla go thusa ka mabaka ano wa mosebetsi tsika ofela le le le ka ditogo tsempe ke gele ha ha wa tshaba o tla ke letswalo le bohlukuhluku bona bo haesale mofufutsi o no bohluku ke senya manthweno letswa ile atela tshweu le tla o thusa ona le ditogo tsempe togo e mona spiritual husband e o tlisetsang senyama ke ge chalete ha iru ditswa dipakeng tsa matso mona dipakeng tsa menona mona ha o ntsebe na o nka ngwe kopanya leng ke go qata go gola sebedisa letswa ile atela tshweu le tla o thusa go bonyao ke moholwa ke ge gobe ya ha tla ke sebetse hantle maoto ano a go ruang ke ditogo mo sebedisa letswa ile atela tshweu ke ge ke mabuse le go disetsa mele kwa gobeng ba lona ke re ba o kwetse ngwane so ditogo tsena di salla mo samong ka dinomogo tsa gona o tlo ogeletsetse le nako e se e se ka letlhakogong la gona 0202023712 0220202 3712 +266 62 12 062 +266 62 12 0662 ke re relationship ya di sa lasta ngwane so sebedisa letswai la tsela tseo le tla o thusa gore ditaba tsa gago di ke di tsamaye hantle senyama seno se riti sa gago se ke se gutle moriana ona wa tsela tseo ke letswai wena mmamedi ga se sewatso go na le mahemohemo a ntse a re re se re na le sewatso sa tsela tseo ga re na sewatso re na le letswai la tsela tseo ngwane so nka dinomogo tsa gona ke tsela ke re ba ntshitse le jalo le dinomogo tsa gona di teng mono tlhokomelang he ba mamedi ba batle ga e phapate thank you mentswake
1: ntate ke lebuile haholo
0: ke lebuile haholo mme
1: mamedi e re metsotso ga ijula go ye leshome tsena pele go gora ya borobong ke fetise kgwebo kwano taba ke tsena tsa gabo kganya herbal remedies e thusa bothateng ba mofetse tlhagala le go beya tsokere le high blood taolong le ga e be o na le mathata go kwalana ke asthma o tlhoka kganya e thusa le batho ba na le mathata a segamesa masapo e leng arthritis o na le di-ulcer ka mona o kateletswe ke di-piles di le ka gare kapa ditswetse ka ntle ntse di tlhoka yona kganya ena e thusa le bomme ga ba ile matsatsing a bona sesadi e thusa le banta le fole ka ntle le ka gare le mathata a diphio le senya sesa sebetseng gantle ba na le man power ao he e ntle se setle se leotsa e leotsa dithipa tse mona tse ntšhitšhi ko go ile o thuthipa e ntšha e tswa ka lebokosong fela e be e sa tse boseya ka nnete bontate lokisang maemo ano a balo le skela la jisa timu fikela boemong bono me ha be lo na ska le zota bolehe ganya special baby in tsatsilana le leta le o thusa bakeng sa bana ba nang di ditlapedi le ngwana sa holeng hantle ke hona o gathatswa ke manyoa le o ntsha le be sengwaneng ha khuswa e etsa ngwana pedi e tshweu hona ho o thola ngwana a gateya ile pogopotlwana a hlwekile le borreletsana ana di ditshobotsi tsa masea sehwasho le se se pasang thabeleng le teng di teng go tlosa senyama le o fana ka mahlohonolo bana le se sepa sa mabusetsa se lelekang meleko e dulang o setse mogao o ka di fumana ka mane ka Bloemfontein o yemane batho batsho botshabelo ke na mono Motheo Pharmacy Thabantshu Bahlabani Pharmacy Welkom Lucky Boy Medicine mono le containing etshweu o buele o re galo ka mane ka Bethlehem o kene mono Bucks Cosmetics o buele o ye mabenkeleng ohle a BB Cashion ke ri ka baqwa kwa Hegesmith le Ritzi fer e yena geng ya mane Tuxedo Pharmacy Pijama Risberg makoti mu T-shop le tsetsa ba ganya nomoro ke 073 525 3583 073 525 3583 ke di nomoro tsa boganya 073 525 3583 ganya herbal remedies
2: ba mama ni ba se dia fam du melana ke botala ba nna o mama se go ikate ntsa ke motlong ke moho ho le se dia fam
1: nnete re mmogo o fitlhela goreng ya leshomele e nang le metsweng medi mo ke yang teng ke gona mono notong tsane tse nne kao fela mm-hmm.

ke khanolla dipega di fulo ba ne ntwa boholo ke a ho sasa nana sentse ke re qala mosebetsi ba ne shola ne tshwe ntswa kana e ka ba ke ikolota hanga ha itlabe ke robetse kana kwena ke mantwa mohlakwana le ribe mogeni le ribe la mamo sale mola Jakaranda musia kile buile hle a re dumela roilicia se roi roi me maselike le ntate selike ka mo ka pori ke dumelang tuwa ba ntswa dikele di monta u ka mo ka tlhloko lena ge ya go betseng ke bohlasweng ba ha ile bofokoding ke bo ho mogubu le sotho matlameng dumela ngwana mme chacha mo ilwa le benya ke le buile ka mono ka Mount Fletcher mo habatsana Amelia Kodi sang dumela ka moka Randfontein ka mo hlakeng extension 5 a re re eme mona a di a go ntate motlatsi motibamporota ka mono ka Philipoli e sa mawile motlo e metlaule e setlaule e hetlenye dumela ne ntswaki roi ke o mametse ke le Bloemfontein tlo o mamela o fitlhela gore ntse nne gore dinoto ntse nne gore nya o qete ke moeketsi kwa lepe wa leja Aw mo eketsi u bulwa mo mopila hinna mo Aw wana me ba ne ngusa iza di tlhophizwe be o thola di calendar o fita mo Aw Max Acha Maria Khosha ke lebile ka monoka za storone ka matlakeng

0: ke hlanyala gabisi litsi ka nthume morena ke ngwana hao na be dikemetso tse le shumele metso mihlano ka murahura ya borobong ke nako ya kgwebo ke kopana le ba magona tso hlisega sa disiki magopola
1: re aba ropola menso ya ke tsanya hle mme go buisa patentse she sang
0: ke
1: le ke bontse hle mme go se hla ka le teng hla ka bana ka Dr. Makwa ye wele ngaka ya moeto ya sebetsa ka tse sotho empa a sala ole a sa qobolo yo Dr. Makwa o na le migiana e metla holo migiana e tlo tsigiretsa o phelo ba hao migiana e tlisa nganya ka go lapala hao empa migiana teng o bitswa magona tso hle e leng se ga sa disiki ke migiana o yentsweng ka mago a ditlama me ditlama tse jwalo ke ditlama tse hlwaueng tse fupege melemo ye mengata haholo go re thusa mmelo wa go mmelo wa go ka bona o tlo o ithlwekise o sebedisa maswara masobana a ona ka mogwa tlholego ibile hape mo gena magona tsotlhe o tlo thusa mmelo wa go ska ba kokona tlhoko efe ka piping e ka banya kena ka go madi ya go empa ntse ona mo gena ona o bitswang magona tsotlhe e leng se ga sa disiki o hlatswa mari o bula methapo o nyola sesole sa mmele o tlhotla sesole nyoko sala fela tsele kaneng go mmele o di sebedise o be hatswe ke le ha e bona ditaolong bile hape o tlo thusa ka go phekola mofetse le go thibela mofetse ha ke bua mo fetse re bua ka cancer o phekola ro khatswa dipio o hlwekisa senya o phekola mafu ya dikobolo ho a thibela a thiba thwa langa popero je pala ma ba na bana mo gena ma khona tsotlhe e leng se ga sa di siki thusa bo mme ho ya nya go nka mo gona o hantle o phekola le banta o fana ka takatso ya dijo o gathollla mmele le thakale o pa maqe ba sa folling a ka ntle ka hage ke mo gena wa ma khona tsotlhe o tla ngo thusa e leng se ga sa di siki jwale hape hape Dr. Makwa o na le mo gena o bitswa ntobe e le mo gena bana diketso le mahlono lo hantle ntle ntobe ke mogiana wa chalete ke mogiana wa kgwebo ke mogiana wa legato ke mogiana wa thusa go batho botlhe ka ofela ba tle ba utlo ba o thabela le magwa ka go mo sebetsi ya o thabela jwale ntobele na le sepa sa boteng e boetse hape hona le tswai ya ntobele tswai le ka fetola mo phelo ba ho kana go le motsotso ke le tswai le a go bielang ha re bua ka go bela re bua ka o futa le a foka le a thagisa le tlosa senyama o ka hlapa ka rona ha ho ho bana ba sekolo le tsa tabatseng tla ho bana ba sekolo le bula maso ba tla la hao batho ba le bogogo isa ba nja le tswai ya ba re sebetsi ke le tswai ya ntobe le tswa ile bo hlokwa ho le tswa ile ga tholla mmeli le bula masobana a le tla la hao ke le tswa ile di tsadika tsa mahlono ha ba fela motho a sebetsang ha o bona o ntse tsanga chela teng ka le tswa ile ntobe o le sebeditse Dr. Makwa o boetse o na le mogiana o bitswa magona tso le skin remedy ke mogiana o thusa ba ke sa matata o hle a le tla la hao ha ba le tla la hao ke le tswa ndi chuwa ba le tswa ntata moroko le tswa magopo a go nke magona tso le skin remedy o sebeditse ba ke sa maqeba e ka ba maqeba a khansa ka ba maqeba a mollo ka pa di phalese matla a setlolo sena a o di maholo ba ke sa ofolisa maqeba a jwalo jalo o boetse hape ona le magona tsohle a ike e le mogiana wa no phekola mahlo mahlo a la mahlo bo tsikinyane mahlo a tswa melaka e pono e se se falang ka bona magwa mahlo a tswa magopo Dr. Makwa ona le mogiana o jwalo o tla ngo thusa o boetse hape ona le mogiana o bitswa ntata isa e le magona tsohle a bana a botlokwa holo a ntsan tsiliana a ntsan le leta ngwana ngwa ho mono a ntsan le be se le manyoa a etsa ka ngwana phetseng hantle meleng le kelelong jwale mafofela wana ke bakeng sa dipatse hana ngo seha bakeng sa khotso ya malapa a se fisa a hlwekisa dipio tsa hao a hlwekisa senya a bula methapo le methatswana ena e tsamaisa mmako go ya kagolong tsa go tsa botho empa tseba go re ntobe e tlotlisa ganya ka go lapala gago e tlotlisa ganya ka pela ka tlao tsa gago ke mogiana o ka o sebedisang ga e ba motho ya bešhang o nka mogiana wa ntobe a go sebedisa ga e ba motho ya hirisang tšhelete o motho ya o sebetsang fela go bonna ka tšhelete o etsa jwang a konke ntobe tshepa letswaile ya ntobe re itse ka rona ga e ba ntlo ya qhoma ga o kgone go bala gantle bana ba phofa bana go ka ditogo tse botlhoko nka letswaile ya ntobe o fitlhe o foke ka rona jalo o ka go buela ka rona la fika ya tlosa senyama wa sala o le maemong a nepagetseng jalo o nke ya sepa sa ntobe tsena tsotlhe ka ofela ke tsaga Dr. Makwa ke tsona tse tlang go thusa ka go tlisa ganya bophelong ba gago empa o tlonke nomogo tsa gona tsa mogala o tla fumana dintlha le ditsamaiso tsotlhe ka ofela mo e bang ga o a tlakelwa nomogo tsa gona tsa mogala ke 064-948-8339 kapa 064-982-0967 064-982-0967 magona tsohle ke se ga sa di siki ntobe ke mogiana wa dikatla le mahlo hono le tswa ile ntobe le tswa ile mo hlora le tswa i le tla fetola bophelo ba ha kana go le motsotso magona tsohle a e kha ke mogiana wa mahlo magona tsohle skin remedy ntata ise ke ba keng sa bana ba hao ba keng sa lokisa le siala hao jwale hape hape Dr. Makwa ke ngaka ya moetlo ya sebetsang ka sesotho empa sa rata sa qobole mme mogiana hai if mana hotle ka ha go Africa bogwa ba keng sa di ntla bo batla tsa bona mo teng o tla fumana mogiana o kae ge itsela mo go tsa mohala ke 064-982-0967 ibe 064-948-8339 Rupu.
0: ke le buile ha holo hle re tla boela re tiana hape bekeng ene e tla mbusi wo botle
1: di go gomentswae
0: a se bo he
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Mountain Herbs Herbal Blends ke bahlahisi ba tse molemo tse tlhotlilweng ka lero la ditlama tsa naha ya Lesotho. Mountain Herbs e na le easy menses ho tsa ho ntsha silumi kapa tsona di period pains ka metso. Cancer Stop ya Mountain Herbs Herbal Blends e tsheola se gahla le ho alafa mofitsi ka mifuta yohle ya yona. Blood and Sugar ya Mountain Herbs Herbal Blends e beha high blood le tswekere taolong. A ko itianye le bana ba Mountain Herbs Herbal Blends di nomoro ntsena tsa mohala wa letsa kapa WhatsApp le ho +26664001001 kiri uletse ka pa WhatsApp le ho +26664001001 kiri nomoro ke a di pheta +26664001001 ka pa yena ya 0655784437 0655784437 Mountain Herbs Herbal Blends.
3: Tebeletso e ratwa. Lesedi FM.
0: Lesedi ke molelo ile metsotso e mashumi a mabedi metso e imedi ntswa ke ga mora hore ena ya bogobong re ke ne ke matheletsona ke kopane le chakatsa o ya madimabe.

Hela ausintswaki ke DJ Cleo monana a ko emenyana ka qom lahlela koreana mo auswaka koreana fela ke monlela zwalo ka bisini.

0: Lebitso la ka ke Joseli ya ditlhare sejeng. Ke dilemo tse 39. E se e le dilemo ke na le bomadimabe ho nna. Ka mora letsatsi le lelelele, ha ke le ka o phomola ka mora mosebetsi o thata, maoto a ka a opa. Motswalle wa ka o ile a ntsebisa ka thoba o thobe. Bosiu bo bong le bo bong, ke thoba maoto a ka, hoseng ke hlwekisa ntlo ya ka ka yona. E tswa pele, ke a leboha thoba o thobe. Letsetsa 079-909-1909.
1: Na o mosotho ya sebetsang hole le hae ha o ka hlokahala ka jeno na le lapa le na le tjhelete ya ho lata ha e ba o kile wa ipotsa dipotso tsena se tshwenyehe Karabo Funeral Cover ya LNIG Holland e tla o thusa ba isa mofu hae Lesotho ho tswa hohle ka hare ho dinatsa sadak e bile ba fa lelapa la ho tjhelete ya grocery di kgwedise thago ka mora ho lefu romella lentswe lena lesedi lesedi ka li qetellong seng ka di lesedi ka mokgwa wa WhatsApp.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mekaniki, ho blacklistwa lebitso ka phoso, ka botlalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, ditheko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba R745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya R5,000. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Lerumo la tshaka ke moriana o entsweng ka maro a ditlamatlama tsa Sesotho o tla o thusa ha o na le mathata a diphio, serame sa masapo le banta, maoto a bohloko a wopang. O thole monga teng nna ke a tsamaya ka boikokobetsi bona ba haesale, ha iketsise ke ukutla. E ntsha seso lenyoko le ho hlatswa madi. Lerumo lena la tshaka le tle haholo hobane ke mpudi o behentswe ke re le high blood taolo le tla o thusa le ho nyolla sesole sa mmele wa hao, mme o kgone ho itwanela kgahlano le mafu ha eba o thowa kula. Lerumo la tshaka le nowa ke batho bohle, mme ha le sitise ditlhare dife kapa dife tse bang wa di sebedisa, ha di tlabane ho hang. Ba boetse ba na le botle ba maseya e leng moriana o motle haholo, ka thusa ngwana ha na le leta le lengata le bana ba nang le ditlapedi diso le ba sa holeng hantle ko kgathatswa ke manyowa ka borona ba le ntsha tshilana ngwaneng le bana ba nang le mabadi. Moriana ona o nwa ke ngwana bakeng sa ko mo fe le takatso ya dijo e be poropotlwana e ntle e nang le ditshobotsi tsa maseya. Meriana ena e fumaneha Lesotho la Afrika Borwa. O ka letsa kapa WhatsApp-ele nomorong tsena tsa mohala tsa +266 574 880 78 +266 574 880 78 kapa ena ya +266 6209 3662. Ke itse o letse kapa WhatsApp-ele ho +266 6209 3662. Lerumo la tshaka.
2: Wa ratwa wa le lesedi FM.
1: Metsotso e robedi pele ho hora ya leshome, o reng ya leshome re tlobala ditaba tsa ho qetela tsa letsatsi. Kitsietsi mohaladi ke ne ke nyolile ka lampile le hlohonono ba re ke ke be ra hlola mehleng eo ba re etsang ka dimpa tse mekhabe ena le mona bo ti lampi e ka ha ba e fehla mekhabe e izukuze a re bina laki yo monna ga magou banna mohatsang matshepo e ina le monna le ntshile le sesanyane tjena e fela ya itseka
3: watse ba matshepo matlaka jwe ke ba gutei
1: a una hana ka ena shoti e jwale he motho a thaba dikonka monna le ntshile gauta tjena ana bina ba ga thone a le mo studio ka nnete moya bona iphumolele bobedi bona bo go betse pele ho mona o ke la ka nyolwa le dinare special nomoro nya bona ya bone ba re dimo a ja tselane fela go re ke santsa neng ke di diphuputso no hona bale ka dimo le dimo le o le le holo ene le mehleng ya bo motle jwa bo moswantswa yane dimo a ja tselane ga itsedi ya ka ba le taba go re na ho la ho bula case ho ba o thomo jela moqeta tu a yena tshe o mojile sefapa tsano le lebi ke a utlwa he bo hopola dimo ya ba we ya tselane ho tselane mono mme ha ya mosile tselane a qenetse ntlo ha bo entle ke tshomo ndwe zentse ke o qalela ya ba watla he lo tselane ngwana ka re ke a utlwa dimo ya ba watsa molo e tsama go bontiti le malebala ba hore le ntsulena le be le sesanyana a wa tsebe he ka ho bongwe di mona ka nna ga feteletse ka paga motho fatsa se ke di eketsa ga ja tshepi e hlina kwa iqala bona yena tshepi e hlina le ntsula fetu ba sa khutla a tidi mo tselane ngwana ke belele se sanya le di tsa bula fela mo khaudi a re khale go batla ya ba he o tla mokenya ka mokotle ba le pale ya dimo e hla ka mahlako ga mangata a fika ba leng ba bona monwana o hlaile ba mo goma sidiweng ka nkgwedutlang fela ba ntsha ngwana ba kenya dinotsi fela ka nqeng motho o mojile go o mojile neng a kitsebe hantle fela itse a fita la teng ka mogwana le ka tendimo a tebela mosadi le bana ikwalala le mmono o thotse phofu ya he ha itse ha bula dinotsi tsa morisipo o la hweletsa tsa semane ye ye ye ka nnete a thola lesubana la mohodu tjena a thola lona a ipitsa a fika re kikiti jwalo ke kutlwisi bongkelo sonopo ga re ke tlou magola e kenya tlho mosimeng etsa jena jwale a fika etsa jena ka tlhoo wa sala o itse fela yaa no setsena di mo etsang ke dimo fela o jele tselane ke dinage speciale shebala e lata ka letlhakogo le leng hetshomo ene yona e tlhile e ngata fela re gotse ka tona taba tsa dimo le tselane dimo a ja tselane a mo qeta tu ire ke ye goreng ya leshome ka pine monate ya phoka special mokhanthufa a motho ena a na ditshenyegelo kapa ke mme ntate koriana kapo ke ntate koriana re a motho ena a na ke mo thula gabedi fela ka beke ga a na ntho tse ngata motho ena ka baka opola mofumosi ya re motlholo ono e tsaele gamatala kwana lesotho motho ya ba o thopotse fariki a ga e na ditshenyelo ntho e ijelela magapeng wa tsa e thopola

khapatsang thata hee ha hona motho ha hona motho a tla nkgethela sebaka nna ke felle kae nna ke tsamaya hohle elele hohle mo ke batlang hee ha hona motho ha hona motho a tla nkgethela sebaka nna ke felle kae ke ke le ha dira ha di ka ntlo ya khapatsang thata anela mtswa ke sesokotsane sa magobalo ke tsamaya gotlhe moya wa gae o iphumolele o sa ile a lesea lena lefatshe niko mabedi ke metsotso ya lesome le meso e mine ka

0: Ukwa masi, ukwa fel, ukwa. Tutu, tutu, tutu. Ebe shuche na kele ka galo, kimuni mu, kime kila sebo la lona kiezi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Pe, wena kaka ifo, la, ubobe ele nye hutare mwone, ege fela ati nye kere hele. Yale e be bile ke re tsa mae re fitlele ka ha go mase go jike mase woo shopo nya jani di chips mase woo
1: di sarada di
0: e re ke utle ka mona ka mona ke batla go lukisa le go hlopha mabaka ka teng go ke isa go bo neteng be ba e jagile ba le ho kae hi
2: Alright.
0: Unali hukai muna boka. Unalimona, unalimona, unalimona, halala, halimona, unalimona, munaka, umutle, nga!
3: Utlele, hojadi hava, ichele, magonotsak, haritwe, motlokwa, haritwe, kabojete, mme, kabojete! Ke mme mogo kana le di square ke na le wena ha sa go bala ke go batla
0: mme mogo a nthong ga ha igitle ngwanenwa wa igitla he wa igitla pina se chaba ngwanenwa wa itsiba mme ke wa inepa ah ha igitle ba ga ha igitle ba sadi ha igitle
2: Mentswaki. Jwane se mo iketse ka mona ka go fante face 9. Ha ile koriana mme, ha ile koriana. Ke na loe.
0: E ja ke ngwana mme.
4: Halala halala mme. Go jile ka tsebe ga tuwa go jile ka tsebe go betse ke botlhasweng ba. Ke mi bona mariti ka mona ka phumolong hena mang. Thank you.
5: Ntsa jukai, ntsa ji. Ke ka ka setse ke le ka mona ka lethabong ke ya setse ka lethabong ka mona ka 88.4 ko mametse ke le ka lethabong ka mona Esther Mtsiga
0: ao Esther ao Esther
6: ana lantswaki ana lantswaki re ja re ile rona ka mona ka Carlton Ville we de la mme ke no le sapo ka tsi ba tsi kitjela halala mme halala ka le bota ka le bota usi
0: pi nya tsitsidi
2: bangye bangye bangye mentswaki bangye bangye Mangi roba la tsela tlhofo lo go mana. Ka ona mo go fela, o tsaka ha mambu.
6: Ko.
0: Yena ke ka kami, kami.
6: Jume.
0: Ombene.
6: Tso ke jume la. Ai, ke mbulo zona ka mona ka fana bel park. Hai le go riana hai le. Imo putso o le yesu le shavini thank you so much ke
7: halala halala halala ka khadi ya ka halala khadi ntjakie hadi ba she
6: he khona mwana mmongo putsa yesu tsagolwa go ha mujela go ka o dimbo tlase ya le ka o da ye support
0: nna na
6: ke sa simba hai Ala ja.
0: Ika forte.
6: Che manna.
0: O mang.
6: Ha ga ba nei. Ke re tsi pulela.
0: A kgwe he.
6: Ke nna selwane infinity plug. Ke
0: le wili. Che manna.
6: E khana jang ka le ke le kolo ye. Ai. Che manna. Ona na boka o dimbo tsa sekwa. Sa go lwa mojela.
2: I look Korean, a book, I look Korean, a Jaffas, a Tiguan Wobstad, I look Korean, a puga. You more than a Tiwaka Tiguan Wobstad, thank you, Puga. Are you
6: all right? I look Korean, I come and make a monocle excite.

0: go thwe monna ga le mogolo mo kgona ke tshwa motho wa ntate motho wa buti monna le a sa le mogolo o maano le lengwepeng la bale o sa ka kena o bane fela go thwe o mogolo ge ke o nke ke epineng dumela ndate
1: ke kutlwa wankuka ke wa dilase a ke sheba ke ntate tshoma e jero ga botlhoko ka ngwana ka okni ka mo ka kanang
0: ntate tshoma okni o ntse o tshwere okni gantle a kere
1: ke laola ke
0: aa ka tsela e bale o ntse o loketse o dula o mo legotla ka mono
1: ke ntele ka parlament ke nka nako ena ka maphosa a tlile ka mona ka labotlhano ka ke kenya kgoriana ka mono
0: ntate tshoma ke o leboile gagolo wa utlwa
1: Ese yo le parlamente.
0: Ai jawe.
1: Ai jawe.
0: Yei. E ke ke e pineng ke tla fuka.

0: a jwalo bona ha ifika manyene nyene mmo inketsa mfela ha ha
1: ke taba yeo matala semati a ga batho nga bute hempe ka bodigweng ka o sikwa di magotlopo ke taba yeo
0: bina pakisi.

ena ke iketsetseng basotho morena thabo ine le ena mo nwantsa o tla le shudu taba di tsiba kuena mo gara thabo ka mono ka sa solo mo gara thabo bohale ba ditshito lokolla diagamo mo ma o shebe fatshe ditshito geola bana ba le polqongwane motla ke tsebila ya gawa hampe hona ho wa ke tsebina ho ile wa itsala bang phephi mo mo ma medi fela he ine le geola ka bana ba le polqo ngwane motle bohale ba ditshito lokolla diagamo iketsetseng basotho ke lesodu le ratwa ke ausisaka ka mane ka matatsano le ratampare ke eo he morena thabo ke bua ka saka mašia ka mane ka matlotswane morena thabo e fitlhile nako yane he

0: mpoti pheko putha ditshaba tseding ke di recorded ka nnete ke tlo sitwa matlhagantleng buisiwe okay all right e kwa lentswa ke tseko mahlang bukile buile ntata katlego le itumeleng monna mogolo wa lebu ausi jagita zone 13 sebokeng ke lebuile mamedi ke lebuile gagolo ke kwetse melaitseng ke kwetse le kakae ke lolokela fela ke fetise mabenkele gona fale ga ke gutla mona ke tla o tlhokomedisa fela gore goreng ya lesome le metsemedi tshololo o kao keo teng bakeng sa lenane o la re qhoba bosibu ke ena a tla boqhoba ga mmoo le wena a buise mane goreng ya bobedi mozake kgatšhela dinke ya ditheole dikalane goreng ya botlhano makumane a teng le bona ba tlabe ba buisa goreng ya botshelela 6 to 9 thagoa thwasa o teng mono re tla utlwa ge ngwanena wese o tla bantsa ke mo utlwile o se mozake kgatšhela tsamaya le thwasa ga be batho kare o tla ba le teng go tla bonala pele le bona banke ba tsamaya le malaxene dipapading kg mora soke brajon e le motlhaisi ba buise goreng ya borobong tholwana moletsane maletsatsi sejake itlhabolole ke labone ba na le lentswe mono ba buise goreng ya lesome le metsemedi e be imatlafatse e ba teng ka dimakatso folotsi a onke go fitlhela metsotsong ya mašwa araro ebe jwale ke nako ke nnane o le latelang le bona ba onke maloma mafatlha le thabang morobane ba buise goreng ya borago goreng ya borago o kopana le thabo le molebogeng le kg gammo le bongane tšhabalala ei ne ba bua le doctor nelisiwe bo mokoni mone go na le ntho tse ka o amang ka letlhakoko le ebile di ufa maatla a matšha a bua ntho ngwe doctor nelisiwe mo nage go na le mathata amang o tla ipotsa gobaneng a o la o tlhagela modimo ga a fe motho morwalo o mo imelang fela ka gore nako tse dingwe go na le ntho tse ileng tsa o etsalela batho ba o bona ba tlo dula ba o toloka valo le ga ba koka ka wena ke mmathabo yane wa o tlholwa ke lenyalo ke re ba batla go tlhalosetsa motho ba bua ka ma ke ntho ke yana e monna a mo latlhileng wa mo bopola disebo e lona dula ka godimo ka mole ke yana ya monna wa mmona yena ke yana yeno monna la mosia ke yana gotlileng lenyalo le motlotse ke ntswa ke yana wa motlologadi ke o tshwanetse o nnobe le thaetlile ntsebe wa ka pele kapa ka morago gore ba toloke motho eno a re fela ntho e ke tsebang gore o ka ba ntswa ke wa motlologadi kapa wa ba saga wa le divorce kapa o ka ba mang wa eng ntho tseo ka o fela go bile le wena pele go tsona go bile le ntswaki pele go ntswaki wa motlologadi ke batla go tlhalosetsa tlabe e kareng ka iutlwa pele e ba ntswaki wa motlologadi sa le ntse e le ntswaki ka gona seke wa batla gore ntho tse setshanyane di o die moyeng di o die maatla di o katle e be ga o sa bona le gona o ya kae go no ntse o na le wena go no ntse o na le disebo pele go yene ntse re rekile return e ema o itlhotlhoge o bile teng le pele le bo return bono bo fitlha ke tsebe wankutlwa ke atla
1: Nako ntsa tahlehelwa bophelong, mohau e kapa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho tlhahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelegileng.
0: Mabedi ke metsotso e robong pele go gora ya lesome le metsemedi tlhe Jerita ka moo ka zone 13 ke lebuile le wena segomo madilo ka kgabisi ka mono ka qwakwa morapedi moipone sinki sibekwa ke lebuile e ne le taba eno ne le tshwere taba e bima wena mokoni le molebogeng ne le tshwere taba e bima fela he ke gona e ne le go mmamedi ntho tse dingwe kapa setsokotsane se seng ga se fitlha bophelong ga se le gore se tlo o bolaya kapa seo se o robe dikotokoto ae go na le se tlo o

disa se seng si utise o be mosadi tie ka pa o be monna tie ka mora tsohle ha tsohle di fitile go sala monga bophelo e reng le nako tse ding ha o hetla gore na ke la nna ka feta ba mmo go tlontse tshabeng ha kwana dilomo mmono o na tseba o ntse o tlo feta ke hona re tshwere a ke ke a ofa mogwalo o tlotla o sita mona e be o tsheisa ka batho a e batho go tlodula re bua e sale re bua re tla nne re bua re tla nne re ntse re bua bile re tla nne nne re bua re toloke motho ka mogo ge ka gotsofalang ka teng haibe e ne ba ha utho o senya motho dibitso ka pa hutlisa motho e bohloko o a gola a ke gola batho ba bang ke bile ba ruyang bona hona le batho e ka mbana tefelwa ke go bona batho ba bang e ba utlile bohloko ba teng batho ba vano. Mme ge nako tse dingwe thole ntho tsa bona di sa tsamaye ka mokgwa ba ding ba diradile ka teng o bo se o ba sheba jena ka nkong he o tshotsene o re

ke manka le phallang mofokeng e motla re ho tla ba buang he malaua so ba buza ho buang jwale sentse batho ba tabanya mahlofela mona ba fiela ka dintsi a nna ne ke le siko ke la ukwa a motho a thothandi ja bo mo tsabo feta batho ka ofe a tla re ba itse ka wena tshaba motho a thothandi a tlisang ditaba ho wena ho feta ba di buang ka wena hobane o di tlisa jena motho mong hona le ka go le sa motho e sa mosebeletsang jwale o tlo le ka ho lubia supporto ka pa o le ka go batla batla ntho a ka itshireletsa go o mo kenye dipakeng jwale ke mama wa mona ntla dipedi ha ne ba tshwa lo wena wa ge ha sana ntla le hlokomele batho ba tlisang ditaba nako tse dingwe betere botsa monga taba o feta ho botsa ka yena a ke tsebe ha ba utlwa etse mami dikile buile hlena tefela ke manano o tlatshebeletswe na ya lesedi a tlang ho latela re futleletse nna le wena re buela re tiana hape nakong e tlang mme wa ka o tlo sale le bana ba ka mme wa ka o sale le palisa le ka gabelo o sale le bona o ba hudise o mme wa ka o tlo sale le bana ba ka mme wa ka o sale o ba pepa o ba hudise o sale le bana o ba hudise o mampesi o tlo sale le bana ba ka mme wa ka ntswaki ke nna mme wa ka gabelo le palesa mochaisi wa ntate motlong ngwana ntate ga lesako ye molelele tlou magola ba re tse di tsenyane di isele mogao fela he bana ke batho ba sebetsane sebetsana male ha pula ena tšhaba sa matedile seeta fonaneng.

0: mosebetsing, lapeng, sepalangweng. O sa tsotelle hore o hokae. Lesedi FM le na le wena. Re qhuba bosiu. O Lesedi FM.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho senngwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theoha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
2: Mabedimetsoso ke meraro ka morago ra ya leshome le metsomedi. Dumela tle lenaneo ke la re qhoba bosiu nna ka lebitso ke tsholo leo kao ke na le wena re ya horeng ya bobedi hoseng.
3: Siyakhala mosantsing, e gotlile e tshesa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colgate Mukwevo, Nzuza, Nekali Zephosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditekete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho qala ka 350 rand sesong. Sefete ke Siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag Love Every Moment. Hashtag Siyakhala mo Sun City.
2: Ke o taba ha re bo qhobe bosiu he mabedi na le wena go be monate ya holo. Ke re ke ka le nthwela ke o bitse. Nna le wena re bitsane. Go na le mo re habileng teng. Ke o taba.

0: male tshebeletso ya lesedi ke lomile ona le male bana ba gwale ba bitsana ka melodi tshebeletso ke lesedi lena le ke la re khoba busiu e le monga phofo tsholo ke le o ka o ke metso tsuke ro bonga ka mora hora ya le shume le metso e medi e ke ga mphota ba dinga teng hendze ke shebile mona ditaba ke shebile ditaba rona ntso etsa la mona Afrika borwa ei ntho dingata ka nnete re tla reng ka nnete re tla reng ke ga mphodi ntho di etsa la ka teng ke shebile maitapele mona wa Afrika maibuye ntate Floyd Chibambu ya bona maobane bana ba amuela penny awe ahe e ke ntho tsa teng he mo mamedi ke ka mogho go leng ka teng fela e tla nna o neletse tsona ba teng he bana ba se ba ditaba mona ke bona ba ditshwereng ha mo nate bona ba se le he ba tla thewa le tsona ba nna ba uetse rena dipolitiki mona di ntho di ntse di fetofetwa jwang he mo mamedi ye di ya ka o le tona ka ba di ya ka o le tshadi ka ba di ntse di ruzi mahareng mona e bophelo bo jwalo ya ka nkena ka pa ya ka nqane ka pa hona mo ya ntee ke ka mogoleng ka teng mabedi metsotso ke le shome ka mora hora ya le shome le metso e mmedi e tla ra metsotso ile hantle ho ya mashome ya mabedi a metso mhlano ka mora hora ina re tla be re batsosa ho le Sedi FM nomoro ya re tla ngwe sebedisa ke a 086 000 3084 WhatsApp ya rona ke 083 284 0008 fela taba tseo o di etse hantle ha metsotso ile hantle ho ya mashome ya mabedi a metso mhlano ka mora hora ya le shome le metso mmedi ka nako ya teng e seng ngwana jwale e le ha ke dikala hona mono nakong yona eno ke a kgola wa nkutlwa ke kale pele ha ke kale morago ke kala hona mono mo nako di ntumelelang teng metsotso ke le shome le metso mhlano pele go hora ya pele tla ke re shebe rona ka la mashome ya mabedi a motso mongwe kgweding ya bohlano selemongwe go ile go a e tsala jwang e tla ke re tshele ka jeno ke tshwere tabe monate mmamedi re tlo ba le setlo hape metsotsong e mashome ya mabedi a e leshome le mse mhlano tsolo ka mora hora ya pele setlo se monate ka nnete se monate nate re otla ntho tse monate fela matsatsing ana ho monate a re otle ntho tse bima re otle ntho tse thata ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng tshebeletso ke lesedi kgwedi ke yona ya
1: ha mosebetsi o le siyo boholo ba mafapha a kang la bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi tlong re keteka kabelo ya bona ya ho ntshetsa pele naha ya habo rona Lesedi FM ke molelwa
0: yena ha na lerato empa yena ke lerato ke re morana Jesu ha na lerato empa yena ke lerato o nkutlwile.

0: Babele mwana ke Lusanda Beja Holy City FM Jesus ulithwala. Metso sugena yuda hantle ho ya mashemi a mabidi a mesemhlano ka mara hora ya le sheme le metso emedi. Ke kopa o bua mantso yana ho ena mabidi pele ke ya mehaleng. Bophelo bo botle a holo jwang ha motho a thabile ai empa ho ba hotle ha holo ha batho ba bang ba thabiswa ke wena. Bophelo bo ba botle ha o dula o thabile empa bo ba botle haholo ha batho ba bang ba thabiswa ke wena. Hlokomela hore sefate sa ditholwana ha se je ditholwana tsa sona. Sefate sa ditholwana ha di je ditholwana tsa sefate tsa sona. Empa ditholwana tseo di jewa ke batho. Bophelo bo botle ha o dula o thabile empa bo botle ka ho fetisisa batho ba bang ba thabiswa ke wena. Amen. Ha ho be jwalo. Ke itse ke tla di bala mane ho tloha metsotsong e mashome a mabedi a metso e mehlano ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Ntetsetse mmamedi tle. Ntetsetse le wena ka mona ka ho 086 000 3084 kwa na mokileng teng tle re tle ke kale ba kae ka mona. All right, re ke tle ke etse tjena, re tle ke etse tjena. He motho ke yena. Dumela hle, ke kopa o tsosa dieketseng rantsiye ka webinari motshidisi Ramodupi at Lap Sprite. So where to? Okay, na Malebohang Taleng. Ke ka mona ka mafura ka Lesotho e tsholo ka Bloemfontein. Ntswe re nna e ka ntho e mona ke e batlang oke ntho e ke e batlang mona re kutlwana di a loma ka mona ka phatwa.
1: Kgotso ntate tsholo le o ka gote
0: Morena.
1: Ke tsosa mme wa ka e leng Magauta Lydia.
0: O kae Magauta? O kae? O itse Magauta ba?
1: Mojanaga. Ke tsose le Galebale Puding. Ke qetelle ka ho tsosa le Auchiaka. Thembeni Class, batho bao kaofela ba tsoswa ke tsietsi mokwane ka Verkeer de Vlei. Thank you, Dad.
0: Verkeer de Vlei, morena.
2: Na di re o ka o je, pela ke phetse motho ke mokana makweding.
0: Ntate.
2: Nke ke qhobela ba ba gago. Ke bo qhobele Mmeseng Thanthabiseng ka Qibing ka.
3: Ntate Tsholo.
0: Dinge tsa bua nna ka jeno tse di ntshebetsebetsa bua ntse re le ka Qibing ka mona Mantsholo go ka yantle ntle re ka Qibing ka
2: mo ka bepe na ke nge ka ska tsa se go bona le potla ka je bo qhobe hape le mme ma monyane mme ma tojelo monyane mane thabane e bo tsabe ke qetelle ka mogadi ya tumeng ka tumao ke ya go kobela ndi zulu.
0: ntate ke a le bahle ga o
3: kokoele kae na ngwana mme
0: re tele ka
3: ke tlhono ono ka rathanda ka mona ntate tsholo ke tshe o itse ngwana mme
0: eke
3: ngwana ma kore ngwana mme ke ke wa tsose tsosa mosebetsi mo le nna ke tornado ke tsose le me mantlapo gona ka moo ka rathanda ke ka mola ka thimbisa ka mola ke lo tsosa serame maketela ke fana ka matatira ka mola ngwana mme ke lebuile ntate tsholo kae
0: motlhomphe ke lebile a golotlhe moranang pusa
4: kgotsong a phofa ke tshosa bana ba latelang ntlhantlha shabalala soso shabalala mme wa ka mone mo bashabalala kaxela botswa villas ba tshosa ke nelson shabalala ke re le ba e le goreng keng re a tsebane re sa tsebaneng ke re bona kajetse ke re gaba letsoeng
0: babedi metsotso ke raile gantle go e masome a mabedi a motshwarobaong a pele go gora ya pele ke tsosa tlhengiwe mzimela o fanabail park mogadi mbele o vale mamakete felicia mpou o fanabail park o val park tsholo eetsa jwang jale eetsa jwang mongataba tsena ke motlhomphei malinda malindi malindi o ka sa solbek ga re leboetlhe moranaka ke tsosa grace chabalala modiei moloi le tryfina moloi bona ba betleme ke molefi mohlakwana o ka betleme ga re shebe mong kapelenyana ka kwano ke tsosa mamohaka ramaisa lidia mashinini le sello mokgele ke mpuetsana mary parkis ke ka mona ka tebene hola westville ga re tle ka megaleng ka mona re utlwe re na ntho di tsama jwang dumela ga monate mmele ka
5: tsantsatsi ke pao tsa Thabita Moloi wa magadi Moloi mo Moloi ka mele ka go pause thank you tsolo
0: ke le bula ho lotle squi tumela hle
6: ka ke tsolo
0: mranaga
6: ke tse tso pitse
0: come how
6: ke sa bata tshe di nya ke ntse pro
0: ngwane eso
6: ha ke re ntate selo mogele ka mang ka tsolwana tswe phatsime ha ke re ntate nka e ka e tsasa le tumaini ke ketela ka ntate Thabo Borole ka bona ka tsolwana ke ba rata go fela ke a le bonte slow
0: eno ke sa bata thedi se ke le bula holo le sedia fm dumela ba be di dumela hle khotso le sedi ba be di dumela
7: o wa pila o dumela
0: mrana ga
7: ke kopa go kopa go simba na bala pila ke re roja mtendi ka kritu a hildron ke khutla ke re papi mpore ka khutla tari ya lekwa ke tetele ka mo tshidisi na rote ka tsina ka lemata ding skola nyane ke lo kolen no one is land down tanko
0: skola nyane ke le wile ngwane so le sedia fm dumela hle
8: dumela ntate tsholo
0: mora naka
8: le ka ntate wa
0: ke a phela ntate o phela jwa
8: ha ke phela ntle ntate tsholo ntate tsholo bua le dia o morobane mona fixback
0: ntate
8: kopa o mathela ka mane ka Peter Maguspeke ke ga le ka fusi msolodi ke tsosele ga mpole mipatli yena o ka tle o mona fixpeke ke qetelle ka Jack Dina o hona mona meqhelezo le ditse ka batsuwe ba mamela ntate tsholo
0: ntate wa ka ke le bile a holo hle morana ka le sedi dumela
9: ka tsomi a putu tse ha o tsene nna
0: mme wa ka
9: nga pofu ke rata ho tsa Agnes Morapedi Agnes Tutubulu ke tepele ka Paulina Molebati bo tse tsena ba tswa ke mama ka tsika ka kampot ke tse bo ho tsika mo tsadi wa ka tsaka
0: ke le bile hle mme mama hlatsi motho ke enwa
10: le tsholo
0: dale
10: ke rata ho tsa Simon Slepe ka Harry Smith ke tsose Bongani le Thango ka Harry Smith le Mfumadi wa ile Maiti le Thango ba tsose ke meke tshwa le pe la pe ntse go start ke ke bona ntate tsholo
0: ke le buile ke ke ha ku
11: ho tsonta ntate tsholo
0: mme
11: ha teng le kae
0: ho teng fela
11: ka sa ba le tlo se monana ha ke ke tsose bana ba latela ke tsosa Karamo Masonyane ke tsosa Kamohelo Masonyane ke tsosa leboga monareng ba tsoswa ke ausi baby rampai ka mona ka gafeng kgotso Dennisville
0: mme Tlebile a holo motswadi.
12: Ntate Tsholo dumela. A ke ka man ka Hope House ke tso sebana ba ka ba bararo. Ena ke Baniki Mafatle, Mananki Mafatle, ke tatelle ka Thabo Mafatle, ke re ha batswe ba kopelwa ke mme wa bona ka mona ka Medalkop e le mme Mamoloi. Thank you Ntate Tsholo ke a itebohela.
0: Ke lebile mehle ka Medalkop, ka mona Medalkop.
13: Tsholo, Tsholo.
0: Hello.
13: Kuma mesika 18 benzi o ke matsha musiwa.
0: Mm.
13: Le riwe malwane ha sitsa. Ke le wandale.
0: No di medisa fela
14: me. Ho son ta ke tsholo. Ke tsholo fela si dikeno mona motsetha bong ka lkomo.
0: Mm.
14: Le qobona 89.4.
0: Ege.
14: Ke tso sa bana ba rangwane. Ke ke na le mang si dikelo. Ke le rato si dikelo. Ke karabo si dikelo. Ke a leboha ntate Tsholo morena be lwena kgotso
0: lwena fela jwalo hle morena ka
15: kgotso ntate Tsholo le ka ntate Tsholo ntate Tsholo ke mfisi ka mona ka bohlokong betleme ntate Tsholo ne kopa o tsa malumi wa ka ke Teboho Nsele ka mane ka Pereng Qwaqwa ke tsose motswalle wa ka ke Opa Modupi Mtsweneng o kana ka mona ka bohlokong betleme re qetelle ka Leboang Nsele o kamane ka Qwaqwa Thabo Sibu sentse ke re phephi phephi majimbo sa le sa sebetsa hantle ba nna against Ghana ba nna o tla loka na kong etlang mo fihle Bethlehem ka tshulo ja le bo
0: mohlomphe wa ka ke le bile ho lo hle ke tsosa Mabelina Moleko Mathabiso Mutumi le Mamorwana le Goa me Moleko e me Moleko matatiele hantshudu ke yana mongata batseno e ya ne telele ha holo bana e khona telele ha holo yana bana e telele ha holo mantsolo tlo ho yena ngwana ka tloka ma ska la fita ha holo nka mba ka enka ka bo 35 jwalo ya se tla futhi ha khona khotso
16: tumela tsholo
0: me
16: o bua le sprima tumela ka mana ka matatiele di tshareng ke kopa ho sa thabita moloi mama ha di moloi Mamoloi ka mana ka ho pause. Thank you Tsholo.
0: Ke le bile a holo hle ngwana morena ka. Ke ga re ba iphetha ka banze ke gena.
17: Dumela ntate le boke boke.
0: Ntate.
17: Ke bua le Jablano a sempe ka mona ka Katleong. Ke rata tso sa ntate Montseng ka moshongwe ne section mo Katleong. Ke tsosele ausi Wando mataka Wando Ntomzoto Mphuthi mane ntlapo section. Ke tsosa se sempe sohle ka go tlotse nne tsa lefatshe.
0: Ha re kopele batho botlhe mamedi ho hang fela ke hana ke latola mabedi metsotso ke na ile hantle ho emashome ya mabedi a metsomedi pele re fitla ho reng ya bo ya pele tsholo ba tle kere ya bobedi ba tle kere ya bobedi
18: khotso roikat
0: are roikat butle pele tla o shapa roikat butle pele hle ke tso yena tso yena tsholo roikat o sabile la ha gwana o phumotse ke tso sa get root mo molwefi senyadikwe mosholodi ke tetele ka ndenzeni shaka batso sa ke mama Winnie Tipe o ka Brandfort majwe maswiu akile buehle ere ke tle mona ke kopela batho ka ba bitso hla ona bo bohle mona ka ba o ba o ka ofela
19: zulu nya le zulu
0: da dehle
19: Izo se bana bana tela nda lezo.
0: Mm.
19: Izo se mazibe kwaqokela. Izo se nokuthula qokela. Izo se mema di se mashali. Atajele mane bonse haisa gari yao bazoswa ke mhlungu hlabithi. Azibe zo Peter Marisberg nda lezo.
0: Ndemhlomi ke lebule a holo hle. Eh, le se ditumela.
20: Hello, di mola ndate tsholo.
0: Ndate we.
20: Ah monate. Ah gore ke tsose mo kwae zandile ka mole. A qala botsha ke tsose le blase Thabiso Dlamini ka ona qala botsha Villiers ke khutla pe ke re Klempe. Ka mole ka Brandfort wa maghuwe ke re Thabang tsuwa dadde.
0: Ndate.
20: Sile. Tangi ndate tsholo.
0: Busiu.
20: Ke tshabalala he.
0: Busiu selam chabib, busiu selam. Ketso sa mpho mabote, bohlale mabote, boithabiso mabote, ke maruping mabote, ka makeleke tla hola win back kwa na mokeleng teng hle. E mong ke yona motho o tsetaba tsa ga e ka kwano ka mona re ke hle ke ho yena mona go utlo rena o reng. O kopa o tsosa mme wa ha ke no maeza cheche. E khaitsedi ya ka ke khoni cheche le molele kwa cheche ka mo yakeng ola versus ron ba tsosa ke o ba tswe ba phatsime. A upa ncheche ka thaba zimbi Limpopo la penga ki munyake ngola versus Brown. Kikupa kupa busiuli me siya Hosing le me ma maranto. Kikateleka me ma mahlatsi batuswa ki ma lebitza. Ki me ma lebitza waka western area simunye. Riki nge mutikino wa 22 seconds kwa anumona kukurna. Uri shapa shapa jwa harule. Lohle.
1: Ina ndate zoro haba tuwe batu.
0: Ege.
1: Angi kikuwewa usi ule. Ausi siku ima dumane ka dichere. Kere ndate sevata telisi kamo kwa minyake. Kitusa ndate skola nyana kamo kwa lantana.
0: Ai batu ile
1: kamo. Batusa ndate lewese ka pamulisi kamo na kakute magoni. Kale wa ndate zoro.
0: Achele tusa batu situe nga achele. Bagye ni mwona mehale mwona babuwa. Pele holo.
21: Na lezora ngu na vana nda lezora kamora.
0: Salangu.
21: Aisilandra ne.
0: Mm.
21: Kopa wazo sake tsa magwa ka yana bona nda dimona ke.
0: Ke boma.
21: Mo nge zipotrerwa ya sanda potrerwa. Sianda potrerwa. Ya wazo er mor na lezora go zibo se ile ha re kana go.
0: E u zibo se le ga nete mo gana ka zibo se le.
22: Ndadi khotso
0: ndade we
22: ndadi hle niso ke kopa o tsosa bana ba latela ma ba ga go fela ke mme mazikonyala makuku le mme mapusire tsontshi le ndadi Davida maope mane le sotho tia tia ni monlo kokwane nga maope ba tsosa ke ndadi mokete wa kuku
21: Ilale mizu
0: dal kwala di 7 tena mamelo utle ke bale

Ena ke nontoko zomkize hlalanathi. Metsoso mabedi ke le show me bosekeng ka mara horra yi apele tsebeletso ke le selina na ukela re qhoba busiu. Mabedi ka jeno ke letsatsi la lefatshe la ho shebana le ditaba tsa botshaba. Re shebile ditaba tsa re mohlomo ho go dula fatshe go ho buisana ka botshaba. Ho shebue hape le taba tsa ntshetso pele. E ba ibitse ka hore ke The World a Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development. Letsatsi lena le o re leng ho lona ka jeno. Ya ne ke batla hore ka jeno ke re shebe dibini e ka tsena le mino. Dibini le mino. Jwale re ke re shebe rena hantle ntle mino o kgona ho kopanya ditšhaba jwang mo mamedi. Mino na mino o kgona ho kopanya ditšhaba. Kgona ho kopanya batho. O bo so ntjwetsa hore na ke sebini sefeng, ke pina efeng ya sebini sefeng eo e ratang dinaheng tse mabapi le rona. Kore ha o le mo Afrika Borwa o seka ntjwetsa ka sebini sa Afrika Borwa, o ntjwetsa ka sebini sa naha e nngwe hore na ke Lesotho, ke Botswana, ke Rwanda, ke Mozambique, ke Zimbabwe, ke Nigeria, ke Egypt, ke Morocco, rona re bua ka Angola, re bua ka dingata, ke kgolo wa nkutla. O mpha sebini, o bo mphe le pina ya sebini seno, seo se ratang le pina hae. Se sa dule mona Afrika Borwa. O mpha taba eno, ke itse re sheba mmino, ke sheba le dipini tsena ha mo mamedi mo tletse re fa mino mo nate re shebile taba tsane zegile ga hlalosa mphele bitso la sibini le pini ya sona e se sibini sa Afrika Borwa ba te ba dula mo na Afrika Borwa e se batho ba Afrika Borwa bo so mpha bona re nyeo o thewa ka mona ka mali mamma ngo bina pina itseng ke rata Eno ke male wa Afrika Borwa eno re dithapela. Yo tshwa lo re dithapela. Nga dabini tse tlhang mona continenteng ya Afrika. Go mphetsona le dipina nga di bua nna ke batle. O tla ntshwara hang fela ka morapinena.